0: Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
1: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
1: Correct.
0: Tungod sa gallic acid nga naa sa ditribayo, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og ditribayo.
1: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni ditribayo. Padaghano ni ditribayo ang mga imuhang HDL kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuson na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL og dalon sa atay aron pagawson.
2: D3Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
0: Maunay nakanindot Sir GP sa D3 Tribayo tungod sa iyang gallic acid.
1: Correct.
0: Kung plain lang nga ditri ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
1: Oo.
0: Pero kung ditribayo, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
1: Correct.
0: Nga mo'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-ditribayo na. The gallic acid nga makita sa ditribayo.
1: So, unsa man, ang gibuhat ni ditribayo batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
0: Yes.
1: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataa sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si ditribayo padaghanon niya ang imong HDL level.
0: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa ditribayo. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells.
1: Correct.
0: Ang nakandindot ni ditribayo ang gitawag na ito nga gallic o lauric acid. Si gallic acid bu-endorse ang apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og ditribayo. Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
0: Mo na yung rason nga nung gipromote jud na mo ang ditribayo, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
1: Dapat na dito mag-upgrade sa ditribayo overplane D3. Wa na po tayo igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusohon.
2: Ditribayo.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang ditribayo 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na bali sa normal akong blood sugar.
2: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. D3Bio Health News.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 8:08.
9: ATZ Saturday.

0: 500. Vă păriți să vă răbutica nationwide.
1: Hi, ma'am. O să-i pangalan, ma'am?
2: Lourdes Pantay, 51. Salisido, Labrador. Sa, wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay, wala mo ko, sabi po, wala pa mo ko kabalo nga kidney dito akong kuan, sakit, na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan na ang doktor nga, ang uban, nagbatoki. Hubag na gid akong kidney nang akong mga organs sa ilalom, limpyo.
3: So, unsa may nakaayo, ma'am?
2: DTX.
3: DTX nga medyo na wala-wala na.
2: Oo. Oh, na pag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa ospital ko, inuma nang gyapon ko GTX. O ko lang sama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita. GTX, ay ganyan to girl, nakapalit na akong sama. GTX gyapon.
3: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miluy ang Clinical Alternative?
2: Daghan naman kong gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX inyong... Balito na yung imintin kay Kalusano sa ako lai basihan kay pag ikan sa pag-upira detail siya kung imintin o ilain.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ay, mga gadidribayo. Hello, hello, hello. Oh, sa kamahimsogon sa gihapon mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Ning atong programa sa gihapon, welcome sa tuang dulumanong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauman kanunay Doc Hanselima nalo sa inyo mga CBN. TTX. Kumusta ang ato mga viewers via Facebook Live? Asa man abot taron mga higala nga pagsibya? Kumusta ang ato mga pinangga? Nga mga consumers? Mga solid nga mga ka-DTX o ka-D-Tribayo? Nainom na? O, nainom na ang DTX 500? Nainom na ang D-Tribayo? Nainom na ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C? By the way, sa itong mga higala, Sambuanga del Norte, o, atong mga higala, dira? Nga naka-tune in karon, nakainom na si DTX Coffee Mix. Nakakapi na ba? Di ba galimtan ha ang ato ang mga products? Ang Clinica products available ni mga higala sa pinakaduol nga botika o ga pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern o bangutan na nga may kalabutan sa ilahang panglawas, pwede mo nga mo joining atong diskusyon. Pwede mo mga higala nga makasend sa mga pangutan na sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Muna itong text line na ito. 0981-654-8967. Anyway, isgutan na ito ron mga kalite-ex kining pag-inom na ito sa DTX 500. Onya, unsay maayo nga binipis, unsay mahatag niya. Importante manggod na ito. Gainom ta sa ito ang suplemento, gainom ta herbal. Nasayod ta nga naasay benefits sa lawas. Mga magiging pinaka-importante. Ganong gainom ta tungod kay nasayod ta. O, nakabalo ta nga naasay benefits sa lawas. O unsay mga balatian nga po niyang matabangan. Di ba? Okay, DTX 500. Usa sa mga pinaka-common bitaw karon nga problema, magkaedad ang lalaki, magka-cancer mga higala sa prostate. Delikado, no? Kay cancer yun. Prostate cancer mo'y pinaka-common sa mga lalaki in terms of cancer. Prostate cancer. Basta nagkaedad na, kana. So, magka-50, magka-60 na, dira na. Ang mga risk factor, mahitungo daning prostate cancer. Delikado ni kay cancer mang yun. So, unang-una, ang edad, ang atong kaliwatan, no? Hindi na malikayan, no? Basin naagin sa tundugo, mga higala. Kana mga cancer cells. Isang tasa ng kape para gumin. Niya, pwede usap makuha na ito niya, mga higala, sa ito ang lifestyle. Yan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500, kauman ng Mighty C, somehow, mga higala, makatabang sa pag-reverse sa mga risk factor sa pagbato ng prostate cancer. Yan. Unang-una, i-consider na ito niya magkaedad ang lalaki, Ito mga lulog, lula, lolo dira og tatay. Ang diet, ang lifestyle, ang duha ka mga risk factor nga pwede ka nga makalikay aning prostate cancer or either pwede ka magka prostate cancer sa diet o lifestyle nato. Yan. Diet atong pagkaon, ang lifestyle atong mga buluhaton. Dili magsigi o kaon number one sa mga mantikaon nga pagkaon. Labi na gyud kung magkaedad na tadi na gyud pwede. Gawas nga makapahayblan na siya, makapainganyo na siya na makabaton og prostate cancer. Kanang mga trans fats, mga saturated fats, baka na ba mga pagkaon bitaw nga ipalutaw sa mantika. Gigama sa mga mantikaon, mga higala nga pag-prepare. Inay, mas labing maayo nga mukaon ta og healthy fats sama sa omega 3 fatty acid or MCTs nga naa sa D3 bio. Pwede sa nuts, no? Pwede sa mga seeds. Pwede sa avocado, butong. Ah, penting lang as butong, oy. No. Butong ba? O kadaan daw pwede na. No, sana nang utana na ko, Dok, pwede ba kadaan daw mo kaon og butong? Pwede kayo at least usa ka butong kadaan daw. Pwede kayo. Sabaw og butong kadaan daw. Wala pa kay kaon, pwede na. Sa yusmuntag, pwede po hapon. Hapon ba? Oo. Before ka manihapon, kaon ka butong. O, inom ka sabaw. Usbon ako, mas labing maayo ang mga healthy fatty acid sama sa MCTs nga naa sa D3 bio kaysa mga saturated fats. Mo man gikinahanglan nato ang kuan, ang fatty acid, good fats ang gikinahanglan nato. Aron nga makalikay ta, anong pagbaton mga higalang prostate cancer? Ang pag-inom sa DTX500, kauban ang mighty si mga higala kada adlaw may dako kaayo nga matabang sa prevention sa pagbaton ng prostate cancer. So, D3 bio, check. Maayo siya for prevention sa prostate cancer. DTX500, check. Pwede. Mighty C, pwede usab. Dakong tabang mga higala for prevention. No. Mas maayo man ang makalikay ta mga higala kaysa manambal ta, di ba? No. Mas maayo yun na ang makalikay ta kaysa manambal ta. So muna nga, magkaedad ta magkaedad, mas maayo nga naatay ginakaon, ginainom. Kamakatabang ka na to sa paglikay sa mga possible nga balatian nga dala sa atong edad. Ang pagkaon sa prutas o gulay kada adlaw, kinahanglan gini. Itudlog yun na to. Pakanon yun na to gulay prutas. Ang may mga problema, may mga balatian, na binagito may mga prostate cancer, may mga high blood, may mga diabetes, pakanon yun o gulay o prutas. Nya isda, mas labing maayo kaysa karne. Bisan unsa nga problema nga related sa cancer, mas maayo yun nga daghan nga gulay o prutas atong ginakaon. Ang lycopene, ganiha sa may mga prostate problem, or either kanto mga gaduda, ganaa sila'y prostate problem, gahubag ilang prostata. Okay, na may changes manguna sa ihi. Na ay changes sa ihi kung natay prostate problem. Ang kamatis, taas ni siyang lycopene. Ang mga cruciferous vegetable like broccoli, cauliflower, kana sila. May mga compound na siya, mga sulfur, may mga sulfur compound na siya. Nga nindot nga pangontra sa kanser. Yan. O niya, ang pinaka-top ani mga higala nga prevention sa cancer, mao ang powerful antioxidants nga naa sa disugard sugared cane extract or DSA nga naa sa number one ingredients sa DTX 500. Pinaka the best nga antioxidant pangontra nato sa cancer, DSA naa sa DTX 500. Dapat likayan nato ang pagkaon sa mga karne, mga charred meat, mga higala sobra nga prito kana ha. Dapat kani may mga prostate problem, gahubag ang prostata. Kanto mga gikatiter na or either na ay medication related sa prostate, mga lalaki, mga tatay, dili na gyud dapat mukaon mga higala. Ana mga pagkaon nga kuan, pinirito, sinugba, dapat sabaw-sabaw, sige na lang gyud ang kaunon. Kay kini sila gud no, may mga chemical reaction man gyud ni siya ga-produce mga chemical compound nga nagapa-cancer, labi na gyud ning sinugba. Oo, gapa-cancer mga higala. Undangon gina ang bisyo sama sa pagpanigarilyo, pag-inom og bino or alcohol. Usapon ni siya kaning bino og kaning pagpanigarilyo. Usapon din ni siya sa mga number one nga cause sa pagbato ng prostate problem. Ang delikado kung magka-prostate cancer na. Yan. So, sa mga katiter, diba? Delikado nga mahulog sa prostate cancer. Tungod kaya naani sila yung mga carcinogens. Kaling atong mga ginakaon nga karni, ang sigarilyo o kaning bino. Yan. Ari ang pipila ka mga prevention. Sumala sa mga medical experts. To avoid prostate cancer, we must stay sexually active. Why? Oy. Ah? Also down, to avoid prostate cancer, you must stay sexually active. Naay mga pagtuon, mga higala, dagang pagtuon eh, nga ang taas nga frequency sa ejaculation sa mga lalaki niya. Unsa ba na dira? Labing-labing ba na ni misis or sariling sikap ba na or naba kay partner? May 80% nga probability nga dili ka magka-prostate cancer. Lagi pwede magluya-luya lagi. Dili pwede magluya-luya si Manoy. Muluya si Manoy, delikado tas prostate cancer. Na nga, kinahanglan active ta. Oh, tay. Ha? Kinahanglan active yun ta. Kay ang mga pagtuon ron, daghan na kaay mga proven study, na kinahanglan nga aktibo ang lalaki sa iyahang sexual life para makalikay sa prostate cancer. Anda. Di lagi pwede di lagi pwede na si Manoy nga mo. Muhinay. Kinahanglan active. Kunay diabetes, number one, gina-correct ang diabetes. Yeah, remember good na to ha, tanawa ha. Kunaantay mga medication nga ginainom, kabalo mo unsay usa sa mga side effect sa mga tambal nga itong ginainom, labi na yun ko natay maintenance. Kabalo mo unsay side effect sa lalaki? Kabalo mo? Number one nga side effect, anak, mga higala is kuan, kaning gitawag na ito nga erectile dysfunction. Makawala na sa kusog ni Manoy. Ay, karon. Kainom man yun ta, anak, kinahanglan man yun. Kikinahanglan man yun. Muna nga itong tabangan yun nga makontrol na ito ang sugar o blood pressure. Naatay DTX 500 dira o. o sabayin ninyo na ang pag-inom sa DTX 500. For example, before meal ka, inom ka DTX 500 o D3 Bio. Or either DTX 500 o Mighty C. Then, naakay medication. O ayaw ka na, ayaw pasagdi. No, dili na ito pasagdan kay. Later on, munang giingon ako. Munang giingon sa mga pagtuon, mga higala. Kinahanglan active yun kanunay ang lalaki sa iyang sex life. Aron nga dili siya magka prostate problem or either prostate cancer. 85% dako kay nga porsyento. Dako kay na siya nga probability mga higala. Nga mga pagtuon ang makalikay kas prostate cancer kung aktibo ka. Karon luya na. So DTX 500 D3 Bio ha. Dakong tabang kung may high blood, may diabetes, may mga medication nga ginainom. DTX 500 D3 Bio, pwede na ito nang isabay buntag o gahapon. Kung ganahan yun ta nga aktibo yun ta kanunay, naatay extend herbal capsule bisag once a week na lang or twice a week mga higala, at least nga ma-stimulate yun nato ang agato ang unsay ngalan ana? Ha? Unsay ngalan ana? Manoy daw, no? Kaingon ta nga nganong una man taong kan namatay. Kaduman man tang natao. O mag-extend herbal capsule ha? O makatabang actually mga higala ang atong extend herbal capsule. Makatabang usab ni sa prevention sa prostate problem, prostate cancer. Gusto mo nga dili mo magka-prostate problem, labi na gyud ni mga lalaki nga nagkaedad na. Extend herbal capsule bisag kaduha sa usa ka semana. Pwede kay na. Pero ang DTX 500 ug D3 Bio mas maayo kada adlaw. Kada adlaw. Anyway, standby sa higala. Kay ato sa ning Taganog, bagdagan mga higala. Dagan na nag-comment dire, oh. Tinood yun ay nadok, no? Basta dili na magamit. Mugi na. Actually, ang pagtuon, ang pamatuod, no? Nga kung dili aktibo ang lalaki sa iyahang alawas nung panginahanglan, dali siyang magka-prostate problem. Manang aktibo yun. Oo. Naakay partner dira, mas labing maayo, gani. Matod pas mga pagtuon. Kung walay partner, sariling sikap. Oo. Kung walay partner, sariling sikap. Pero kung naay partner, mas maayo nga aktibo. So, for prevention, mga misis, no, sabta ninyo ng inyong mga bana na manguhit yun na. Na anak ko'y rason di ay sa komisis. Kung ayaw baliba dira kay narabay mga pagtuon nga. Kondili kanonay prostate cancer. Os mo na ako mga higala. Extend herbal capsule DTX 500 D3 Bio. Naanis mga butika ha. Makatabang ni siya for prevention mga higala sa mga possible nga mga balatian, especially kaning gitawag nga prostate cancer sa mga lalaki. Sanbay kay ato sa nindagan bagdagan ni ato mga consumers nga naayo na og natabangan sa pag-inom sa itong mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran. Tas pang ibublood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapumubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kapareong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakabulong ng butika sa inyong lugar.
2: Okay, si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong bitchwigar. Swerte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500. Natiyan mo na akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Tag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo, ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Gina Ceresmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
5: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jane?
4: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga Lipliw ko anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
5: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
4: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
5: Kadadlaw diyo ka
4: gano'n? Oo.
5: Pila nakakabulan nga gainom?
4: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
5: 3 years.
4: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
5: So sa imong na obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon gainom ka?
4: Kaya lami sir, kay sa una sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko, tuntag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lamig ko paminaw.
5: So, wala mong ginatumaron?
4: Oo, no, ditribayo, kapi sa buntag. DTS, copy me.
5: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
4: Oo. Gamit sila ng DTX o Vitribayo kay lami kayo na sa lawas.
1: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga Mighty C.
9: Pag Mighty C para araw.
0: Mag Mighty C ka na adlaw. Yan ang mga vitamins. Vitamin C mga higala sa mga nagkaedad na. Vitamin C, Mighty C kada adlaw. So usbon ako, kinahanglan nga naatay ditribayo, good fatty acid, then antioxidants nga naa sa DTX 500 dayon kinahanglan nga aktibo ta mga higala sa tuang sexual life mga higala. Kung gusto ta nga dili magka prostate problem. Mga lalaki, oh, ato na gining pamatud-an. Pangatawanan ginato niha mga tatay. Kinahanglan active ganunay. Oh. Number one, mga higala, kaning atong di ko na extend herbal capsule sa gikiingon ko na. O, ang atong extend makatabang ni siya prevention sa prostate cancer. Not only prostate cancer, mahatag bag yun, mga higala. Makuha bag yun nimo ang imuhang panginahanglan, no? Panginahanglan, mga higalas mag-asawa. Extend herbal capsule. Ah! Ang atong extend herbal capsule na sa mga butika. Ha? Extended ang ligaya, extended ang saya. By the way, sa mga nangita, D3Bio po da sa mga nag-iedad ng mga lalaki. Kada adlaw na agi D3Bio. DTX 500 kada adlaw. Labi na gigit ko na yung high blood ni diabetes. Dayon ang atong DTX Beauty Soap. May mga bugas-bugas katul-katul spanid tira. Gamit mong DTX Beauty Soap na as butika. Sa mga mahiligon ng kape ha, di yun malalist. Oo. Daghang yung kaayo ang gapangita sa DTX Coffee Mix. Daghan na usab ang gainom gapangita sa DTX Premium Coffee. Tungod kayo nindo itong patsyada. Oo, mura mang gini ako mapasaling. Patsyada nindot kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Nilibog at bulsa. Nakakapina ka, nakadetox ka pa. Gamit mong DTX coffee. Gamit mong DTX premium coffee. Ha? Kapis, mga diabetic ba? O, DTX premium coffee. Naas mga butika. Anyway, musta ibabay ko mga higala katong oras limited kayo. Huwag ba po, nag-uban-uban kaya punta. Hello sa itong mga viewers via Facebook, ha? Naanis mga butika, tuwanin niyo sa mga pharmacy ang itong mga products. Sambuanga del Norte, naanis mga butika sa inyong mga lugar. Silingan na ito ng mga probinsya, naanis mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon ng kape, tara. O banta? Tara na. Di na ito, magaling tayong kanunay, ha? Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Tara, kapita. Mga benata!
10: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:04.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Welcome o kumusta mga ka-Dragon Fruit! Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa usanapod nato ka edisyon sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dok Alan.
10: Yes.
9: Maayong adlaw din ha kanimo Dok.
10: Maayong adlaw usab diha ka Dragon Mail.
9: Ilhan jud kaayo pag naka Dragon Fruit Dok no alagang okay. Dragon Fruit kay hayag jud kaayo Dok ug ngano nagka blooming man ta Dok Alan.
10: Na may mga sekreto ka Dragon Mail.
9: Yes, mga sukingting paminaw. Kabalo na jud taon sa mga sekreto ni Dok Alan Autida. So sa atong mga tigpaminaw, Dok, no, sa ato ang mga user na, special sa atong mga user, Dok, sa Dragon Fruit Herbal Capsule or sa Dragon Fruit Products.
10: Okay.
9: Welcome ka mo sa ato ang programa karong adlaw. Of course, Dok, ala, no, madungog ta, Dok, all over Visayas ug Mindanao.
10: Yes.
9: Madungog ta over 60 radio stations.
10: Okay.
9: Mga ka-Dragon Fruit. So, welcome ug sulod na mo sa ato ang programa, Dok Alan.
10: Yes, welcome sa mga soki ng Tigpaminaw. And of course, maing adlaw ka Dragon Mill. Maing adlaw usab sa mga soki na ito nagasunod kanunay sa nagkadaan nilang mga soki ng Sibihanan. Ay mo kabala ka mga soki ng Tigpaminaw. Ano yan sabi niyong obos igalag alagad sa kanginan nga sa kanunay? Naghatag ka ninyo og dugang impormasyon mahitungod sa pagpakabana sa maing panglawas. Ay mo kalimot ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga soki ng mga produktong mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan o protektado ang ato usab nga maayo nga lawas o aduna kitay prevention na ay makalimot mga sokin tigwanaw o dili angay kabalakan from St. Vincent GSK Healthcare Possible Product from Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga pwede nyo ipagsabay sa pag-take nini. Batasana mga sokin tigpaminaw ang pag-inom o pagtumar sa ato usab nga kapsula. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dasok na kini sa nutrients, dasok na po usab kini sa ingredients o sa nagkadaayong klases vitamin C. Anahigala, kung gusto mong mo take nini, pwede ka mong mapalit. Mapalit sa nagkadaayong butika o pramasya, doon lamang sa inyo ang mga lugar. Anahigala, pinakanindot kayo. Another kasama ng produkto, mga sokit na tigpaminaw. And of course, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, no? Dosi ka klase mga herbal nga nahalo nini sa klase nga kape mga sokin tigpaminaw. Mga kaisona nato nga gibawalan na sila mga sokin doctors pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape mga sokin tigpaminaw nga angay kaninyo og angay usab kanatong tanan. Ana nga nindot kayo nga klase sa kape para usab sa mga negosyante, estudyante, makahatag ni siya og nindot nga memory, mayo nga panghunan nagpagpainundom sa inyo ha usab nga mga obligasyon, di ba? Hindi na ito kalikayan mga sokin tigpaminaw. Pwede mong text sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna higala, aside ana, ating isgutan usab, wrinkles, resulta kinigikan sa changes and collagen mga sokin tigpaminaw, the cell cement or nakulangan baka ta sa mga vitamin C. You cannot produce collagen. Muna higala, ang pinaka-importante ng inyong masairan. Drink fresh carrot juice daily mga sokin tigpaminaw. Avoid sa sunburn ha. Ay mo kalimot sa pagbulat sa insakto nga kainit sa adlaw. Makadaot usab. Ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, barato, epektibo, mapalit ninyo sa Nagdang Butika o sa Visayas o Mindanao. Basta tatak, set with GSK Healthcare Possible Trading. Ato ni Bay.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga na gapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa atong libreng insulin plant, mga ka-Dragon Fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: kalain nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na
0: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
2: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsigar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinakasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mapalis sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sa una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, saan ka pag-inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
3: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
9: Ako si Nora Suniga, 64, Bohon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Oh. Ang ako dyang namatikdan sa kape mo, painit ko sa Changi.
10: Yes.
9: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
10: Salamat kayo.
9: Tinood yun na.
8: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
12: Coffee lover ka ba?
10: suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka, dili hapdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sa mga diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Okay, may buntag na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipailato nga pangalan, no?
13: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
12: Okay, salamat kayo nang.
14: Dragon Fruit Plus 650 mg.
15: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
16: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
15: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
16: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
15: Ganunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
14: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
18: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
19: Feel the music, Star Radio!
20: Oras sa Star Radio, alas 9, 19.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag Hard Mama. Extreme na.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
6: and
7: more.
6: Many more.
7: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
10: Adong paminaw ng testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron Tablet.
11: Pangalan o kumpletong address?
12: Daday Briones, Talakulabang, Agunoy, Davao del Norte. Pwedeng Vitron. Okay man, kayo ya. Kayo man.
11: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
12: Oo, Vitron. Kung di po kate, inom ko anak.
11: Mm-hmm.
12: Nauyon niya sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Mayo good. Dali ka kang baka, inom ko magtanong. Humakumang sa kaitang malimot.
11: Limtanon, keka. Pero, pag-take nimo sa Vitron Tablet, naulian.
12: Naulian din niya.
13: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Kung kamu masulubun tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless
6: Imbles Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
15: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige, lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumihan ng about sa ng Nance capsule o UAID food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood sugar. Ipalit yung liyan na mo na mong ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kayo na siya nun kay akuman na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na sige yung may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule o UAID. Salamat kayo Ate Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang. Nakugyug yun ang tabang ang imong produkto sa nan.
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
17: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.

0: Detribayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Detribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Detribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: Detribayo.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Magali si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mamasa ka butika. Pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong madawat. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
8: Analisa Tolentino. Sa laptop payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Calling kay akong banat. Hangap siya. Hinda po siya hangap. Naulian.
7: Bila naman to niya ka bulan bakaha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
8: Isa kasima na rato. Yung gipalito na kung Wonder is Calling. Mato na. Kung ang good siya naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
9: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Mga pena ta!
11: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
10: Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
13: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Go! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand. Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gib kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka na ko.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag Hard Mama. Extreme na.

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe in Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn. Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
8: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
9: Si Jane Masagbud sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan niya. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaunog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon naulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
8: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo. Wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
11: Isa'y pangani mo nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Matuog.
11: Pila edad ni mo?
12: Sa 28.
11: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana.
12: Oo.
11: Na, mo, imong sorry, bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga iyang
11: no, tuan. Nung sa iyang tail?
12: Nung hubag siya maayo.
11: Nung hubag tanan.
12: Kaniya inuho abot diri. Huo asa sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paa.
12: Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incha, sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
11: Ya, karon, okay na yung bata.
12: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan, dili
11: pa. Kila na idadad to?
12: Kuan, 79.
11: So, sa mga naminaw ka ron, mamon, sa ikahistorya ni mo.
12: Wow, okay, gamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
11: Amigos ko, pe, ray gino.
13: Sa dala, salamat mga idol.
14: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
16: and
15: more.
16: Many more.
15: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukong 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 10:55.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome, kumusta mga ka-Dragon Fruit?
7: Welcome Visayas ug Mindanao.
6: Welcome sa usan pud nato ka edisyon sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dok Alan.
7: Yes.
6: Maayong adlaw din ha kanimo Dok.
7: Maayong adlaw usab diha ka Dragon Mail.
6: Ilhan jud kaayo pag naka Dragon Fruit Dok no, alagang okay. Dragon Fruit kay hayag jud kaayo Dok ug ngano nagka-blooming man ta Dok Alan.
7: Na may mga sekreto ka Dragon Mail.
6: Yes, mga soaking tigpaminaw. Kabalo na gyud taon sa mga sekreto ni Dok Alan Autida. So sa atong mga tigpaminaw Dok no, sa ato ang mga user na special sa atong mga user Dok sa Dragon Fruit Herbal Capsule or sa Dragon Fruit Products.
7: Okay.
6: Welcome pa mo sa ato ang programa karong adlaw. Of course Dok Alan no, madungog ta Dok all over Visayas ug Mindanao.
7: Yes.
6: Madungog ta over 60 radio stations.
7: Okay.
6: Mga ka Dragon Fruit, so welcome ug sulod na mo sa ato ang programa Dok Alan.
7: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. And of course, maing adlaw ka Dragon Mill. Maing adlaw usab sa mga soki na to nagasunod kanunay sa nagkadaan nilang mga soking sibihanan. Ay mo kabala ka mga sokin tigpaminaw. Ano yan sabi niyong obong sigalag alagad sa kahanginan nga sa kanunay? Naghatag ka ninyo o dugang impormasyon mahitungod sa pagpakabana sa maing panglawas. Ay mo kalimot ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga sokin tigpaminaw, mga produktong, mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan. O protektado ang ato usab nga maayo nga lawas o aduna kitay prevention. No, ay makalimot mga sokin tigmano o dili angay kabalak-an from St. Vincent GSK Healthcare Possible Product from Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga pwede nyo ipagsabay sa pag-take nini. Batasana mga sokin tigpaminaw ang pag-inong o pagtumar sa ato usab nga kapsula. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dasok na kini sa nutrients, dasok na pud-usab kini sa ingredients o sa nagkadaiyang classes vitamin C. Ana igala, kung gusto mo nga mo take nini, pwede ka mong mapalit. Mapalit sa nagkadaiyang butika o pharmacy, doon lamang sa inyo ang mga lugar. Ana igala, pinakanindot kayo. Another kasama nga produkto mga sokit take paminaw. And of course, ang ato-usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, no? Dosi ka klase mga herbal nga nahalo nini sa klase nga kape mga sokin tigpaminaw. Mga kaisona na to nga gibawalan na sila mga sokin doctors pag-inom sa pampublikong kape. Kaninagyot ang kape mga sokin tigpaminaw nga angay kaninyo o angay usab ka natong tanan. Ana nga nindot kayo nga klase sa kape para usab sa mga negosyante estudyante. Makahatag ni siya og nindot nga memory. Mayo nga pangunan nagpagpahinundom sa inyo ha usab nga mga obligasyon, di ba? Hindi na ito kalikayan mga sokin tigpaminaw. Pwede mong text sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Muna higala, aside ana, atong isgutan usab, wrinkles, resulta kinigikan sa changes and collagen mga sokin tigpaminaw, the cell cement or nakulangan baka ta sa mga vitamin C. You cannot produce collagen. Muna higala, pinaka-importante ng inyong masairan. Drink fresh carrot juice daily mga sokin tigpaminaw. Avoid sa sunburn ha. Ay makalimot sa pagbulat sa insakto nga kainit sa adlaw. Makadaot usab ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Barato, epektibo. Mapalit ninyo sa nagdang butika o promosya Visayas o Mindanao. Basta tatak sent with GSK Healthcare Possible Trading ato ni bay.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kape Dok no, daghan ka ay mga health benefits
8: benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix mga ka-dragon kaning buwan mera nga adunay omega 3 ug omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw aside sa atong libreng insulin plant mga ka-dragon fruit no aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na o higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta naka-star, sikat!
11: Star Radio 98.3 Soft hits, less talk.

0: po si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika.
2: Kita balagusa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsa ba isa o DTX 500.
3: So unsa ba itilde sa imong bana day ma'am? Sa
2: kuan yung sakit. Yung murag ni muminor ba o makatumar. Kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba. Abdit ba siya basta maka-state at tumar ani.
3: So wala pa na siya niinom ana. Unsa diyang gibati ma'am?
2: Yung luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
3: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan. May PC. D3Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
4: TX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: TX 500.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Ako si Merinda Rebello, sa Rakwanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Cherby Care. Kanang tulo ka product ni Ram Allen, muna yung nakaayaw sa akong balatian. Sa kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan, muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit, high blood, diabetes, muna na akong gisigig inom kay ingo mo si Dr. Jan nga mo, inom ko no nga, wala pa'y kaon ng nans o UAID. Munang gisikir akong inom ko noon, hamtod ka ron, hamtod lang akong lawas, mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
8: Yes, guys, may muntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri, usa ka nanay. Nung user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni Munay?
9: Merna Bromo.
8: Pila edad na ikos ganay?
9: 60.
8: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
9: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
8: Pagsugod gyud.
9: Sugod oo. Oh.
8: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
9: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah okay, sa una day nay
9: gato. 180, 200.
8: Mo na blood pressure nimo.
9: Oo, bisag gainom pa kog para sa high blood.
8: Karon wala na kay laigi.
9: Wala gyud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
9: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
8: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
9: Matoo.
8: Barangay.
9: Barangay, oo.
8: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
9: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
8: So, maayod yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatundan. Sa so, salamat mga idol.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
10: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
10: Imo na bukong binuangan, ha?
11: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
10: Dagana din ingredients ani, no?
11: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
11: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki.
10: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usak kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaus-us, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Ingon na kayo, ipitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
12: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Kung may espesyal nga okasyon, napakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Amin na undang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
1: Jubilin Bungkukan Galvadori sa Sinabuakan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Abti kasi lahat nga time nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917.

0: bago po.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
9: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit! Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema? E&C Mart! Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all-in-one store.
12: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasa, Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog. Gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
13: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan portahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Ako si Mary Katipay, taga Hingong City. Nagpalit ako sa Nunch product, Nunch Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly po na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya pa. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nunch product. O salamat at Arlene. Salamat kayo ma.
15: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
16: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
17: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
18: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
19: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana,
11: makapadasi.
19: Hard mama.
11: Hard man. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
19: Mag-hard mama. Extreme na.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay. Sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga
6: yes.
5: Produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes.
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay.
5: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
6: Tama.
5: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisya usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibug aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog. Mao na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
5: ayawal
6: again. Mga kanak mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthco mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mga na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Kinisya,
6: yes. Kininag yun para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni yuri coma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian uga Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, morning dimension ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function. Ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Ug kapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay.
6: Okay.
5: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Doc Alan sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12:04. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi, tulumanon nga magpunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga panan Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, aniyang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
6: Mayo modto na tong tanan, mga igsoon ko din ni Kristo. Sa makausapan, yan nasab kita niining ato ang Sabado nga edisyon. Kuyog na to si Marina.
8: Mayong udto sa tanan. Long time no see, long time no hearing dagway kay di man makita.
6: Og si Chris Anthony.
9: May nga pondre.
6: I-greet imong mga listeners sa kuan. Cathedral.
9: Bino, mayong udto ka natong tanan, no? Mayong pagpanikay-sikay ka natong tanan din, ha? Labi na sa mga katauhan diha sa may katedral. Pinangyuluhan sa maagtikon, makusganon nga Padre Cura, Monsignor Robert Bungoyan. Labi na sa kinatibuang pwersa sa katedral. Dayon, pagtimbaya sa dugmayong udto sa Friends of St. Charbel, nga karon gilibot ang maong relic ngadto sa parokya sa Santa Catalina, Santa Negros Oriental. Dito gidala ang maong relic pagduaw sa mga katawhan dito. Makamawaslikan sa grasya sa Diyos pinaagi sa pangama ni Saint Charbel Macleuf. ato ang pagtimbaya natong tanan, maayong pagpaniuntos sa mga usapa. Sa di pa tamo, patignos na itong i-greet ang ato ang Mayor, Mayor Bimbo Roberto, Vice Mayor Chonunong Roberto, sa asawa, si Dr. Amy, sa ato ang mga SB members, may mundo ninyong tanan, sa ato ang PPC officers, Exicom, tinuluhan ni Kapitan Mickey Joe Abilia. Uy no, sa dili pata mo padayos unahan, maigsoon ato ang basahon ang ato ang Ebanghelyo sa Sunday worship. Pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Uluhan 14, versikulo 22, kanto sa 33. Kunya, gipasakay ni Jesus ang mga tinunan sa sakayan o gipaunan niya kanto sa tabok sa lanaw o giyahang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bugtod aron pag-ampo. Og sa pagkagabi na si Jesus nag-inusara dito. Eto tumura ang sakyan dito na sa lawod, gikusukuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunan, kaniya nga naglakaw sa tubig, nang hadlok sila pag-ayo. Ani ay molto, miingon sila og nansyagit sila sa kalisan. Si Jesus mingon kanila, ayaw ka mo kahadlok ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga rin mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan o milakaw sa tubig nganto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya o misugod pagkaunlod. Ginoo, luwas ako, misyagit siya. Diya-diya, gidawat siya ni Jesus o gibira o mingon si Jesus kaniya pagkadyutay sa imong pagtuo. Nanong nagduha-duha ka man, o nanakay silang luha sa sakayan o milurang ang hangin. Ang mga tinunan nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus o mingon, ikaw gayon ang anak sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
10: Daigon ikaw, Kristo.
9: Sa tuwang nadungog ang Ebanghelyo, diin ang atong Ginoo, tuwa sa bukid, no? Medo siya sa pag-ampo. So ang punto una, na magahin gitag pa pag-ampo. Sa kabisis panahon, sa mga schedule, binagkaroon panahon na, importante kayo ang pag-adto sa bukid, no? Bukid is a symbol of prayer, no? Dool sa langit, no? Dool sa langit mo man ang biblical meaning anang bukid, no? Altar, labaw yun sa mga tao, tuod kay it symbolizes prayer. So sa ato ang kinabuhi, mga igsuot ko ni Kristo, importante yun ang pag-ampo. Pero unsa man ang pag-ampo, no? Unsa man ang prayer. So, giingon ni siya nga, mani ato ang relationship sa Ginoo. So, it's really our relationship, no? Ato ang, sabi ni siya, pakigsunduro, pakigsandurot, pakigulukabildos Ginoo. So, it's our dialogue with the Lord, not monologue. It's our listening and hearing. It's our talking and sharing sa Ginoo. Ito ang mga experience, ito ang mga yungan mo, ito ang idangops Ginoo, isultis Ginoo. Nya, importante pag-ampo, pod, jod, laing nawungs pag-ampo, dili lamang ang pagsulti, kundili ang pagpaminaw sa kabubutos Ginoo, sa mensahe Ginoo, sa mensahe sa Amahan, no? Ato ang buhaton, ang kabubutos Ginoo, matuman sa langit sa yuta, matuman sa tuwang kinabuhi. So ato ang pagsabot sa pag-ampo, adunay
11: oral prayer, pag-ampo na musulti. Ado na kita gitawag og sacramental prayer, mga sakramento. Ado na kita gitawag og mga kining prayer meeting, mga uguban pa mga pag-ampo outside sa liturhiya, mga para liturgy, pag-ampo personal prayer, as well as pag-ampo dihas kahilom, no? So ang pag-ampo di ay ato ang pagbati sa Diyos nun nga presensya, o gani anang maong Diyos nung presensya, ato ang bation ang Diyos nun nga grasya, Diyos nun na kaalam, o gatong ipuyo sa ato ang kinabuhi. Sa ato ang prayer, Lord, that I may be more like you in words and in deeds. No? Ikaduwa nga nawong sa kinainoong ato ang gospel karon mao ang pagtuo. So what is pagtuo? So we define faith as complete trust and dependence on the Lord. So that is prayer, no? Kompleto nga pagsalig o pagsalig sa Diyos. That is prayer, no? That is faith, pagtuo. Pagtuo, pagsalig. Pagtuo, pagsalig. So, pagsalig, pagsalig. So, parehara nga kwan, pero lahi-lahi o kahulugan. Pagsalig, muna to ang pag-entrust, no? Pagsalig, no? Dependence. Magsalig ta nga na Ginoo sa to ang kinabuhi. We do our best and God will do the rest. So, pagtuo, pasabot ni Inino sa to ang kinabuhi, no? Nga kinahanglan yun na atong itugyan ang kanan sa Ginoo. So natay mga ginama gitawag og mga human factor, no, mga mahimo sa tawo, natay mga plano. Apan mosalig ta sa plano sa Dios sa tuang kinabuhi. Og sa mga challenges and trials sa kinabuhi, atoa ni siyang ihangad sa langit. Atoa ni siyang itugyas Ginoo, aron ang Ginoo maghimo og milagro sa tuwag kinabuhi. So mana ang nahitabo sa gospel, si Pedro, ano na siya ay pagsalig, no? Makalakaw siya sa tubig. Nakalakaw siya sa tubig tungod kay misalig o nagsalig siya sa Ginoo. Salig siya sa Ginoo nga makalakaw siya. Nagsalig siya sa Ginoo nga ugunsay mahitabo, tabangan siya sa Ginoo sa ugunsay mahitabo sa iyang pagsalig. Unya, ato ang nadungog ang istorya sa gospel nga nalunod, no? Nalunod o ginahinay si Pedro o ganto ang hinungdan ini pagkadyutay sa imong pagtuo. So, niyo na Ginoo nga dyutay ra imong pagtuo. So, ato pagtuo di ay kinahanglan nga 100%. So, 100%, no? Kompleto nga pagsalig. God will do His part, His divine plan, His divine miracle. Nga nakalakaw si Pedro sa tubig. Di man na makalakaw ginang tao sa tubig. Eh, bugat man ang tao. Pero nakalakaw siya sa tubig. That's miracle. So trust in God's miracle sa imong kinabuhi. Daga mga nahitabo sa kinabuhi nga makaingon ta nga milagro sa Ginoo. Tuod kay ni salig ta. Pero ang giingon sa gospel, pagkadyutay sa imong pagtuo. So man ato ang challenge, no? Our prayer, Lord, increase our faith. Ginoo, padaghan na amo ang pag-ampo. So, manato ang mga little reflection karon sa tuwang gospel. Okay, sa di pata mo himo sa ito ang mga pagtambag karon, mangutana tas ito ang natay letter sender
8: na apas na a.
11: Sige,
8: timing na kayo yung pag-send og letter karon.
11: Aha, ano man ang timing? Sige, itong paminawan na.
8: Di, timing pads. Timing nga ni Sencha karon. Kaya alas 12 na.
11: Sige, sige.
8: Sige, so before day ko mo start pads, dadi mo greet ni mo pads. Happy 30th sacerdotal anniversary, Father Archie. All the best from Dan Zidric Rosales. Imuhang koan.
11: Gilantan daw siya.
8: Ayo-ayo dia dong.
11: Si Drick, no?
8: Yes.
11: Si Paggong na siya.
8: Imong anak-anak pads.
11: Paggong. Paggong, asa na sa Binisaya? Paggong?
12: Turtle. Turtle. Turtle.
8: English mo na.
12: Turtle. Mauna na, Drick.
11: Kuhan,
12: Pawikan.
11: Dili po
12: pawikan. Di po na pawikan.
8: Paggong.
11: Paggong. Katunang kuan ba na sa tumurag
8: bao?
12: Bao, di ay bao.
11: Munang si Paggong hinay kay kaya nas Paggong.
8: Ala dong hinay, deka dong.
11: Hinay-hinay, pero kanunay. Sige, ato ang paminahon na ito ang sender karon. Thank you sa greeting, sa mga greeting na greet sa 13th sa Churjutal for anniversary. Pasabot niya na ito nga. Karong adlaw mao ang adlaw sumad sa pag-ordinas pari. Duhami ka buok. No, duhami ka buok. Si Father Harnell. Harnell Paulin.
12: Paulin.
11: Father Harnell Paulin. Father Harnell, my classmate. Happy sacerdotal anniversary. Sige, ato basahan na, Daimar.
8: Sige. So, yahan na siya'y title good pads. Muniyahan ko ang letter.
11: So, yan title eh.
8: Usa ka tuig nga paghulat.
11: Hulat, ha?
8: Grabe waiting. Kayo. Waiting good siya. Sige. Sige. Ako di ay si Mark, 25 anyos. Usa ka tuig na ang milabay sukad na kahuman ko sa akong pag-eskwela sa kolehiyo. Ang akong kursong kay Business Administration. Usa ka kurso nga akong gipili tungod kay nagdamgo ko nga puhon makabaton ug maayong trabaho ug makatabang sa akong pamilya. Pagkahuman nako, puno ako og paglaom. Karong graduate nako, basin dali ra ko makakita og trabaho akong ginahuna. Nagsugod ko og pangita. Nagprint ko og daghang resume, nagpadala og applications online. Ug nangadto mismo sa lain-laing kumpanya. Kada makakita ako og hiring, akong sulayan. Kada naay interview, akong ihatag ang akong pinakamaayo. Apan ang mga adlaw na himong semana. Ang mga semana na himong bulan ug ang mga bulan na himong usa ka tuig. Daghan na kaayo kong giaplayan. Apan hangtod ni adtong panahuna, wala gihapon ko madawat. Usahay makadawat ko og email nga nag-ingon, "Thank you for applying, but we have decided to proceed with another candidate." Sa matag higayon nga ako kuning mabasa, murag hinay-hinay nga mawala ang akong pagsalig sa akong kaugalingon. Basig dili ko maayo. Basig sayop akong kurso. Basig kulang akong experience. Basig wala gyud ko ikahatag. Mao kini ang mga pangutana nga perming maglibot sa akong huna-huna. Mas lisod pa kay makita nako ang akong mga kauban sa college nga nakatrabaho na. Ang uban nakapalit na og ilang kaugalingong cellphone, motor o nakatabang na sa ilang pamilya. Malipay ako para kanila. Apan sa hilom nga higayon, mangutana usab ko sa akong kaugalingon, "Kanus-a kaha ako?" Basin makatambag mo na ako, padre, kay medyo na pressure na ako sa akong kaugalingon. So, marotuyahang message pads.
11: Aha, si Mark, so ang iyahang issue is profession, no? Iyahang kanibang panrabaho, kay mo man ang kasagaran sa ato ang family is education is our kinibang gitawag o importante kayo ilabi na sa kalisod, no? Kalisod na ang pag-eskwela maganda ang awayan, no? Awayan sa ato ang pag-fight, no? Sa aside from gitawag o kining literacy, no? Ang potentials Ginoo kay Bright Manggudan tanan na ihatag Ginoo as well as pinagi sa gitawag og profession sa ato ang mga napili nga mga kurso na pinagi niya na makapuyo kita og disinte nga kinabuhi. Pero wa man siya katrabaho.
8: Wala pads.
11: Nga naman eh.
8: Okay, matod pa to siya ang letter pads kay wala marwa siya na dawat sa mga gipang-applyan. Medyo ubay-ubay ni gi-applyan niya pads. Asa dugi po siya nang apply. Okay. Wow.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kung wala siya madawat karon, maybe God has a reason nga nung wa siya madawat. Maybe dunay gipaan, giandam ang Ginoo nga mas nindot pa kaysa iyang plano. Mauna nga wala siya madawat pagkakaron. Pero sa gihapon, maningkamot ragod gihapon siya father nga mang-apply ingo sa ingo ni anak kay diha man nato makita kung para asa gud siya og sa diha gud siya kay bisan man lang og dunay nindot nga plano ang Ginoo sa iya niya di lagyapon siya mang-apply adi gud siya kakatun og trabaho pero sakto na yang gibuhat dre nga nang-apply siya ba pero dili nato malugos nga kanang sa iyang pag-apply madawat gud siya dayon dre kay labi na rong panahon na dre daghan kay nang-apply mga trabaho bisan unsan lang nga trabaho ba nga daghan kay mga fresh grad inana.
2: So in his time
1: ragon adre ang tanan.
2: Adunay saying sa mga hapon ba no nga ayaw ka gool kung di ka makasakay og bus kay basig og ni sakay ka ato madiskresya sa ka. So Mark ayaw ka gool no nga wala ka madawat tungod kay basin og dili pagyud wala paghihatag sa Ginoo or even og ato ang tanawon ang mga genius mga bright nga mga bagiitang mga scientist no I remember si Albert Einstein no si Albert Einstein ka uska gatos ka pinsya na hagbong
1: grabe na dre no
2: kamar kapila mga mahagbong
3: marag wala man 1 pass. Sukad na, marag wala. Marag okay akong grades, bahalag ko an.
2: Pero si Einstein, kaos kagatos na hagbong kapin. Imagine ha, kaos kagatos kapin na hagbong. Pero si Einstein, bright kayo. Wala pa ganyan gihatag sa Ginoo. But ang pinakapunto ano is, do not give up. No? Yes. Do not give up on your plan. No? On your, kanabang, it deserve man ka, anak. Pero, kwan lang ng patience lang and persevere no padayon lang yun no pakay basig na agyoy nindot kaayo nga mga giandams Ginoo ni mo on that time na 1 year no
3: so one year title? Yes one year na hinulat one year sa katuig nga paghulat
2: no so it's an opportunity for you to grow to gain wisdom to mature and be responsible no kay basig dako kayong mga posisyon ang ihatag ni mo sa Ginoo niya kana nga waiting is preparation no so waiting is preparing no? Preparing
3: yes. Actually pads kuto pong ni graduate ba ako like naabtan ba pay pila pud ka months akong kuan like nagtambay ko ato pud nga time kay naatlan pud to nga COVID good actually so na may online pero ang sa online lang yun is distood lang yun siya kaayo pads kay ilabi na yun if imong health is dili ka adapt sa ilang environment kay for example if virtual assistant ka niya imong kliyente kay taga USA so lahi gibog time zone so kailangan kang mukuanog kano sa ilahang kan for example kay mark 12 hours man ang kasagaran 12 hours man yun ang gap so dito mata ka kuan magsugod imo hang duty diri alas 2 sa gabi eh mo nay pag duty po ni alas 2 sa buntag sa USA so mo nay usa sa mga kuan sa virtual assistant and nakatry pug ko ana actually but lisod gyud siya kaayo gyud labi na kanang wala ka na ana nga magtukaw kay kailangan man gyud na nga alert ka all the time kay kani imong mga kliyente mang good na ipangayoon dayon nga kailangan man sila nga I need this kind of kuan document. I need this kind of graphic anak pads kay actually I was kwan put by kanabang more on Photoshop anak pads tigwan kog mga picture and edit ana mo tong da ana pud nga time da po ko naka discover anang Canva actually una kanang Canva pads is munay application siya or website munay kwan kanabang mag-edit og pictures pad kanang dali na lang siya kaayo di lang kay sa Photoshop nga we have to
2: AI nana
3: dili siya AI pads di ko siya AI kay ikaw mismo ang magbutang sa picture like imong mga gusto man pa na magphoto collage mo petag mag collage anana pero ang sa Canva pads is nasa mga suggestion

0: Pero dili siya, dili siya AI actually. Kwan lahi gud ang AI, kaya ang AI igo man kamukwan sa anang ChatGPT or sa Gemini nga make this kwan picture professional nga ikaw ga kwan gud kagud mara gaon sa ka.
1: Pambalay
0: ra. Mahimo na kang wala na nahi kwan. So una na ang AI lahi siya pads ang kwan gud sa ano sa Canva is ikaw mismo ang magbutang imong erase ang imong halves imong body imong ilisan ana. So munay kwan sa Canva and muna siya munay kwan ana sa virtual assistant.
2: Diba, so, dili lalim ang trabaho?
0: Yes, Pads. Dili lalim. Pero, aside from dili lalim ang trabaho, Pads, dili po lalim ang oras. Kaya ka na laging magtukaw ka and wala ka naanad niya. Matulog ka, butang na to, alas 5 sa kadlaw, mumata. Makamata, ragig ka, alas 9, Pads, sa buntag. Munang sa una, hago yun.
2: Body clock.
0: Oo. Munang hago yun kayo, actually, ang kuan. Pero, wala ginapod no si Mark if makatry po siya o kuan good na may mga virtual assistant ana-ana nga. Napiuban nga like sa New Zealand, ano? Nalimot ko.
2: Pariharag time?
0: Almost pariharag time pads. Kan gamay rag kuan ba, ligas ang time zone. Naiuban nga kuan good. Amang Australia or if wala ko nasipiat. Kuan, usap na sila sa lami kay Muhata Gugswildo. So, if si Mark, na siya'y time nga makakuan siya, naman sa YouTube rapod, ang kaning mga like, how to find your niche, ug sa kuan pa na, kanang imabang asa ka dapit matungon nga, kanang diya ka expert, kinawag iuban pads nga, mga ga-virtual assistant, ron nga di gid kabalo, anang kuan, mga editing, but tungod kay daa ang YouTube, dito ras laga search how to make this kind of ana blah blah blah ana. So dali gid kay na lang nila ang pagkuan sa online munay kuan sa mga VA. Kay nara gid ang YouTube actually mag-search lang gyud mo how to become a virtual assistant ana. So nara gyud mga kuan didto nga magpasunod. So usap mo na sa mga kuan sa mga bagong kuan pads, bagong graduate nga kuan mga VA.
2: Diha sila mo kuan
0: so good. Oo, if kuan na good if di nagid kaya nila, so muna tong time na pud nga mari na pud sa mga corporate world. Pero karon gyud pads, kasagaran na gyud pads ang gikan sa corporate world, mubalhin sa VA kay mas dako magud ang VA.
2: Virtual assistant.
0: Yes, pads. Dagko gyud og kuan sweldo.
2: Pero ang kuan lagi ang mong health.
0: Yes, maray kuan if di gyud makaya gani mo. Gyud.
2: Kuan na lang ng vlogger na.
0: Vlogger. Lisod na po ng vlogger ron pa sige dagala kay ga vlog.
2: Ano? Suhid na lang na. Kuan na lang ng si Mark kuan na lang gyud ng weight.
0: Yes.
2: Wait na simba tapos participate sa kuan simbahan pero kana manggong kuan pagtrabaho you need to also package yourself no you need to kuan yourself no prepare yourself for kan kay interview ba yan ano
0: yes pa
2: interview niya basig napay mas kuan pa no mas labaw pa niya mga inana. Gawas og nay backer. Wala siguro yung backer ni Skon.
0: Basin pads. Ang mga backer na system pads nagid sa mga pwede rin mas bulti ani. I know, halos talan man na ang magid ng inana, pero...
2: Kasi man sa kuan, sa BOC.
1: BOC?
2: Bioso, Bureau of Immigration.
0: Wait, ang laay nagid bitay inana pads nga, ang uban, daling makasulod kay nanay backer. Pero
2: yan na siya, backer niya, napukay talent niya, napukay gitawag og mga resume, pasal dahil.
0: Oo. Pero si Mark yun is ganahan siya nga mo.
2: Siguro siya backer?
0: Balag ba siya backer? Ayarag yun pagwalag kalaom.
2: Kaya ginoo na lang iyang backer? No?
0: Ang mga ginamoy, pinaka the best pads, ang ginoo may backer yun. Kay if mga play may takitrabaho, wala mo dyan kailahing kuhan, kuyog, iwara mong kaugalingan and si God. Kay kato pong nang-apply po ko sa deep ed, maroon yun na, Lord, if paranin ako, then matawagan ko ni...
2: Mabalhin po muna ninyo, ha?
0: Pads?
2: Mabalhin po.
0: What do you mean, mabalhin? Mabalhin og lugar?
2: Yung item-item ninyo? Dili.
0: If mo ma-promote ni Pads.
2: Promote.
0: Oh,
2: na-master na ka?
0: Wala pa. Hapit na.
2: Pag-master niya.
0: Mag-master in ko al kabuang charot. Bito, so mo to siya, if kuan na gud si Mark, ay na gud gawalag paglaong Mark, if namina mang kakaroon, just send all your applications to any company nga available kay ngano mukata nagtawag yun actually na may kuan if ganahan ka na ang civil service, if civil service passer ka mas dako pa po siyang chance nga makasurod ka sa gobyerno. And if kuan na may website ang civil service nga diha gyud pamutang tanan nga mga bakante nga ano vacant position from municipality down to any branches of the government, executive, judiciary, ganun. Nagadya tanan sa CSC portal na naadya ang mga nakalista nga pwede niya applyan. Kay if kuan pud naaman pud sa kuan, if ganahan pud kag online, napo nang online jobs PH, if wala ko nasipyat. Na actually daga na gid kayo ron pero mo lagi na not all that kuan lagi nga ato pong kuanan pasag application is makuha na dayon ta, we have to work hard for it gid bunay kuan kay ilabi na gid na sa interview mena sila what is your weakness.
2: So I have no weakness.
0: Yeah, sala all.
2: Yeah, pwede siguro ni Mark nga atong mahimo ana. So you need to utilize your kuan kanang as long as wala pa ka na dawat pansa nang gamita sa imong panahon to enhance yourself, no? Enhance yourself, maybe garden siguro ka, mag eskwela siguro masteral or whatever, no? Dili ra pud ma kuan kay example og trabaho mo iyang gusto ani sa ito pa panginabuhi, sweldo, dili man sa tanang panahon na makakuha kag salapi sa panabaho, no? Depende ra ro diskarte, no? Bunsay mga iyang mahimo nga mahimo ra po siyang productive, no? Productive sa iyang kaugalingon, sa iyang monetary aspect, no? O sa iyang physical, sa iyang mental, emotional. Okay, na-pressure naman siya.
0: Yes.
2: Pressure na, maka-pressure. Nabay o ba na mo-resign ang trabaho, pero siya, wala man mo-resign. Ang inanglan ang trabaho. Ang kamot siya makatrabaho, o ba, nila ganahan mo trabaho. Siya ganahan mo trabaho. Na-pressure na gani si Mark na dili na wala siya trabaho.
0: Kaya ang mga classmates sa una pa sa college, yung kauban sa college, kay kuanan, na yung mga work, nakapalit na lagig cellphone, na motor, mo siya gina-pressure siyang self.
2: Kaya na, siguro, mga pressure, so, but focus on yourself, no? Kay, wala pa mo nag-ihatag sa Ginoo. Ginanglan maka sa uban nga, kanang itawag na itong mercy. So, kay ilang man ang discretion o kinsay dawaton, so, wala makamadawat, so, pila nakakuan, pero perseverance, padayon lang. Tapos maybe when doors are closed, so many
3: windows
2: will be open to you. So maybe wala paghihatag sa Ginoo, pero ayaw og give up. No, do not see things, do not see na one sided lang, no, sa imong trabaho. Maybe other opportunities now nga ihatag nimo sa Ginoo. So inana, arita sa greeting, no? Kini ba si kuan Raven Black, no? Raven Black
0: watching from Bindoy.
2: Yeah, digon siya nga sa ni hook up mo sa karon sa GEFM o sa Bindoy. Ano sa mga ha? Naka hook up ta karon? Hook up ta? Sa to mga greetings, no, sa GEFM Bindoy. Og sa mga listeners diya, asa niyo maabot, manhuyod siguro dito sa asa pa na siya dito sa Cebu siguro, no? Mayong ako alin yung tanan diya, may pagpaminaw, no? Father Archie Turoy, pare sa Tayasa, no? Salamat kay ninyo sa pag-expand din ato ang Saturday edition, every Saturday edition pananaw sa Kristohanon na kuan kinabuhi. Excuse me, ma kuan diya dong yan, manager. Ka Mayor Inigo ni. Okay. Kay karong kuan ba aning noong August 13 atumis ka Mayor Inigo, mo ma may kwadi murag retreat na mo mag-gathering mag-meeting mi. So thank you Mayor Inigo no nga ni mo host na mo sa mo ang monthly meeting this August no? So balik ta sa istorya no sa istorya aning Mark lagi. So bali ning iyahan no kay ang uban mangundang magtrabaho.
0: Siya is mangita pa siya pads.
2: Basig pagkatrabaho ka Mark, makatrabaho ka dong niya. May ka nga kapoy mo din trabaho no. Kay magtrabaho ka, wala mo ko mga hadlok ni mo Mark no, pero mag-adjust mo pagka magtrabaho la sa imong boss, mag-adjust ka sa imong mga kauban. Daghan kang i-adjust sa imong trabaho, tapos sa mga uban pa mga i-adjust, no?
0: Tinood din na, Pads. Daghan siyang i-adjust. Kanang imuang kuan sa resume, basta nakabutang kay hardworking, hanukan ka ta ng trabaho.
2: Nami ka nga, hardworking, mandagway ka. Ningan mo kang hardworking. Nya. Tapula. Saan? Diyan, hardworking, right? Pero di mo ko kabaluan, ha? Sige no, ito ang matambag, additional nga matambag na ikaw Chris. So imong giingon no nga, in his time.
3: In his time, Dre.
2: For me, in God's time. So unsa pa ila ini mo makita ni Mark no sa imong life.
3: Kuan ra gid Dre. Na po ilaing saying nga mahatag nako niya. Gikan ni Padre Pio. Pray, hope and don't worry.
2: So pray, hope and don't worry.
3: So isang atragod ang tanan sa Ginoo. Isalig na to ang tanan sa Ginoo kay sayod man ta nga atong Ginoo is all-knowing God. Siya ang nasayod kung unsay mas maayo nato o unsay dili maayo para nato. So, kumpara gana niya nga mga trabaho nga iyang giaplayan, ihatago na sa Ginoo sa iya. Muna sa diha nga isalig na to ang tanan sa Ginoo. Pray, hope, and don't worry.
2: So, don't worry, rang Mark, kaya rin ka for sure. No? Imuhang dugang ni Daymar.
0: Muna gito siya, Pads, kanang, masama atot pa ito ni Chris nga, sangat na gid na ito sa tanan sa Ginoo, kay siya mong gina kay balugod sa tanan, siya mas nakakita o asa ta maayo. But, base aning kuana is wala man ni open na ito ning opportunity, base in the other opportunities, nindot di ay itong opportunity di ay nga gi-open para gid ni Mark. Para gid niya ginangawal.
2: Na gi-andam ang Ginoo.
0: Na gi siya gi-andam para ni Mark nga mo na ginidong, imuha ginidong, diri ka mag-exel tanan.
2: Bitaw no, siguro huwag ato ng tanawon ang kuhan lang gid ni Mark is matod pa ni kuhan, Marina na kuhan lang gid ng hulata ragyod no? So, patience importante kayo ni mo Mark no kay og ma-impatient ka basig mo undang na ka no so patience sa pag-apply og trabaho patience gyud no kwang gyud nang dapat na mohulat gyud ka sa tama no nya pag nanay gihatag mangutan na kas Ginoo og para bani sa imuha no siguro di man siguro ka makuraw kanang itawag mga magutman siguro dili pa ka makatrabaho so maybe it's very good time for you nga wala pa ka madawat to spend time with your family to develop your mga na wala sa panahon na nag-eskwela ka sa presensya sa imong mama imong papa no nakahuman na ka so maybe you can clean the house you can wash the dishes you can do whatever sa mga house chores no nga you miss no along the way kay kasagaran og ato ning balihon how others would perceive and what others would react nga wala sila ma dawat uban mag-inom-inom magbarkada-barkada uban maadik magayang uban ang uban sigsalaag so while naghulat sila sa trabaho, very frustrated, very impatient, not patient, na niabot sa point na naguba na noon ang ilahang kinabuhi no along the way. So, my take on this ni mo Mark is maybe God gives you ample of time to have this opportunity for you to do some reflection sa imuhang kinabuhi. Kaya maybe daghan ka mga back subjects siguro, no? Sa imong parents, sa imuhang mga igsuon sa church siguro, nga imo nang nalimtan ba, no? So inana nga mga lull moments, mga moment na makaing ka nga muramag walay value, walay kuan, muramag ang uban kuan ang nakakuana niya, ako wala. So do not, again, as other than patient and perseverance, is as well ang imuhang gitawag og self-focus, no? Nga do not compare yourself to others, kay unique man ka, no? So ngayon na nga lahi-lahi man, no? So dili man po na ang profession na kinahanglan gyud nimo nga i-rush nimo. So do some developmental, self-developmental growth, no? Mag-grow ang imuhang personality, no? Good personality, no? Mag-grow ang imuhang prayer, mag-grow ang imuhang family relationship og sa church, no? Sa church service nimo, no? So ingin ana ang mahitabo, no? Og dili laman ni ka mark na tuntanan, no? Na og unsay wala, og unsay ato ang plano ba nga wala mahitabo, nga nahitabo sa uban. So it is not a failure, but it is God's decision, no? God's will, no? Nga kinahanglan putang mo look back og to evaluate ourselves og asa ta, asa gusto Ginoo, no? Nga mag-focus ta. So ingon ana ang para nako, no? Gustos Ginoo, kabubutos Ginoo, na there is no waste time, no? Waste time, there is no kanang mga lull moments. Everything is an opportunity, no? Tanan opportunity. May nana siguro. Suportahan siguro kas mama ni mo. At least you need to thank God, no? Nakahuman ka. Kahuman ka. Uban wa kahuman. So you need to count your blessings, no? Count your blessings, no? Whatever na imuhang na receive sa Ginoo, do not be bitter, no? Ayaw pagka sana aslog.
0: Pait.
2: Pait, no? Nga maraba og imong gi-compare ang uban, imong self katos uban, na ang uban na ani niya, ikaw wala ana, no? So do not compare. So count your blessings. Blessings sa imong family, blessings sa imong education, nakahumana ka. Inana, no? And thank the Lord for that, no? For that blessings, for that gifts, and for that opportunity nga gi-grant sa Ginoo nimo, no? Adunay giingon sa Legion of Mary, it is not a failure, it is just a delayed of success. So may mga masulti ana kuan Chris.
3: Tinuod na dre. Na magina. Dili ragan mo lagay na dre nga. Sakto na mong giingon nga. Di ko na siya failure ba. Dili palang yun na muy oras sa iyahang kadaugan.
2: So it is just a delayed of success. Ikaw Mar, sana. See things not a failure but just a delayed of success. No, nindot sa gaya mga positive gaya pero
0: positive. Actually, mo gina siya pads. Mer, naka-feel ba yung kuana gid sa una nga tong bagwa jud ko ni graduate. Like mag pamina ko sa akong kaugaling gud pads, failure na ako, kay wala pa ko work, kuana ko man ni down na kay ko sa akong self pads kay wala gina pero man to ikuan na gini mo nga imo siyang ikuan nga sa man tawagan ni siya mag chance siya or where mga ikagpasalamat sa Ginoo nga maybe wala pa ka work tungod na ay mas nindot nga opportunity si Lord nga ihatag sa imo mo tong time pads kanang duha gito ka buok akong gipilian.
2: Pero wala kay Bakker ito na.
0: Wala, wadyo kay Bakker Pads. No Bakker. Asya yun, wadyo yung Bakker nga na, na puwan sa kuwag yun.
2: Like, wala siya Bakker lang
3: Bakker.
0: Yan. Wala yung Bakker.
2: Kay siya nang iharag nga self-agay.
0: Oh, self-agay kuwan Pads. Si Lord nag-iod akong Bakker ato, ganyan nga tayo. Asya yung duha gito Pads, pero mas gipili gina ko ang usa. Kay dool man, unya, mas nilong term ang ko, and dirito, dito to sa a. Mo sa sa a.
2: Ah, sa saa?
0: Yes.
2: Tapos, ang ano na abot makaog ko, sa deep end?
0: Ah, okay. Saa pads, mga 2 years ko sa saa. And then after sa saa, ni resign ko sa saa, dayon ni sulod ko sa munisipyo. Uh-huh. And after sa munisipyo, muna itong sa deep end. Silbi Merg ni kwampo ko Merg, I need more experience pads. Kay mo mam ko usap sa pangayoon yun kanunay good sa gobyerno. Ilabi na mukuan jud ka.
2: Experience.
0: So nya sa saapads kay naka ni akma ko as the cashier, ako may cashier dito and also nagteach pug kog subjects dito sa saa. Mo nang si sister, sister if na minam ka karon mga iya ko sa kong certificate sister. Certificate ya nang matud nga nagtundok kog sa saa sister.
2: Ah, ako siya mga tag.
0: Wala, ay lahi may gihatag na ato sa una ni Ma'am Sai, the former kuan principal sa kuan pads sa saa. Katulamang sa ano certificate employment as the cashier. Kaya mamay akong designate, but I want to kuan pads
2: sa... Sa deep ed ka rin sa muna?
0: I'm the kuan pads, admin officer 2 sa Linaw Elementary School.
2: Ah, so itong i-greet ang taga Linaw.
0: Yes, greetings sa Barangay Linaw, ngagipangalohan ni Honorable Jerry Alunan, Kap, kung naminaw ka, Kap. Mayong unto, ay may, yeah, may hapon na. Si Kapitan yun, malagi ko alang principal. Tapos ni Sir Jeter Dagodog, the principal of Linaw Elementary School. Kauban ng mga maestra.
2: Mabot ka nyo dito? Linaw? Ha? Sa kwan, kating na tambo. Mabot ni? Ha? Dagan na bina. Bago ilang pari rin dito?
0: Pari. Bago.
2: Bago?
3: Bago, Dre. Ang ilang installation karong August
2: 15. 15? Pero
3: Nana.
2: Nana sila dito.
3: Oh, nana.
2: Ah, okay. Abin ako og 15. Abin ako og 6. Abin ako karon.
3: Ang installation?
2: Oo.
3: Dele, dire ko an August 15 mo naman toy schedule nila.
2: Ah, sa tong pag greet no sa to bagong pare diya sa kuan tambo.
3: Tambo.
2: Kining tambo quasi parish mo na ang preparation sa sa ka-community nga mabutangan na yun silang pari. So, wasay parish na na-stayin nga pari, pero dili pag siya parish. Na pa siya mga financial support, na pa siya uban pa mga butang na ito, nga dili pa siya makatindog sa iyaha. Pero, later on, along the way, pag ma-prove sa community na ako na yun siya, nang enough na siya para mahimong parish. So, mintag parish na forever na gyud na stay in na nay pare na i-assign no, so dili na pwedeng mawadan og pare. So ina na tong pag greet no sa to makauban na pare no, sa ni atong sa atong diocese pa Bishop Lito Cortez, our bishop, tapos ato ang Episcopal Vicar no, the vicar of the bishop sa north, si mga amigo. Monsignor
3: the vicar kuan si Monsignor Julius Perpetuo Heruela.
2: Iyang middle initial
3: Perpetuo.
2: Oh. So man ato ang og natay mga concern sa mga kabahin sa kuan din sa north, so good sa kining sibulan up to Himulalod. So ato sa ato ang Episcopal Vicar.
3: Monsignor Julius.
2: Julius, napatay akining vicar foreign, no? Vicar foreign, si Father Dodong Ruiz. Siya sa ayungon, no? Sa ato ang silingan, no? At si Mayor dia, si Mayor...
3: sa ayungon? Dennis Amancio.
2: Amancio. So, dito sa kuan, Bindoy, si Mayor...
0: Habagat
2: pa. Inigo Habagat, no? Believe ko ang mayor, eh. Mayor Inigo kay siya ragoy mayor nga ni adto dito sa Vicarial Pista. Ha? Oh, siya ra sa palangga kay ni si Father kuan Buboy dito.
0: Buboy
2: Gutierrez. Niya ni nga Father Buboy nga nalimot og pasalamat ni mayor. Kining litsyon duha ka buok ya harapan eh. Sige, patay ka. Patay ka. So, wala na pasalamatin siya. Ako itong pasalamatan siya ng misa ng Domingo. So, salamat Mayor Inigo Habagat sa imuhang litsyon at sa kuan.
3: Vicarial Fiesta.
2: No? Ito ang Mayor Inigo. Buta na itong mayor. Naka-misa. Ako man ito'y gamisa at sa kuan. Atong ilahang kanibang ikasitinta katuig sa ilahang local fiesta nila kay Katomagos Father kuan na igilakaw ba nya ako mo ina suguan ni Father Buboy ako mo ga misa dito sa ilahang kuan ikasitinta nga kasumaran sa ilang pagka local no kanang Bindoy mendi ay ga research ko ana ngalan angga man ay nagtawo
0: no? Bindoy.
2: Oh.
0: Bindoy.
2: Bindoy. Kataning banggitan nga usa ka politiko murag Villanueva. Villanueva Tevez man siguro, no? Oh, Villanueva si senator man siguro to dahil mong nahimong gobernador si Chuk Bindoy. So Chuk Bindoy Villanueva. So ngalan na siyang tawo.
3: Nahimo nang alag lugar.
2: Kana gi-grant niya kay maayo sa doon kain tao. So 70 years ago sila, no? So ito ang Mayor Habagat. Mayor Amancio, no? Musimba gina yung mga mayor og pista. Atong mayor, no? Atong mayor si Mayor Bimbo Ruperto. Na siya ay maayong balita pero siya ayaw pa biya pa dira. Siya, isulta ni isultihan ni Meg sa Domingo siya na kaya na ako'y plano diri sa parokya kana mauna dito. Salamat kay Mayor siya nga pero ayaw sa isulti ha.
0: Wala na sulti na yung mupads.
2: Wala na siya ay mga plano no? Mga maayo na itong Mayor mga Mayor na ito mga puro ni Katoliko
3: mga religyoso dre
2: puro sa Katoliko ni sila mga kasagaran kini si Mayor Bimbo Ruperto anak ni Chuk Nonong Ruperto Polinyan man eh Polinyan man eh tapos si Mayor Habagat Polinyan siguro na Amancio kay kato si Mayor Amancio sa Iyongon pista to pista yung bishop to sila gawas atong ka Mayor Bimbo kaniadto kay atong pista kay murag naigaaway ko na dito ba naatlas siya wa ko kanto pader kay naigaaway murag niya iyang gisitol bas bukid yan mo ganang mayor no nga public service no nga di ka makakuan og unsa nga bisag unsa kang panahon kwan kalang sa peace and order sa imuhang mga constituents. Sabi sa ito ang Mayor Deris sa Kuan, Malalon.
0: Si Mayor Hazel Tuwanda.
2: Tuwanda. Anak na ni Kuan, Tuwanda.
0: Restituto? Restituto ba?
2: Tito, Toto. Tuwanda. Ito mga pagtimbay no, sa itong Mayor. Baling ta ni Mark eh, basig na luod na siya. Mark, yan lang, patient lang ha. So, itong mga keywords ni mo, Mark, is number one, perseverance. Padayon good sa life. No, life should not stop na bisagwa ka madawat. No, continue your life. Tapos, ikadua, patient. Pasinsya, no, hulat. So, continue to wait. Continue to wait. Tapos, ikatulo. On sa ito, ikatulo. Na kinahanglan na see things kang as you as the doors is still closed many windows are open no so inana so patience perseverance self development so kay kining sa patience o kining sa perseverance importante kayo ni sa kinabuhi no nya na yung pinaka na word na stop na attract dito kanang murag na wad-an na siya pagtuos yung kagalingan. Pero siya nag-self, sabi ni?
3: Self-pity.
2: Self-pity daw siya, no? So, di man siguro kung moingon na ayaw pag self-pity kay imo man ang pagbati. Pero, just be with your feeling, but dili jud ka makaluluoy. So, count your blessings. Ito na nag-isulti, count your blessings. Kay dili gud ikaw mo'y makaluloy. Hindi po ka ngayon kaluyan, no? Kay daghan kay mga blessings kung ihatag sa Ginoo nimo. Ito basahon ng mga greeting, eh, Mar?
0: Gikan ni Ninyo Gerard Tabas sa Bukiran.
2: Inji. Ako nang sa Kristan sa Kuan, okay. Sa Kristan sa Tanhay.
0: Happy sacerdotal anniversary, Dre. Mingaw na minimo diri, Tanhay, Dre.
2: Si yung mama, si Maestra, si Mama Goldie Ann Tabasa, Bukiran Tabasa. Yung mama Tabasa. Tapos, yung papa, si Nitoy, Leminister. 27 na katuig na siyang nag-presidente sa Leminister.
3: Wow.
2: 27 katuig. Record holder na si Nitoy.
3: Record holder.
0: So, 1999 pa iPads.
2: Presidente na siya sa minister. Hangtod ron niya. Yung mga egsoon sila si Wani, si Junjun. Ano yung mga egsoon?
3: The minister po rin.
2: Dili. Kwan si Wa, si Junjun. Kwan na bodyguard ni Mayor Parintis na ako, Orlino. No? Palangga kayo yung mga pari ni Mayor Orlino. Mayor Orlino, mga palangga kay Minya, mga pari, no? Si mga pari sabon na si Father Imoy, no? Siya nga kinibang Mayor diri Father Chi kay dako kay muhatag og kuan. Dako kay muhatag sa pista. Kuan na gina si Mayor Butang kay na si Mayor Orlino. May parinte man kay sa Torres. Buutan kayo na si Mayor Orlino. No, even nako yung mga hangyo niya, bisag na nako sa tayasan, i-grant again na niya. So, Mayor Orlino, thank you. Mga mayor may itong hisgutan.
0: Basi mo mayor si Mark? So, napas si Kwan Pad, si Mamging Bayubay Garcia.
2: Taga-asa, Ms. Mamging.
0: Hello, Dre. Happy 30th sacerdotal anniversary from Kalumbuyan.
3: Wow.
0: Sige. Asa sa Kalumbuyan?
2: Digikan ko dito.
0: Tanhay, Yapon.
2: Dili na. Bayawan.
3: Bayawan.
2: Ah. Na-assign ko Kalumbuyan. Na-assign ko Kalumbuyan.
3: Bukid mo na, Dre, oy.
2: Anindot kayo ng Kalumbuyan. Kalumbuyan is my first parish. Na parish gadya kay gikan ba kong Amyo. So kiyog Amyo niya, first parish na ko gud ang Kalumbuyan, no? So 1 year ko kapindito.
3: Mabuo yeah. Ra lagi dre.
2: Kay na may mga circumstances na ibutan na to nga dili gud pwede nga kuan. Dili pwede nga kuan. So nagbaylo mi ni Father Kuan, Father Christian Durango. Salamat po, Father. Ako giinginan si Father Christian. Kaya yung Bicap General ba? Hindi ko nga. The Bishop, while nag-istorya mi ni Bishop, niya na siya nga, kinsa may imuhang nauna-unaan na imong ipuli dito. So, I become a bishop on that time. Hindi ko nga, nag-istorya mi ni Father Christian Durango. Interesado po to siya, Bishop. Kato siya. So siya, tawagi kay Kuan, okay ba siya? So, nga magbailo mo. So, niya, because of that, no, inanagod ang Ginoo, no? Because of that, si Father Christian Durango, nahimo nga Vicar General, no?
3: Mm.
2: Kung kaminginan siya nga, salamat ka na ako, kay, og wala pati ka, Kuan, dito sa Kuan,
3: Kalumbuyan.
2: Wa pa ko nakigbailo ni mo dito ka mahimog Vicar General. Sa mana, no? Si Day Gingging Bayubay Garcia. Kalumbuyan, grabe kayo, no? Dagan kong experience dito. Puro nindot. Pero na yung mga nanghilak ganito sila. No, nga, medyo marag naagyoy mga reality sa pagkapari nga kinahanglan yun na muhimo og desisyon, no? Moto nga ningko nga I will have a kwan 4-month vacation.
3: Wow.
2: Sa ato nga tempo nga na namin lagi nila yung pari. Kana kabubuton din sa Ginoo niya. Wala na giving up the bike ko kayo kalumbuyan. So maybe some other times, some other days maadto ko dito, no? Si kwan tong PPC president dito, si kisa din nalimot ko, si Liminister ni si Ma'am Di Makutak, si Ma'am Merly, uguban pa dito, no? Mga Liminister, Sakristan, tanan, no? Ato nang nalibot ko na tanan dito. Kay ako sa kalumbuyan, ubisag asa ko, I always go with the in the chapel alone. Wag ko kuyog mato hinungdan nga because of my ana ako ra nya because of some threat so I need to go. Ya dapat ay biblical kita wag nga as I reflect, no, kay ana mo na ako gi pamalandungan ng pagbiyan ako sa kalumbuyan. Biyan ako sa kalumbuyan. Nakainumdum ko sa biblical story nga giingnan si San Jose ni Jesus. Ani, giingnan si San Jose sa Ginoo nga. Pagmata, San Jose, dadaang bata, og ang inahan, og kagiw kamo sa Ehipto.
3: The flight to Egypt.
2: So the flight to Egypt. Ako kay the flight to Kalumbuyan. The flight to Kalumbuyan to Tanhay to Tayasan. So but I miss people in Kalumbuyan. Langga gina kong Kalumbuyan. Daghan tag mga plano kay sa Kalumbuyan. Pero nagi mga reality nga kinahanglan gid na mahimo ta og desisyon, no, sa kinabuhi, no? Okay, so salamat atong tanan. Ato ang last nga greeting si Kuan Cedric, no, na
0: namusta si NRT Dres, sending regards.
2: Isa si NRT. NRT. Sa NRT, my regards. Thank you, tanan. Thank you. Salamat sa mga listeners nato sa nag-hook up dito sa GE station sa
0: Bindoy
2: og dinyong tanan na Minaw. Taga salamat. May the Lord bless you, protect you always, all the time. God bless you, God bless you, God bless you. Salamat kaayo ninyong tanan. Okay, greet.
0: Ala. Greet ako tanan na Minaw.
2: Ikaw, Chris.
3: Rodre, kuan. Si Father Christian Benjamin nga gakuyog-kuyog karon sa maong relic ni St. Charbel dito sa Santa og sa Kahupayan community nga mooy gisangunan ni Bishop Dre pag-assist sa maong relic visitation. Then sa CBHP Cathedral headed by Reverend Father Tata Matias Rendon. Okay.
2: Thank you ninyong tanan. Salamat. God bless you.
4: Kadto ang atong tulumanon nga pananaw sa Kristohanong kinabuhi uban ni Reverend Father Archie Toroy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban, diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw Sipyata.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog. Manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa atong programa Ang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao ug Visayas. Na kung i-mention ni sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas ug Mindanao. No? Bayubay nga mga station sa Visayas ug Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suon ning uban. Kopya-kopya pun. Oh, di pun magbuha tong ilang kaugalingongan. Rata sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kaayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahayan na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, no, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup to 12 years old, Bitron Tablet 3 anyos pataas, Vitamins Plus Iron tulog og gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay perti ninduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himo Aid. Nindot gyapon kay na. Pag atong Wonder Herbal Coffee. Pagkanindot gyud sa mga produkto no. Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. Okay, mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Bueno, ato ni balakan sabi. Sadya pa ako sabakan sa pinangga kong inahan. Buwa pa ako mataw din sa kalibutan. Dako silang pangandoy nga ako ilang makitaan. Kay aron ako tudluan sa mga maayong pamatasan. Sadyang nahimugso na ako ning matahom nga kalibutan. Ako nabati ang huni og awit sa mga kalanggangan. Ako nakita ang kahayag og bituon sa kalangitan. Umoy nakahupay og nakalipay sa akong galaman. Mga adlaw si mana bulan, mga katuigan nga nang labay. Mga pahimangno sa ginikanan akong gisubay. Bisa naman sa daghang mga pagsulay. Ako sa ako maginikanan dili magmahay. Sanglit kanako ang langit miyubit. Tungod kay miabot kanako ang mga kasakit. Kaya nga akong mahal sa kinabuhi sa lain gisakmit. Kining tanang mga kasakit ihangad ko na lang sa Dios sa langit. Pagkaanugon unta sa nahuptan mong kaanyag. Kasama ka sa Dios sa nagsidlak ang kahayag. Bina sa matahumong larawan daw sila o sa managbanag. Ning kabus nga kasing-kasing kanimo dadani og nabiya. Gidimdim ko ang mapait nga alak sulod ning akong dughan. Aron mahana og mapapas ang samad ning akong balatian. Palagpasumbing sa gihapon ang imong kaanyag og matahom nga larawan. Tungod kay ikaw ang binuhat nga natingba ning nagduhiraw kong kaisipan. Aniya ako karon nagbakho nagmasulubon. Kaya di ko na ikaw hingpit pang amaangkon. Ikaw naman unta ang akong mahalon o higugmaon. Mibalhin ka man hinoon sa laing mga bukto. Nga nung ipakatao pa man ako ning kalibutan. O o mga luwag sakit man di ay ang akong mahiaguman. Hain naman ang ato mga saad nga gipanumpaan. Kay ikaw naman unta ang akong unungan ug mahalon. Hangtod sa lubkanan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Muling binuhay mo, namatay di ay. Namatay di itong pagbatia kay muling binuhay mo man. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas nga walay kaparehas, kanang ma-enjoy nimo ayang ka-epektibo gyud. Kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dai ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil di gyud ka magmahay. Grabe kaayo ka-epektibo nang maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Ako si Godboy Cabido sa Natumulan Taguluan ni Samis Oriental.
2: Mm-hmm. Okay, sige sir. Kini nga sulti daw mi sir. Unsa kay piktibo ang produktong Wonder Herbal Oil?
1: Nindot din kay haplas ang Wonder Herbal Oil kay manuto sa atong panit o kanya humot. Humot. Talagsaw na sa humot. Ikatandi, hindi sa nung mga haplas na atong mapalit sa mga katingkanan. O, nindot din kayo, sir, ang Wonder Herbal Oil.
2: Dugay na ka nagamit, ana?
1: Totod na yun. Totod na.
2: O niya, ansa may feelings?
1: Ay, nindot kayo. Nindot kayo pagkatulog sa panahon sa gagabi yun. Nindot kayo katulog.
2: So, aya ka matulog. Manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil.
1: Oo, aya ko. Manghaplas aning Wonder Herbal Oil. Kanya, ang akong ika-sugyot sa atong mga suking mga tigpaminaw nga kinanglan, naganilang mga pangot o kung sa ilang pangbation sa lawas, magamit sila Wonder Herbal Oil kay hindi bigay ni ang produkto sa RSD Trading.
0: Tiyo muna, Wonder Herbal Oil kayo nakapaulian niya. Kung tinindota kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop gyud. No? Kanang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa ato ang Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Testimony ko sir, kabayan sa Animal Vita sir.
2: Okay, sige sir. Akin sa itong pangalan?
3: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis Occidental.
2: Mm-hmm.
3: Pagamit na ko sir sa Animal Vita, iwang maguto kayo, sir, ang baka nga akong ipainom.
2: Mm-hmm.
3: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, may kusog na siya magkaon, kayo nangyang inom, kusog na puminom ang baka.
2: Mm-hmm.
3: So, sa tulo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko, sir, nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, ang abaga niya, nga bahin.
2: Mm-hmm.
3: Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka. Diyan karon tambok na gyud ang baka. Dahil kung wala kita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ra gid ang tubo, lahi ra pud ang pagtambok sa atong hayop. Yan atong auhag sa mga naminaw sir sa produkto bitaw sa RSB Trading, labi na gyud sa atong Animal Vita, nga magamit sila sa Animal Vita kay maayo gyud siya nga purga og bitamina para sa mga hayop.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa!

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Richard Sandoval, imong tigpaminaw sa tudling sa mga gali. Pag-aray ko rin sa Isla Noah. Magsaysay malay-balay lang mama gagang Junjun Inday Adong Bantoy Bibi Phoebe. Aya iyan Cookie ug Nano nagpag-aray Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Nya kadang Vitron, ay mo kalimot ana kadang drops, Vitron drops. O, mga bata bago na tao taman 1 year old. Kani may gamiton ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no mo nang mo gamit kita ning produkto nga Vitron drops mga pinalanggan tig paminaw ha. Hay paminaw ta na may testimonya aning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
2: Pangalan og address.
3: Vitron Payandong sa Sakop Salantapan Tibangay.
2: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron drops diya sa inyong mga bata?
3: Kusog na siya modula o bukaon. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
2: Dugay na ka nagamit anang Vitron drops?
3: Isa pa sa buka akong napalit.
2: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
3: O, dili. Pero, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
3: 1 year.
2: 1 year old o saka tuig?
3: Oo, kambok na. Salamat ko sa Vitron drops.
1: Ora, muna na kanindot anang atong produkto nga Vitron drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Muna, kanipo na yung atong Vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nang edad kag duha ka tuig, taman og 12 anyos, mogamit ka nang atong Vitron syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kana imong anak. Ha? Kana imong anak ang nagamit the best na. Paminawa, maminaw tong testimonya nagamit og Vitron syrup mga pinalanggan tig paminaw. Paminaw tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup.
4: Ako di ay Didi Kuraso Madali taga Margo sa Tubi, Sampanga din to.
2: So tiyan mi ma'am kung unsa ka epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron syrup.
4: Epektibo jud kay sa sir kay bisag unsa na lang klase ng vitamins sa ko mga anak wala jud ko an effect pero pag nakatake siya sa Vitron kung gana jud siya taon na iwas po siyang sipon.
2: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
4: 9 o 4.
2: 9 o 4. Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
4: Gana jud lang kaon ron sir.
2: So good nga nakagamit sila ng Vitron syrup.
4: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
1: Ingon ana kanindot, kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupod. Para po na sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apay sila lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit ang Vitron tablet.
2: Kinsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Si Rosie Stable Aslag, taga-Tumpagon, CDO.
2: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
5: Oo, nakagamit na po, kuya.
2: Unya, kumusta ang resulta?
5: Maayo ka ay sa tanang tambal.
2: Mm-hmm.
5: Kay sa una naman ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3. Di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
2: okay.
5: Alas 8 na ko sa buntag makamata oy.
2: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog. Makatulog na gid kag tarong.
5: Oh, makatulog na kag tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat pud ko sa inyo, sir, kay nakakuan pud mo anang tambal nga para gid sa dili makatulog.
2: Mm-hmm.
5: O sa naghangyo ko sa tanan, pareha na ako nga dili kayo makatulog nga mopalitid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
1: O na, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Karay Kuya Cards kang Mama Kuring, ingon man kang Vicente Jr. Vernaline Milonium. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Kuya Cards, si Ray de la Cruz ni sa Bugo City. Salamat. Pag-aray ko akong anak nga naa sa Cebu City. Pag-aray si Tatay Tingting ug Nanay Carmen Morial, Family Purok 5, Tagbayani, si Son Surigao del Norte. Kuya Cards, kung tanaw unta ko asa diri sa Bulaong, pero tinakong pangita, wa, yun ko katuod, mupalit unta ko og product sa RSB kay gahi kay akong ubo. Tambal sa taas akong BP. Please sir, kusog kayo imong programa si G. Montibon. Pag-aray po na ko ang Montibon diya sa Buayaw o sa Gland, Rico, sa Lagaw. Ano mo kundi at dool sa kuwan na mo ang kuwan? Amo ang RSB Life Care Marketing Incorporated sa Jensen. Aradas dos terminal na yung sulod yun. Kanang gate yun. Tungod yun ng gate na yung sulod mo ng terminal. Is Bulaong. No? Shout out kay Kuni Limuran, Hari Limuran, kay GB Gayuna from Myrna, Ihandra of Jackis. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitang kuan, ka ng kape nga, nindot po ning kape ha, kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Ka ng Wonder Herbal.

0: coffee. Imi ng kape ha. Maniya, stevia ang gigamit pagpatamis ana mo na. Dili gyud ka magpalpitate. Nya di pud mutaas imong sugar. Dili pud mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O tistingi suway, lamina. Mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Katong mga heblarol. Stilan. Ay mo kumpiyansa ng taas imong blood pressure kay traidor man ang sakit. Na. Otro na lang. May lagi untang mga otro lang imong linakwan. Ang kuyaw o kanang kwarentahan. Yung ka, no? Delikado mo kunang high blood kay daghan mo kung na kuan na nabalhin ang kanang birthday dito sa kuan kini ni ang November 2 no mo nang amping ta mag-inom tag Huwander Cardio Care gidisenyo na mo na pag pa-lower sa imong blood pressure kanang atong Huwander Cardio Care no pila na tong exercise unya mag-amping tas pagkaon oh kay usahay pod kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon mo po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian although nga musulod magina mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay po ko sa kong kagalingon nga pag edad ako 40. Nanagi ko yung mga kwan ba? Nanagi mga gipang bati-bati sa imong lawas kay mura na guni atong lawas o mura sakyanan. Kung brand new pa, fit pa kayo kay brand new man, no? May pa kayo mo function ang carburador, injection pump. May patanan ba? Mga clutch o guban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka problema ka kay wana, guba na ang kuan, guba na ang kuan, guba na ang kuan. Mao po itong lawas, no? Magkaidaranta. Daghan pong, di na mo pangsyon ng ato ang atay. Oh, kay takara po ganyan sa imuang gibuhat. Labi na yun karon kay ang ato ang mga pagkaon, magkagadili healthy ba? Usahay po, no? Kaning kinabuhi, manggod. Huwag nga po nang mag-amping ta, pero ang tanan, pagbuot, no? Gid po na sa Ginoo. So, ang kinabuhi sa kalibutan, ang magbuot, Ginoo. No, pero dili mapursala good po kung nangandoy gud po ka nga healthy ka, no? Mao na kana katong Huwander Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana tong Huwander Hemoaid maay po na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Wa mangi po mo tug-an ng almoranas good po, no? Kay wow po na nga sakit good. Kana almoranas mo nang ang uban di mo tug-an, po sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Huwander Hemoaid para ana. No, almoranas, colon problem, no. I-try ninyo na nga ito, Huwander Hemoaid. Katabang na ninyo. Kana bitang inyong mga anak, sabi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kaya wakinay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitang muproduce, Dave, o kuan? Kanini ang vitamin C? Kanang vitamin C itong lawas, kaya makuha rin na ito nagikan sa itong giinom o gikaon. So, ay kuwang mong gina. Muna nami food supplement para anak. Kanang amuang Huwander C plus ba? Kana imong anak, bago na tao ta mag 1-year-old, pwede rin gina nga imong gamitan ng Huwander C plus nga drops para dili daling subawan ba? Kay protection maguning vitamin C nga. Di ka daling subawan, di ka dalang hila. Dili ka daling magbalatian, God. Ingon na ba? Pareha na nga itong Huwander C nga, Huwander C plus nga syrup. O, oh, namo tay syrup, anak. Ipainom sa imong anak. Shhh, kana inom ba? Para ang imong anak, dili dali nga magsakit-sakit. Mauni na kanindot ang Huwander C plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron, parehas ng edad or maanghod ka na ko, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mao nang Huwander C plus nga capsule. Oh, kompleto man eh. Kay mao man ning karong panahon na, di nakakasabot sa dagat sa panahon ron eh. Tanawar ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Upgrade na yun ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No? Niya, unsa po nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney, na mga ano ba? So mauna ka nang atong Huwander C plus, may na lang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa po nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So mauna nga itong Huwander C plus capsule, Huwander C plus syrup, unya na po tayo Huwander C plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ricardo, pag-aray dari sa Bansalan, Davao del Sur, Cristita Urmilio, tigpaminaw ko dari sa Huwander Digos, Davao del Sur. Pag-aray ko lang ang pamilya ni Guzman, ni Zamboanga, Ngaray ko akong uyuan, aminaw sa imong programa, Eduardo Rosa, o ako mga silingan, dagan salamat. Pwede ko magpagaray sa During family, Roger During, Rosita During, sa Imelda, Sambuanga, Sibugay, from Kimberly During. Ngaray ko kay nanay, Silin Pihi, Pridilin Pihi, o sa iyang taga Burgos, Corte, Surigao. Pag-greet na Dante Cabao, Lumbo, Jiri Kayang, na San Fernando, Bukidnon, Divina Ingente. Carilis Concepcion Valencia na greet early ng North Cotabato. Garay ka kong partner, kanunay na minaw sa imong programa, Rosito Pasillo ng Lukatan, Taraguna, Davao Oriental. Garay ko ang lulo si Atong Latazon sa Barangay Gumamila, Mulabi, Frambea, Saruminis ni sa Barangay Bulanay. Salamat kayo nimo, Kuya Carls. Thank you so much. Ato ni hatagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay.
1: Samtang ako naglingkod ning dakong bato sa ibabaw ning bungtod, nakita ko sa kalangitan naglumba og panagan bagang duot sa panganon. Nisantop sa pangisip ang pangutana samtang sa langit nagsudong. Ang mga panganod makabalo kung asa sila padong. Ako nabatyagan daw, sama ako sa usa ka panganod. Sa ipadpad ning kapalaran, wa ako masayon. Dili ko mulantaw kung unsa man ang nagpaabot kong kaugmaon. Sama sa nagbaklay sa dahan, sa mangitngit nga kagabion. Ang akong kagahapon daw sa naglugitom nga panganod gibundakan. Gikusokoso ning kinabuhi sa dakong unos sa kapalaran. Pakiya sa gugma og tumang kalisod akong nahiaguman. Wad agana og paglaom nga magpadayon sa unahan. Kanus apakaha mapapas ang bugat og managumon kong mga kasinatian. Kanus apakaha musidlak si Haring Adlaw aron ang akong kalibutan mahayagan. Kanus ako pagkaha makita pag-usab ang maanindot nga banaw aron maangkon ko na ang bulawan nga hinungdan sa akong paglatagaw. Subli ko pang itikang kining mga tiil o magpuyo na lamang. Subli ko pa bang bukharon kining mga kamot o ipanikay-sikay o kumkumo na lang. Si Bathala na lang masayod kung asa ako pa dulong. O asa ipadpad sa hangin ng kinabuhing sama sa panganon. Siya mo ng words nga pasingon, pasingon. Paingon? Hasta kay maon na to. Oh, alang ni kaninyong tanan, oh, mga pinalanggang tigpaminaw, tudling sa mga garay. I love you!

0: tibok ng puso alang kanin yung tanan tudling sa mga garay. Timing nga, oy, murag manamilit na ko, kaya wala naman po ko'y oras. Kuya Cardo Villaronte muingon, ang Diyos atong alagaran, pinaagi sa tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alauna, 41.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kumusta gmayang adlong Biyernes kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad. Niato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 7, 2026. Laiswa tampon na sa mga itong paghatag-pagdagad and this time mga itong letter sender o sa kanagngalan og Tricia. Stand by Tricia alang sa musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remains everyday. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANCE Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANCE Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANCE Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANCE Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Osbong ko yung standby Tricia alang sa MSWAT. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlie.

Ingon anak ka simple nga mga pulong. Apan kini nga among magic words ate, aside sa I love you, mo ang sorry. Sa tabang sa mga pag-ampo ug paningkamot, dungan mi nga migraduar ni Oliver ate. Nagbunga ang among pagpursige. Nagtuo ko nga maghatag kini og maayong oportunidad kanamo. Dili lang sa trabaho kun dili akip sa among relasyon. Nga amo na kini mapalambo kay lagi nakatapos na may duha sa college. Apan wa ko masayod nga kini di ay ang mamahimong sinugdanan sa among problema ni Oliver. Human sa pila ka bulan dali kay nakakitag trabaho si Oliver isip web developer ate. Sa usa ka dako nga kumpanya dinhi sa Cebu. Proud kay ko niya. Sa batang higayon nga mosulti siya bayan sa iya mga projects, malipay ko. Matud niya na ako na siya'y bagong client, na'y deadline, na'y website, na kinahanglang mahuman. Malipayan ko nga makita siya nga naglambo. Sa sinugdanan, wagid ko'y reklamo. Nasabtan ako nga bago pa siya sa trabaho. Kinahanglan niyang maningkamo at kinahanglan niyang ipakita ang iyang abilidad. Apan samtang nakadugay usab, nausab ang tanan. Ang among dating, mag-video call na lang kada gabi eh. Apan, ang video call matagabi eh, nahimong once a week na lang ate. Ang among weekend date, mahimong sunod simana na lang. Ang among dugay nga tradisyon nga magkapi matag Biyernes, nahimong memorya na lang. Sa una, mutubag siya dayon sa akong mga message. Karon, usahay alas 12 sa gabi na. Usahay pagkaugma na. Usahay wa nag-reply. Usa ka gabi, imitawag ko niya, nag-ring ang phone. Why tubag? May kalit lag text na busy kay deadline. Maura, wa may kumusta. Walay miss na tika. Walay amping. Nabaguhan din ko ate. Apan kisultihan ako akong kaugalingon nga sabto lang siya kay lagi para man kuno kini sa among kaugmaon. Kada adlaw nga milabay, murag ako na lang ang nagkupot ani nga klase sa relasyon. Ako ang mangumusta, ako ang mangayog date kung ano saan siya mabakante. Ako ang kanunay muhangyo nga magkita mi. Ako ang magpa-remind nga anniversary na mo, birthday na ako. Ako ang kapangayo sa iyong oras. Ako ang kasabot. Ako ang nag-adjust. Siya puro trabaho na lang ang iyang higugma. Trabaho na lang iyang itagaag importansya. Liso dawaton ang usa ka tawo nga mahimong miingon nga mahal kaniya. Apan dili siya anda mohimo sa mga butang nga gikinahanglan aron magpabilin ka sa iyang kinabuhi. Sa tinuod lang makamahay. Apan matag ako siyang sukmatan. Ginapagawas niya nga gisulosan ba ko na ako iyang trabaho. Na yung mga higayon nga makahilakos kalagot ate. Kaya mura bag nalimtan ako niya. Nalimtan na niya ang among relasyon. Ang among gitukod sa dugang panahon. Sayad ko busy ang trabaho. Sayad ko lisod ang trabaho. Isip po sa ka-web developer ate. Doon ay deadlines, revisions, meetings. Lay-lay nga kliyente. Doon ay time zone. Huwag ako nasuko sa profesyon. Ang ako'y kasakit. Matag higayon nga mapili siya, permanent lang trabaho, yan pilion. Huwag na ko ate. Nahimo na lamang kong option. Huwag na ako nakitang effort para magpabiling ligo ng among relasyon. Usahay, basa ko na lang nako ang mga karaang conversation para makakatawa ko ate sa mga topic, sa mga chat. Kani, di mimahot ng topic. Apan karon mura kinahanglan pa na akong pugson siya nga makipag-chat na ako. Masakpan na akong akong kaugaling nga sige nalagtan akong online ba siya, kung mag-green ba ang iyang account. Ati malipay ko kay lagi online siya, apan pagkahuman sa pipila ka minuto mawala ra usab. Walay mensahe. Ate, dili man day ang pagkawala sa tao nga ang pinakasakit. Ang pinakasakit man day mo ang makita ni mo siyang anaa pa pero murag wala na. Kanunay na lang urgent, deadline, client, project. Kanunay ang rason.
Kaya ba sa punta ng utanan na ako akong best friend? Kaya pa ba kunan ako? Ang pagwaliwala ni Oliver nga di kan ako. Okay ra ba kun ako? Wala ko kapugi akong kaugalingon ate. Nag-breakdown ko. Gihilak na ko ang tanan. Hanggignan ko si Jane. Deserve ba na ko ni? Nga mo rag magpalimo sa oras ug attention sa ko hindi gugma. Iya ko gignan na tagana ko break akong kaugalingon. Tagana ko space akong kaugalingon. Ate, gitry na ako nga dili na tawagan si Oliver. Wa na ko mi-chat niya. Wa na ko mi-text niya. Tuod man, nag-chat siya na ako. Nangayag sorry. Bisa langit ko na siya. Mabawi ko na siya, ate. Wa man lang nangunta na kumusta na ko. Ate R, may batang adlaw nga. Birthday na ako. Kini lang miagi nga June. Sa tanan akong birthday sukad sa college mi, si Oliver ang unang motawag, unang mo greet, mo surprise. Siya ang unang mo gakos. Ato adlaw tibok adlaw kong nagpaabot niya gikan sa buntag hangtod sa gabi ate. Nakita na ko yung post successful project deployment. Thank you team. Aktibo siya naka-post, nakatubag siya sa mga comments. Apan nalimtan ko niya o greet ate. Gikumot ang akong kasing-kasing. Dito na ko nabati nga dili na ko priority sa tao nga akong gihimong sentro sa akong kalibutan ate. Alas 10 sa gabi, may tawag siya. May greet o happy birthday. Love, sorry. Nalimot gid ko na siya sa akong birthday mo. Bawi ko na siya, ate. Nauna-una ko lang. Kano sa siya mabawi? Sunod semana? Sunod buwan? Kumahuman na yung projects? Ate, gikapoy na ko. Usahay kung sobra na ang kasakit, dili ka na pwede mo singgit. Mohilom ka na lang. Nagsugod na ko pangutana sa akong kaugalingon. TR. Daghan na siya mga text na ako. Daghan na siya mga missed calls. Matod niya, mahal ko na ko niya. Ako iyang future. Gipagandaman niya ang among future. Kanon na siya maingon nga, para namang duha ang tanan niyang kabisi, ang tanan niyang paningkamot. TR. Motuo kag sa dili. Ining tuiga, katulo lamang minagkita ni Oliver. Ang kuna na ako, ate, grabe na ako siya kamis. Apan. Murag bago na nga Oliver ang ako na ila-ila. Dili na siya ang dati. Dili na ang dati nga mahadlok kumasuko ko, mahadlok kumag-away mi. Gikan sa college, pito katuig ang among relasyon. Daghan na kayog na labyan. Ate, sa katapusan, nakiksulti ko niya. Giprangkahan ko siya. Magbulag na mi. Di nako. Nakurat siya, ate. Unang higayon nga inabati ang pulong bulag. Gikapoy na ko sa paghigugman niya, ate. Kapoy bit-bit sa usa ka relasyon nga ikaw ra ang nagdala. Sa unang higayon, iya kong gikakos ug hugot kaayo. Mihilak siya. Dili ko na may pwedeng magbulag. Ate. Kinahanglan ba kong magsikripisyo? Alang sa tao akong gimahal. Bisag nasayod ko nga ako na lang ang nagdalaan niya klaseng relasyon. Gipangutana ko siya. Hangtod kanus-a.
Tapusan lang ko na yung project. Apandagan siya project ate. Palihog. Tambagi ko sa angay kong pag-abuhaton. Sincerely yours, Trisha.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ka ni mo, Tricia, sa ibang pagpadangat ni mo sa tampo ni atong tulungan sa sensor ni Ate Arlene. Ano na din ang trabaho sa web developer, no? Kanang perming busy. Niya tagdugay din na mahumang project di ko manguya bagay na ano. Okay, bye-bye. Anyway, DJ Nova Abuniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun as na itong mga suking tig. So, bye-bye.
0: And of course, Capjun Jun di Asis. Itong retired playboy.
2: Yes, masurti ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang kahimtang ni Tricia, marabag, siya na lang ang nagdala sa ilang relasyon, di ba? Kanang unfair man kayo, eh. Nga, kanang siya na lang, ako na lang ba? Ako na lang, sige. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Tricia, makibulag na ba ka? Or magpabilin ka nga mahumban iahang mga kabisi?
1: Kung ako si Tricia,
0: if this is love, darling.
1: Kung ako bito si Tricia, ma'am, makibulag na lang siya. No. Eh, para na ako, kaning relasyon, dili pwede nga pasagdaan na lang ni mo diha. Kay wala may relasyon nga mag-progress, wala yung relasyon
0: kung
1: nga
0: mapadayon.
1: Kung isa ra ka book ang magdala.
0: Correct.
1: Kay mura rabi ani siyang trabaho yun ang kuan, ang mag-uyab-uyab. Kay ang relasyon, we have to work it out nga.
0: Yes.
1: Kamong duha.
0: Correct.
1: Dili pwede nga ang isa rin mo sabot, ang isa rin mag-adjust, maghulat rin ang isa nga. Mura ba mag-expect nga the same ragyapon ang pagigugma sa taong imo magipasagdaan. So kinahanglan siya nga kanabang
0: kabalo ka ako gini-share ha. Nadyo ko yung experience anaba birthday nako. Of course no, this is long time ago. Birthday nako niya sa kato gi-mention bitaw niya nga giga sa buntag naghulat siya hangtod sa gabi. Ako pa nang nahitabo na sa ko nga of course sa buntag di ba imo gi-expect ka bugrit imo imong inigugma.
1: Yes.
2: Luya to nimo
0: ang imo dugay na siya ka.
2: Wa gid ka gigret.
0: No, wa ko niya gigret.
2: Wa to niya dili gito dapat ato kan ba.
0: Kabalo.
2: Wa na chance kita atong tawhan na gid.
0: Pagkagabi naghulat pag gihapon ko kay basig busy lang tinuod.
2: Wa gid.
0: Wa man gid ni gret. Nihila ko eh.
2: Dapat gid ay.
0: Ako man naghilak ibulagan na day nako.
2: Dapat gid ay. Ang
0: experience about birthday na ko ikaw.
2: Importante na law ba yan?
0: Gani, kung uyab mo, birthday niya, naa ka dapat. Agibuwagan. Ang birthday na inong dan.
2: Ako ha?
1: Ikaw, my experience.
2: Pagkaog mabugrit, tayin ko para sunod tuwing.
1: Grabe. Grabe naman na yung mukha.
2: Ako katuin mo ha?
0: Kay si Malimta, no?
1: Ako apod, ma'am, kay mag-birthday na ko. Pero tibok adlaw, wala na greet. Tingalan ko na ipost sa Facebook.
0: Hi.
1: So sa Facebook siya nagkuha, nagpasikat o greet niya. Sa ako ang ginamit ka ito bang why greetings?
0: Ano ba yan?
2: Ano yung ginagawa ko kay greet na sa Facebook?
1: Alain kayo, maski na.
0: Ano yung itong gikan sa kasing-kasing?
2: Pero wala na din ay lugar sa kasing-kasing ganang mga tawhana.
1: Wala giyad, wala na giyad. Pero bitaw, loy kay si Tricia, loy kay ni mga babae niya.
0: Hilakan din ako itong magagabi.
2: Oo ba?
0: Grabe
2: na
0: saan.
2: Oo, na, birthday
0: niyo. Basta kay Gibulagan na yan ay.
2: Basta lang, no?
0: Mora, ganyan dan. Diba?
1: Sakit kayo.
0: Kung importante ka sa iyong kinabuhi.
2: Hoy, lapit ang birthday. Bawi, bawi, bawi.
0: Importante kay kasi yung kinabuhi. Importante po nga na ka.
1: True. Importante kayo na. Kung
0: mga panahon nga, mabawi ka sa mga panahon nga busy ka, diba?
2: Bawi ka. Karang lowless birthday na. Bawi ka.
1: Hapit na.
2: Bas, hindi ay.
1: In short, ano yung itabukan, Tricia? Morag, dili siya priority. No? Dili siya priority ni Kuan, ni Oliver.
0: Nadala siya sa iyang kabisi. Or zaban
1: masaktan man ato ma'am no ang tawo nga naning kamot para kanang mulambo siya sa iyang career ana ba masaktan man na pero to the point nga imo nang i-chapwera imo hang uyab
0: yes.
1: Nanimo i-work out po dagi mo hang relasyon di na namao so
0: correct.
1: Si Tricia wala na siya na priority no Oliver and para na kung dili nakakaya i-priority sa imo hang karelasyon wala na nay progress nga mahitabo. Dili mo na pwede mo ingon ta nga hulati lang ko ha, wait lang gid ka diha kay ning mahuman ni ning mukuan ako basta mulambo na sa career. What if pila ka tuig pa na mahitabo nga mas stable ka sa imong career nga maka lampos ka sa imong kabisi kay always man ta busy, miskan unsa nga trabaho busy man ta.
0: Correct. No
1: kay daghan man tag mga responsibilidad.
0: Pero di ba dapat to in love ka kung busy ka, uba na imong uyab.
1: True.
0: Uba na imong hinigubas sa imong kabisi. Ayaw nga, ikaw yung napakabisi siya, dalimtan ni mo. Oh. Dili na nagugma.
1: Dili na nagugma. Tinood yun na.
0: Wrong.
1: Yeah, moingon da yun nga, ayaw ko biya ikay, kanang para ni sa tong future. Dili mo na pwede. Nga. Para moingon ka, para sa tong future niya, wala namang ikay. Sa'yo nga ka nga, ikatulo sa isa katuig, sira sila magkita. Ito na mention ni Tricia.
0: This year ha, ingon siya, this year. Niya,
1: oya pa ba natawag, ana?
0: My goodness.
2: Engineer, tatawag ko kung ano eh, profile pic ni Tricia.
1: Pati paita nga, murag diba? Madumduman lang ka kung kanabang, kung kanos alang convenient.
2: Yan sa lang
1: makoy. Oh, dili, pwede nga, ayar ka madumduman sa imong uyag, mukha ganos ab konvensiya. Kaya okay, importante ka sa tao at bisan pa kung sa kabisi mangita ginagpaagi nga makaspend time sa imo.
2: Sa
1: ito
2: pabulagan yun mo di Genova.
1: Oo, oh, magpakabisi-bisi. Kabi, labaw na kung bisi niya.
2: Para mo to sa future
1: niya. Ay, dili ko mo to girana ka nga para sa future.
0: Kaya kung para sa future dapat gapit
1: niya. Uban mo duha, no? Uban mo duha. Dili kay nagkabisi lang siya iyaha na napadaplin ka.
2: Web developer.
0: Dili lalib na mga web developer.
1: Yes, murag halos wala sa itulog po ma'am kay bisi kina sa magbilar sila.
2: Dili yung lugar ni mo sabton kasabot man dahil
1: dili oi ano sa manihan to ano sa sabton di si Trisha di lugar masabtan
0: para sa karo nakigbulag siya ginan siya dili dihilak siya di ta magbulag kay para ato ni o niya mubawi na ko ni mo pag mahuman akong project kano sa mahuman nga dagha man ang
1: human sa isa ka project na nang punay mo abot
2: aram to sa inyong future
1: ay dili gina ginoon
0: kano sa mo ng project mahuman.
2: Tigom mo tigom sa kay haramang good ng pag-uban.
1: Ay, imposible.
2: Tigom good.
1: Hindi na mahuman ang kabisi. Ang tao nga nakasugod na og trabaho ka, hindi na mahuman ang kabisi.
2: Pasalamat ka, kabisi ko sa trabaho. Dili ko busy sa laing bagay.
1: Oh, gani. Sa tungkol siyang kabisi, di na, kanang na, wala na siya, nalimta na siya.
0: Time management.
1: True.
0: Kada bang, kung nahigog ba ka sa tao, bisa ka kabisi, oy, mangita siya paagi.
1: Tinoon.
0: Mangita siya paagi. Busy lang ito,
2: ate. Kay, mo birthday good, na kay numdum sa ato, paluwi ka, so kabisi kayong tao.
1: Hindi, pasabot ka, dilagyo niya prioridad ang relasyon. Murag dili niya prioridad ilang relasyon. Nga mo nang wala ra siya kabalaka kay basin kumpiyansa usually ka kahit abo ni sa mga lalaki nga kumpiyansa ra sila tungod kay ang babae gugmaan sa ilaha murag abi nila nga tungod ang babae gugmaan kay sila adi lagi ni mo biya masabot talaga for me ani ana man ang mga
2: pangunahan ang lalaki gugmahan tungod si ang gugma kanang nabisi na lang gyud trabaho para sa ilang kaugmaon
0: ano na gugma maka nabisi ra man dai ka
2: para man si mo ni akong trabaho
1: mas na gugma siya sa iyang trabaho
2: di kay para man ni sa imo ah
1: og para sa ako adi ngano man nalintan ko nimo
2: sakripisyo ko nagtrabaho ko
1: nga ano man niya sa imuhang pagtrabaho apil mo ko masakripisyo nga ano man niya
2: ako akong gamingaw sa imuha
1: ay dili na o gamingaw ka na ako mangita kag paagi miska no sa kabisi
0: nakasalay na ka na Dejinovs online diba kap online green
1: true
0: nakareply siya sa iha mga
1: o nakapost pa
0: pero
1: wala nagchat sa imo miska ni Honey ha wadza mo
2: kaya mo bang tao dili makasabot sa iha ikaw dapat nga uyab. Dapat, ikaw makasabot sa iya.
1: Digyod, you take for granted lang ganyan si Trisha.
2: Kapumanggod, kanang makauyab na mo kanang developer, kanang gapapris, pakuha na din mo nga kinanglan at ating manod. Dapat ka ba magsabot? Kapag mga busy kayo ng si developer?
0: Dili lagi eh. Bisag unsa biet unsa klase
2: ng profession
1: bisag unsa nga profession ka mabisi man gyud wala may trabaho nga nagpayahayra
0: oh way trabaho nga sayon
1: puro sa
0: trabaho
1: busy. Nga busy
0: yes bisag unsa ka busy make sure ganun na kay time sa tao nga imgimahan
2: anong ikaw Trisha anong ikaw ba wala nag-apas na lang gyud sa iya ha
0: mo gani gatas ni siya
1: gatang gani siya
2: gatang di apas
0: siya na lang amo tawag siya amang umusta o tibo kay pagtawag di siya reply ugma na siya reply sa text
2: dilagi ayo nagatang apas na dito
1: gakawad ana sila connection kay wala naman gaga dili naman galihok si Oliver kay wala naman siya wala siya effort ba
2: nga developer para duwa na mo
0: listen gid ang relasyon nga usare nag work
1: yes usare nag effort tangit ka ayo
0: isa ra naning kamot
2: dapat si Trisha ang mag-adjust
1: ay yahay ka ayo
2: sayo pi Trisha ni bay
0: tuwa na
1: sugod na sa chat
0: sa isa ka tuig katulo sa kita imagine na this year August na? Katulong na sa nakikita.
2: Anong ikaw na yapas?
0: Mo ganyan sa mag-apas kung busy ang tao. Di ba yapo ka ma-entertain?
1: True.
0: Di ba? Di ba ulaw sa katao? Nga mo ato ka sa lugar nga dili ka invited.
2: Baka ganyan mo na try.
0: Di ato ka sa lugar nga kamalo ka nga busy siya. Di ka ma-entertain. Di na.
2: At least palipay ang imong uyab kung yapas ka. Uy na.
1: Dekgyod.
2: Akong
0: sana. Dapat nagit sila sistema nga insak.
1: So, dili lang git siguro maan si Oliver. Feel na ko. Yes. Namin ko yung anak ka namin magdugay. Labi na magdugay ang relasyon. Kaya bitong over naging kakakonfident. Kanang wala ka na igugma na sa effort. Naanad ka nga siya. Mangod.
0: Mong kauban.
1: Mo nang, yes. Munang ingani nag mga taras. Murag wala na kay ginahatagan ng value ba. Nga na ang ilang relasyon. Murag wala na value sa iya nga. Basta na lang nga na yung matawag nga uyab.
2: Isang birthday wa po ka nag-text. Uy.
0: Galit ka na. Grabe na gid na.
2: Ikaw mo Trisha. Kana lang. Mabulaga na po dahil ni mo pag.
0: Natural. Dili na lalim.
1: Ang pinakasimple nga butangkap. Dako kay nag-impact sa usa ka relasyon. Kana pa lang
2: birthday. Asipyat ni mo Trisha. Dapat ikaw ni Apas dito.
1: Kaya
2: dapat ito na ni mo na yung trabaho as web developer. Kay basic lahi na ang na-develop dito.
1: Ang kuya na. Yahay.
2: Gitunan mo para duwa na mo ang developer para uban mo preventive.
1: Mo gani kapoy kay si Trisha lagi kanuna nga effort, ga hulat, ga adjust. Ni man pwede nga ang isa ra lagi ka kay unsa man na pagbalanse sa relasyon.
0: Siya ka pangay time.
2: Ang punto ni Oliver. kining akong gidabuhat para bangun ni sa atong kaugnay.
1: Eh, rason ra na ka, basinana nila ang gikabisihan po yun, asay sa trabaho.
0: Para sa ko amagod ka.
2: Basing ng loan.
0: Di, para ginako ang tinod nga ni Kugma, mangita kag paagi nga madto ang ginem tao imong gimahal.
1: Pero
0: bisag unsa ka kabisi pangitaon gyud nimo.
1: Imposible man nga adlaw-adlaw kada oras busy gyud ka. Sarug wa kay time nga magbreak ka, wa kay time nga kanang mag day off ka. Imposible ka. Yun na kay di man ka robot.
2: Mao lagi na no.
1: Listen sa 24 hours sa katubang sa imong trabaho.
2: Oh, yeah. Na ba karong Lunes?
1: Yes, advance happy birthday na.
2: Kita gyud ba kay man eh. Mga disgrasya ta ni.
0: Kana bitong dugay mo nagkita unya ka nang ihagman lang ka, ma-feel man nimo ang care ba? Kana bang pero sa reaction niya, murag wala lang, uy, dili na gid ni maong. Murag dili ba? Murag
2: dili ba nati kay, ingon ni Kuya Jimar, busy ko nun ng web developer.
0: Oh, gani.
2: Dapat gani ko nun, dili na mag-uyab-uyab. Pasalamat gani ko nun si Trisha, kay uyab pa siya ni
1: wow.
2: Kwan.
0: Ay, anak ba?
1: Kaya yung mga reason ra maginay mo, ingon nga, busy ma'am, no? Kay murag, imagine na niya ang senaryo ba nga mo, ingon bitaw nga, sorry, wala ko ka-reply. Kaya paabot ako sa balay, nakatulog dayon ko. Murag, ana niya, imagine na lugar. Inigsulon niya sa putan, dito lugar siya nakatulog. Murag, ana, good nga reason. So, imposible, walay taong, there is no to, kanabitang taong na too much busy.
0: Ang tinawag mo ni, pauli pa lang ka na, nawag na ka. Diba? I mean, oh.
2: Ang eksakto ang tani, kung tinatanay nga na, gugmahan ni si Trisha kang Oliver, si Trisha ang muapas, ikaw pa lang ang muapas.
1: Kaya, bagira ni mga laki.
2: Ikaw, Trisha, mag-effort kay ang imong lalaki nga gihigugma, nagplano, nagbold para sa kaugmaon ninyong duha. Yalagi,
1: kung nagplano siya para sa kaugmaon, ubanon niya si Trisha sa tarambutan. Di man pwede nga, siyara, pasagdan niya si Trisha niya, mayingon siya nga para sa atong future ni.
0: Ang pangutan na karoon ni Trisha, mauni. Ingon si Oliver, humanon lang niya yung project.
2: O, di pagulat.
0: Question.
1: No.
0: Mahuman ba ang project?
3: This

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Darlene, pakigreet ko sa kong asawa nga si Cherry Castillo nga sige katawa sa mga tambag ni Kap June. Nahanaw iya kalago sa una sa kadugay tanaw sa inyong live from Gino Castillo of General Santos City.
2: Maayong hapon at iar pagreet ko sa kong ugangan nga si Mama Nena nga dili jud mo biya sa radyo basta mag 1 PM na from Marites, Bangis.
1: From Brian Solon, hello Ate Arlene. First time na ako makakomment sa live daan na kaay ko maminaw sa radyo palingaw. Madigay mo tanaw sa live kay makita inyong mga reactions sa panag Lalis.
2: From Jocelyn Dumaran, maayong hapon Ate Arlene. Paki-shout out sa kumbana nga si Ramil nga kusog kaayo mo katao basta si Kap June na ang mutambag idol kaayo niya si Kap June. Ingon man kang Roderick Balmes, good afternoon sa inyong tulo watching from Bayugan City. And hi Ate Arlene, always should me na minaw sa imong program from Emma Fe of Wow Lanal de Sur.
3: Shout out ha, katong kasakay na ko sa plane. Katong na ngayong number sa ako, nga wa na ko kitagaan. Tungod kay maglikay ta sa temptation palangga.
2: Okay, yes, okay, and of course, okay. Advance happy birthday kang Ate Arlene. Karong yes, Lunes na ang iyang birthday.
3: Ate, after August 10, pagka August 11, advance happy birthday.
2: Advance for the next year.
3: Mangloon ay si Ate, bulagan mo dahil magpuyo pa nanig.
2: May nang advance sa katuig
4: daw siya. Lang, ako
3: oy, bawi-bawi mo tanala. Tarang mga ex ni Ate. Invited.
4: Ako lang gikuan ba? Ako lang gi... Ayoko na, Kap. Masi makadungog.
3: Invited, invited. Bawi mo tanan. Bawi, invited.
4: Bitaw. Anyways, ako lang gi-relay ba ang gibati sab sa itong sender nga si Trisha.
2: Yes.
4: Imagine, birthday niya, wagay siya gigreet, gigas butag
3: tapos. Nagilaki ka, nagilaki.
4: O, hilak ko, hilak. Siyempre, ang kalabi ang birthday ni mo, ang imabiyang hulatong kalabi ang greetings.
2: Yes. Yes. Bahala ko lang gift, basta na greetings. Basta, diba?
4: Importante yan na, bisag yun sa makarelate.
2: True.
4: O, diba?
3: Haltod ka rin, wag ginalimtan yun.
4: Okay.
3: Sa ka, diba?
4: Diginovs, imong final para kang Trisha.
2: Para na ako, Trisha, di na ka magpaabot. Kikinang ginaingon ni Oliver nga, ug mahuman lang gini akong project eh. Sa tinood lang, kanimang kong tao nga, namang yung mga tao yun, ma'am, nga, grabe ka career-driven ba nga. Mm. Kanabi tong, dara sila naka-focus. Wala na, wala, murag, tanaw mong guna ko, wala na na-priority ni Oliver ang ilang relasyon. Ayang priority is iyang trabaho.
4: Correct.
2: So, which is, kanang, lisod para kang Trisha, kay dili siya ma-prioridad. And once mangod nga, dili ta ma-prioridad, sayang kay atong oras ug panahon ba.
4: Correct.
2: Nga mag-status sa tao nga dili ta kaya i-priority. Mm. Kaya pwede man ta i-priority at idungan sa ka busy sa trabaho. Kaya again, normal kaayo nga mabisi ta sa trabaho. Labi nagnagitay goal ba nga gusto makabot. Normal kaayo na siya. Ang dili normal, kanang sige na lang nimog irason nga busy ka mo nang di nimo matagag panahon ng imong uyab. Kaya again, kung importante ka sa tao, regardless kung sa kabisi, makapangita gi kag paagi nga ma-insert gi dyan nimo siya sa schedule nimo. So para na ko Trisha, di ginaingon nga nahigugma si Oliver ni mo. Nahigugma siya sa iyahang trabaho. So, para nako, kinahanglan na ni mo siyang i-let go. And ikaw po, si mong kaugalingon ba, dili ni mo deserve nga maghulat ka kung kano sa siya na ay time sa imo. Imagine, marag, kuhan kaayo ba? Unfair kaayo.
4: Kasagar sa tag, dugay na. Binigit magdayon.
2: Okay. Mumang guni nga years daw, ma'am. Kanabitong 7 years each nga. Kanabitong, over nagid kay mo ka kumpiyansa sa inyong relasyon ba nga abi ninyo tungod kay dugay na mo dili na mo mag-effort eh, nga kanabi tang maghatag og time kay kumpiyansa ra mo nga ara na siya diha dili gina siya mawala nya ang gugma ba ya mag-feedback yun na once nga di na nimo hatagag panahon.
3: Yes.
2: So di kang pwede mag-expect nga the same amount of love lagi pa imo ma-receive nga di naman nimo siya ginabalikan sa effort. Siya na lang man isa. Si Trisha na lang isa ang effort. So unsa may mabalik. You cannot pour from an empty cup ba ya?
4: Correct.
2: Diba?
4: Correct.
2: So correct. Wala may ginahatag nga pagigugma si Oliver sa iya. So unsa pa may mabuhos si Trisha nga tukang Oliver. So para nako, it's time to let go. Di na ka magsigig hulat anang tao nga dili ka kaya ay prioridad. Unsa una lang ka umaminyo mo, kamoy magdayon niya siya, busy lang niya po siya sa trabaho, kaya trabaho mo na ikaw manan. Inighuman sa isa ka project, nanang po na mo abot. Ingan, anamang ginaang cycle sa ito pinabuhi.
3: Dili ka, masigatigom lang, kaya pag minyo nila, magsige na lang sila uban.
2: Dili, pwede na.
3: Sige na lang sila gimog anak, kaya nakatigom naman.
2: Ah, imposible. Mo gani na, Kap. Nga once, imagine gani, nga sila'y magdayon, tuod man, stable, siguro ilahang pangwarta, panginabuhi, pero imagine, dili siya kaya hatagag panahon ni Oliver. Kana, mangod, importante mangod ang oras, Kap. Dili man pwede nga, maingunta nga, bisita niya. Kanang basta lang nga ingon nga nahigugma okay na basta ang panahon og oras gyud mo ginay pinaka importante sa usa ka relasyon. So kung dili na kaya karon ihatag ni Oliver kang Trisha ang panahon,

0: niyang asahan, what if pag minyo niya ang ending, maneglect ragi hapon siya. So para nako di na siya kinahanglan nga mohold ana nga relasyon. Pasag di na si Oliver nga maminyo sa iyang trabaho kay murag mas dira siya nakauyon kaysa sa relasyon nila ni Trisha, di ba? So ayaw nagpaabot diha.
1: Ayan.
0: Sa kanuna kini ang inyong DJ Nova Damarites, ang ring ng bayan.
1: And of course, ang atong URP professor yung final para kay Tresha.
2: Shoutout kang Giging ha nga ang uyab, isa na katuig, duha na katuig, wala kita pro sweet gapon kayo ang ilang mga messages. Ang importante kay Giging
1: nga Jiggle may labot.
2: Ang importante daw kay Giging nga ginapadala ang perminti sa GCash.
1: Jiggle, okay ra.
2: Ang Jiggle, perminti ginapasagdan sa uyab at to Phoenix. Shoutout kang Kuya Birhel. Ate, kuwan niya sa Migaman story, sumala niya. Kada ato daw, sige isang uli. Kahit every 4 months na baka uli. Kaya yung trabaho niya, layo ba? Dua pa ka probinsya, ang iyang ibiyahe, ay isa sila magkita sa iyang asawa. Una nga, every 4 months, kini classmate ako sa college. Every 4 ka bulan, sila ay isa magkita.
1: Okay.
2: Kada uli daw niya, kada ato, tingala siya, pagkabuntag, dili sa tagdon sa asawa, bugnaw kayo ang pagtagad, anak nga. Dapat gibingaw man. Pero after atong kitagana ko sa Migaman ni Sulay sa pag-uli niya pagkabuntag,
1: tinemplahan ng kape.
2: Gihawan pagbanok. Una nga, nagpasalamat gid siya sa tungod sa Migaman. Every time nga mauli siya, happy na ang iyang missis, no? Kang Kuya Virgil. Si mo, Atricia, usahay magod ati Arlene, Tichinova, kami nga mga lalaki maglibog.
1: Aha, maglibog kay?
2: Kanang usahay ka among plano para lang sa future, para sa kaugmaon sa kaning atong hinikugma.
1: Ano sa libog ana?
2: Magtigom ta, magtrabaho ta. Uban gani, mag-abroad, ta, pila ka tuig isa magkita. Ang uban gani, asawa, si man, pag uli, gusto na pa lakaw na po dayon, lakaw na, trabaho. Kay kami magsakripisyo, magigid may para sa kaugmaon sa among pamilya. Pero kini kang Tricia noon, nakita na ko, kini si kinsa ning ngalan sa iyang
1: Oliver.
2: Kini si Oliver naning kamot nagsakripisyo bisag gusto na kaulion kay
1: unsa kaulion di makilala mo uli mo text naman unta.
2: Yes. Gusto na mo text mo tawag.
0: Ang communication drama yan kinahanglan. Tungod
2: sa kabisi sa iyang trabaho kay develop web developer lagi. Sumala lagi kang Kuya Jimar kining web developer kay gi-research man ko dato ni. Tricia, gi-research na mo ni sa URP. Kining trabaho na sa web developer. Ang kaoban de, ma-develop dugay.
0: Mo na.
2: Ay, mas maayo kung mag-practice na lang kag web developer mo. Para din ka na magkita. Para na ako, manggod.
1: Ang kaoban ma-develop.
2: Kanang, wala man ni mo gi-mention nga nakauyab og line si Oliver. Sa ato pa, ang inyong problema man lang, isang trabaho lang ni Oliver.
1: Pero sagad, manggod, ganong di na kaganahan kayo na nakailain. Inana man.
0: True.
2: Kamu mga babae.
0: Di na kamugahin og oras tungod kina na kailain ikabisihan.
2: Ang trabaho ni Oliver karon, nagtigom-tigom-tigom para pagkatigom naging siya, mahatag na niya ang panahon. Tanan niya nga panahon si Matricia.
1: Pero ang pagtigom niya, walay pulos kay ang iyang hinigugma, pag-usag tanan pa ning kamot ko, wala ang tao nga imong gimahal.
2: Dinoy kayo, Matricia. Pagdagan sa tinigom, no, mangita
0: ang, ang laki, biya, mamailhan ni mo if nagi interes sa imuha. Kaya di ka lungan, biya, na magsige ginagkuan.
1: Yes.
0: Diba?
2: Dapat maluoy ka, Tricia, kang Oliver.
0: Di, yun, wa na siya kay pagigugma, kay nagugma, para magsige rin nagtawag, magsige rin nagkuan. Ang nature na sa lalaki, eh nga, kung mahigugma sila, magdigin na, maingon nga, busy kay ko, imposible.
2: Sa kabisi ni Oliver, grabe ka trabaho, ang trabaho nga iyang giha sa gubang. Di na sa katik si imuha, ang importante kay kasi ang kinabuhi.
0: Eh,
2: luhi so, kayo imong uyab.
0: Dili gid importante. Imo na ang dili gina text.
2: Dapat sabto nimo siya. Ikaw ang muadto sa iyaha, ikaw mangitagpaagi.
0: Kaya hay bagin ani mga laki no.
2: Ikaw mag kuan gid sa iyaha. Maningkamot ka.
0: Nanghimuon yung hari bago sa himuong hari.
2: Kaya ni. Ang gibuhat mong gud Oliver para sa inyong future.
1: Mhm.
2: Nang ako nakasabot ko kang Oliver, naluoy ko sa imuha kay basig makatigom na sa poon, ikaw mismo mo distansya ayaw. Inuntot imong kaugalingon sa iya kay daghan na sa tinigom. Sa gihapon diri si Kuya Kapuingon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa ko masiguro ba pag mahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
4: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Pero po Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
3: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Kono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ko makunan kung unsa ba ako gibati. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagbuwad to ka dito sa butika, kay naata na doon. Unsa ba akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, ilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
3: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: nga di Genova. Thank you, Cap June. And thank you, Tricia. Sa mga papadangat, imaswatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Lisod ang imuhang sitwasyon. Tugod kay lagi unfair kayo inyuhang relasyon nga ikaw lang ang nag-handle, ikaw na lang ang nagdala. Apa nihangyo kanimo si Oliver nga tagaan siya gigayon. Siguro this time, ikaw ang mus set og rules sa inyong relasyon. Dapat magsabot mo og sakto nga mga schedule, sabot mo og sakto nga mga panahon nga kung dili niya matuman, sorry. I mean, dapat kung pananglitan tagaan nimo siya chance kaya in love mang gid ka sa iyaha o nahigugma kaniya, ikaw ang mag-set og rules sa iyong relasyon. Dili pwede nga mahulat lang ka kanon sa siya naa. Nga maghulat ka the whole time pero di siya maabot. Tingali, after nimo siya gibulagan, mubawi siya nga nakanimo. Apan kung sa imo tanaw, wa na usab ang iyahang taras mo lang gihapon, well, wala ko ilang masulti. Pangitag lain nga makahatag nimo sakto nga panahon, saktong gugma o saktong atensyon. Dili siya deserve sa imong gugma, Tricia. Thank you so much. Sa iba papadangat imo swatam ko bang hinaot ko nga nahayagan ka sa mga karon. Stand by karon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Doc Jan Paul the Assis. Mosunod gilayad ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Gioid Capsule. Nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyze na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga til, nagahukong. As in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul the Assis for healthy happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervical para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervical sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervical para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og ka ng cervical. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervical. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc Jan Paul the Assis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Health Education's program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa tuang NANS Health Education's program.
0: Og siyempre, alas sa inyong mga pangutana, text sa ato 0917-159-5812. Ati Arlene and Doc Jan, na-stroke ko. Una kong sakit diabetes. Sunod, nagsuka ko patay nga dugo. Og nagpupupod kong patay nga dugo. Karon nakupos akong kidney. Pwede ba ko makainom? Okay, mega man. Daka na makainom yung sakit, Doc.
1: Okay, mga kanans. Mm. Kung ano na to, kung sa
0: cleansing,
1: umpisa pa lang, ang iyang main problem is diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga yung diabetes niya, mga kanans,
0: makontrol po na ito, no?
1: Wala na control ba. So, until niabot sa punto na nagkaroon ng komplikasyon, kumbaga na stroke, and then nagkaroon ng problema sa iyang digestion, pagbawas niya, medyo na ay sagol na dugo, mga kanans, and then niabot sa punto giyod na pati ang iyahang kidney ni kuyos siya, mga kanans. So which is usa sa mga komplikasyon kung dili makontrol ang diabetes, mga kanans. For overview, mga kanans, no, diabetes mo kini yung pagsaka sa ato ang blood sugar na pwede siya na mubara sa ato ang mga kaugatan. Once na magkaroon siya ng mga obstruction sa ato ang mga kaugatan, pwede kato na ugat makadaot siya sa usa ka selula or usa ka organ nato, mga kanans. Halimbawa, kung kini na ugat ang iyang nabarahan is sa imuhang utok, pwede ika-stroke sa pasyente. Kung sa imuha na put kasing-kasing, nagkaroon ng bara tungod sa imuhang sugar, pwede na magkaroon ng ginatawag nato na sakit sa kasing-kasing ng mga coronary artery disease. Or pwede magkaroon ng mga heart failure, or pwede po magkaroon ng cardiac arrest ang usa ka pasyente. Kung usa ka pasyente magkaroon ng obstruction sa ugat sa iyang mga tiil, mo kini atong ginatawag na nagkakaroon ng mga peripheral neuropathy. Muna, mga kanans, no, na sometimes makabantay mo, mga kanans, na kinis ilang mga tiil medyo puy-puy, banhod, hawoy, anin talag sa medyo mulagom na siya. And then, in terms sa ilang sensation, dili na kayo nila ma-feel kung naamay matumban sila or masamad ba sila, dili nila mabatsyagan. Kay tungod yung nerve ending sa ilang tiil, nangamatay na siya. Ngano nangamatay man yung nerve ending? Kay tungod, barado ang ugat tungod sa taas ang ato ang sugar. And then, pwede pod ang barado sa imong ugat, pwede sa imong kidney. Muna, ang imong kidney, kay tungod na dili na siya, makakuha og enough na blood supply para ihatag ang need sa imong mga selula. Ang metabo, yung selula ni mo, kay wala naman sa pagkaon, wala na may insakto na blood supply, maginahinay, kaluya, kamatay ang imuhang selula. Moto'y nahinay o kakuyos, nakakuyos ang imuhang kidney. And then in terms sa imuhang laboratory, makita dadto, makita na imuhang creatinine, medyo nitaas siya. Then ang imuhang sugar, ang imuhang mga electrolytes, nagkakaroon siya ng abnormalities, nagkakaroon ng imbalance, mga kanans. So unsa ba ang atong angay pagabuhaton aron ma-revive, maagapan nato ang problema sa usa ka pasyente na naay daghan na komplikasyon sa iyang panglawas? Number one, focus nato, mga kanans, i-control ang iyang blood sugar. Ikaduwa, cleansing. I-cleansing nato ang iyang digestive system, then i-cleansing po nato yung circulatory system niya, mga kanans. Then pangatlo, i-realign, tul-iron ang mga kaugatan na medyo nang hiwi na siya. So maukinin nyo sa ikatulo, under anak, mga kanans, appeal yung therapy, appeal yung massage therapy, mga kanans. Kay bisa unsaon imo inom sa tambal bitaw, mga kanans, no, kung ang imuang ugat ni kuko na siya, nang hiwi na ang imuang ugat kay tungod sa barabara, so bisan unsaon imo kainom ana, dili igid na siya matulid ang nanghiwi na ugat kung dili nato siya ipamassage. Mo kana na naakit ay therapy, na atay massage sa atong mga kamot, sa atong mga tiil, kay para katong mga nag-ok-ok na mga ugat sa atong mga tiil, ma-massage to siya, mubalik og kanindot yung blood flow. So mo na, no, sa mga pasyente na mga diabetic, sa pasyente na mga na-stroke, sa mga pasyente na mga barado ang ilang mga ugat, sa mga pasyente na sigig pamuypoy, hawoy ang ilahang paminaw sa ilang mga kamot o sa ilang mga tiil, ginarekomenda ko og dako kaayo ikatabang kaninyo ang magkaroon ng therapy or massage therapy, whole body massage, mga kanans. Then haplasan kini siya og nans liniment oil matag gabii or matag bugnaw ang panahon. Ngano man kinahanglan nato haplasan? Ang paghaplas, mga kanans, makatabang kini siya para ma-promote ang blood circulation, and then makatabang kini siya kay para ma-preserve ang insaktong kainit sa ato ang lawas, labi na sa atong mga peripheral, sa atong mga kamot o sa atong mga tiil. Kay kadalasan basta bugna ang panahon ato ang tiil o kamot, dali siya mubanod, dali siya mamuypoy kay tungod hina yung sirkulasyon. Kay tungod sa kabugnaw sa panahon, mga kanans. Nans liniment oil makatabang siya para ma-maintain ang nindot na temperatura sa atong mga kamot o sa atong tiil para nindot yung blood circulations. Para sa mga pasyente na naay mga problema sa kidney niyo or naay problema na tinatawag na to na diabetes, nindot og dako kaayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Nans Herba Capsule before meals, mga kanans, ang pag-inom. Okay? Before meals, 3 to 5 minutes, not more than 5 minutes. Okay? 3 minutes, not more than 5 minutes ang pag-inom sa Nans Herba Capsule. And then, you eat Herba Capsule after meals, mga kanans. Sa mga kalalakihan, pwede po nato isabay ang Mega Man every morning, mga kanans. Kaya Mega Man, kay balo kita, para sa mga pinakagagmay na mga ugat, makatabang po siya para ibalik sa nindot ang sirkulasyon sa ato ang dugo, mga kanans. So, balikon ko ang imuang pag-aimnon, Nans Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. You eat Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. And then, Mega Man Herba Capsule, 1 capsule once a day, every morning, mga kanans. And then, importante po, mga kanans, no, yung lifestyle modifications. Sa itong mga pagkaon, medyo dandahan na kita sa mga pagkaon na taas o sugar content or taas o carbohydrates, mga kanans. And then, as much as possible, ikayon po nato ang mga pagkaon na ginatawag na mga genetically modified organism. And then, of course, kinahanglan kita na mag-exercise every morning, walking lang, bisan mga 15 to 30 minutes, dako na kini, ikatabang ka nato, mga kanans. And then, of course, religiously i-follow kung unsa ang pamaagi sa pag-inom sa mga tambal o mga herbal para makuha nato ang kaayuhan sa ato ang panglawas.
0: Ate Arlene and Doc John, unsay angay na kong imnon, sakit akong tuhod, unya, diretso mas hawak, ngul-ngul pagyod, ping ni sa Bohol.
1: Okay, mga kanans, no, there's a possibility, resulta kinino na ay mga nerves na mga naipit. So, mas nindot po na i-hot compress, and then aplasan siya og Nans Liniment Oil. And then, kung naakay kaila na maayo og nindot na mag-massage, mag-therapy, or mag-chiropractic massage, mga kanans, iparealign yung sa imuang lumbar, mga kanans. Kaya there is a possibility nagkakaroon pod ka ng ginatawag na to ng mga lumbar pinch nerve, mga kanans. Okay? So, plastic inisiya, ognans, liniment oil, and then ipa chiropractic massage, mga kanans. And then, para sa naay mga problema sa mga kasukasuan or sa ato ang mga nerves, nindot na combination yung Nans Herba Capsule o UID Herba Capsule, imna kinisya 1 capsule 3 times a day, good for 21 days ang pag-inom, mga kanans. So, mao kato, no, ang akong mga rekomendasyon sa imuha, mga kanans.
0: Okay, daghan mo ito mga pangutana do kapan ni naman igo ang atong oras. Hangto na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nans, again, usbon ako, Nans o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang Nas makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mao to no yung bago na asay additional na
2: mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 3, 1.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

¿Y qué la cómo está? Mayong pag paminaw kaninyong tran makurma. Welcome to sub this program ang balong daguri. Ah, kumusta og manginaot? Damos kada si Kapiskay. Sa panlawas adlaw kita karong Biyernes, August 7, 2026. Yan. Og onya masaligan. Atong tigmo di ay 2,100. Kauhag walo ka mga sundalo. Sulod sa gingharian, di gyud mudagan bisa pagrakrakan. Iyan. Og gunja. Pabuta atong giandam karo dawa nga nasa jud ba ka mo? Ha? Nasa jud ba ka mo? Unang ligaw-ligaw. Asyete. Asyete atong unang ligaw-ligaw. Og pabutang duha para makompleto.

Oh, gikan daw kang. Asa siya? Atutos, mabinay. Oy, Eric. Eric sa may sikatuna, nakabalik, nakatext na ganyan. Nakuha na ganyan number na tumbag. Katong wapa na kuha may gala, 0997-521-0165. Okay, 0997-521-0657. Katong wapa kuha, kaya po na. Kaya katong pagbalihin na itong may gala, murag na kang natalang. Huwag kakuha na yun. Osbon ako ha. Number na ito, may gala sa itong text line nga bago. 0997-521-0657. Iyan mga silingan. Og akong tubag, long anang imuang atig mo. Ang tubag anak kay... Okay, ang tubag na kulong sa imong tigmong kay Nanoni. Okay, tubag long kay mga sundalo. Piyuto. Uap agabo. Long mga maldito na. Kumusta mga maldito? Hello. Okay, di panyod. Ang agong tubag long sa imuhang digmo. Ayan. Agong tubag anak kay Irong Buang. Kuya, bito ni Irong Buang. Ang naibuang ba'y kay tao, iro og lubi. Marang kay naibuang ba'y huwag mong kitag baboy na buang. O kanding nabuang. Bakang nabuang. Akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak balong kay mga gwardiya. Piyotor. Atong gwardiya may galang natulog. Ikawat yung armas. Gwardiya na ganiha hasta armas niya. Huwag niya mabantay. Huwag ako ng gwardiya. Tanggalon ko na diritso. Tatawa ko. Gwardiya. Gwardiya. Magbantay siya. May gala siyang permit. Tulog siya hasta iyang armas ganina.

holidays na lang. Diyan pa yun, lamigas, gikan daw kang tunyo sa Buhol. Kumusta mga taga? Mga taga Buhol Computer. Og akong drug. Lang kutos sa ulo. Computer. Wa may kutos ilong buwang.

bahay. Di mo dagan kay muambag lang. O, kato akit bahay, may galang na sapon ni ambag, tuhog siya sa... O, tuhog siya po tao sa kuralan. Tikab-tikab yang ba-ba. Ayaw! Mau. Ayaw! Agong tubag, LTO. La-la taon niya. LTO, la-la taon niya. HPG, hatag po gamay. Masapay o ba? Ha? Masapay o ba? Akong tubag dong. At tubag na ko anang imuang. Atig mo kay hagdanan. 28 ka ang Piotr. Itlog sa pugaran long. Paborito na ko sa unang kuuton. Lumlum ang imungaan nga isura ka buok itlog. Aga balaw akong ang tubag anang imong tigmo. Ang tubag ana longkay. Poste sa kuryente. Gikan daw kang Amado si Kihor. O amang ka si Kihor Amado. O mayo pumina dyan sa Maria. Sa Nuan. Lasi. Unsa pa na uban? Uno man na diya ka municipalities, di ba? O unsa ay kuan? Sintro, si Kihor. Aga, dayon, masaligan. Akong tubag. Longkay. Doa kasi pisaging kardaba. Sa malungago na to na. Ha? Longago na to na.

0: bao. Kanis niyong bao may galagi dukdo ng bato. O sunlo ng ulo. Lang bulig sa lubi. Agikan daw kang mani sa Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Dayon akong tubag. Long sa imong tigmo kay Rayos sa ligid. 28 rin ang kabuok niya. Ha? Rayos na siya. Akong tubag long. Mga mangungoot. Di, mangungoot pagkahuman mo. Dagan. Dagan, pagkabot sa ng baklay, sago sa mga tao. So, ang ipangita na yun, itong kadagan, o yung baklay naman siya. Aga agong at tubaglong sa imo ang ating mo. Bato sa puko. Bibing daw may galas buhol. Kumusta mga taga? Buhol. Dito may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang waway may galas si Kihor. Kentos balong may galang anak ni Henry nga bata. Balong, tay. Tanawa bigo si oras na biki mula kaway ko.
1: Akamang rilo tay.
0: Akamang wulklak na lang. Tanawa ka ng wulklak ka ng dakong rilo ba? Naman sa tindahan.
1: Ay, alas 12 na yung punto tay.
0: O si alas 12 nga murang alas 9 pa man ron.
1: Na, nga nga o, alas 12 o.
0: Takka, mga kakatimbangan. Timbangan nga rilo ba? Ay, timbangan bisa sa isda, fish. Siyempre, huwag pa na gamit na. Dito kanya matulog, may galas alas 12.
1: Ay, rilo, kanil. Timbangan nga na tayo. Abiman ako, world clock.

ang tubag ana longkay. Saging tundan. Ganiya kardaba karon tundan na po. Unsa gyud ay? Lang akong tubag. Anang imuhang tigmo? Kay. Ang tubag lang sa imong

Okay, number na ko 0997-521-0657. Manya to ang bagong text line ba? Ha? Pero si Eric, kita na ko nasa text ganina. Pagkita onon palagi. Nagian ako ba? Nang akong tumag. Itlog yapon. Computer. Itlog nga. Yat-yat.

mga puluan sa kahoy. Gikan daw kang abet, may galas bugo. Kumusta mga taga bugo? Wa pagihapon ba eh? Ha? Oy, gipang piskat ko ng taos ni Gros Oriental. Ano man na? Ha? Iba ka na resulta may galas sa asphalt sa Mount Canlaon? Ha? Ipang piskat na ba? Laya piskat kay Katol nga ang sabah. Muta-muta. Pero naako'y tip ninyo para di mo matakdan. Ha? Para di ka matakdan may gala, ayaw ng ikapay mo mata. Oh. Kay, di ba, murag hilo mga ikina kay makita aga pula. O, oh, murag mong hilo po di mo mata. Eh, si imo siyang kanang anaon ba? Kanang, kanang losnoson ba? Ayaw, get. Og muhikap ka sa imong mata, panghugas sa imong kamot, og tubig lang. Oh, ayaw ka muhikap. Okay, mahikapan man mo itong gihikap sa iyong mata, at sa bangko, doorknob, at tumahigala sa mga, kanabitong hawiranan, manaog, musaka ka sa eskulahan, or asa ba ka, nihikap man na sila diha. Mahikapan mo itong kanya mo, unos-nos kasi yung mata, sure na. Pero ibutagi din mo permis imong alimputakan, ayaw ka muhikap sa iyong mata, hugasin imong kamot. Wow, layo rin kay Spiskat, anak ba? Ha? Layo kara sa piskat ba? Basta before ni mo hikapon, mag-imok, mag-inasigot. Labi na imo mga kauban, pula kayong matag, ipang piskat. Murag mga atol po, mag-imok po mata ba? Okay rin na siya, basta before ni mo hikapon yung mata, nus-nuson, panghugas o kamot. Murag ito yung solusyon ba? Para di ka matakdan, anak.

0: Og akong tubag asa imuhang tigmolong ani bunga sa sirguelas kompyuto o sa kapag nga tambal ko yan nakuha ag duha o giimnag duha 28 oray bili ah napulo ako nakabo o sa kapag sabagay na gagmay no o gagmay daghan kay bay kung gagmay bitong murag kaplet pero sagad yun ang kapsul napulo rin sa isa kapag ha log tubag na ko ka ispraket 28 kang ipon gikan kang Abel Bogo wap agi hapo ikaduang ligang-linga may gala uno paabutang usa para makumplito dirita sa tuang lain pang pasiaw gikan na may gala kang Apple dos Buhol Balong
1: Yaman bay
0: kinsa may pinakamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan
1: ya? Yeah?
0: Pinakamalipayong lalaki ba sa tibuok kalibutan
1: kinsa man di ay
0: o si Adan
1: nga naman
0: kay huwa man si Ugangan o pinakamalipayong lalaki ko no tibuok kalibutan si Adan iwa si Ugangan Hello. Aga, onya maslagan. Ah, padayon ta diri sa to ang pagpanaguban. Onya kanang galibog bitaw gihapon hangtod karon. Unsay una manok or itlog? Itlog ba or manok? Oh, tuldukin na lang ang pagutana. Ang una gyud itlog yun. Ha? Itlog yun. Tinga no. Una man gibuhat sa Ginoo si Adan. Aya ang manok niya si Adan kina maitlog. Ha? So una itlog. Oh, kanang galibog di tuldukin na. Hangtod karon sige lang po pangutan. Ay una itlog bar o manok. Itlog nga ni. Ha? Itlog nga ni kay una man gibuhat si Adan na may itlog duha. Okay, padayon tayo gala diri sa tuang pag panaguban

Kumusta mga taga-sikiho? Og, ay kang Tatay Eddie, diyan sa Lassie Church, mamaligay ang ice cream niya. Lameng. Lameng.

shit, lokong gapon. Itlog ng gapon, dahil. Kato mitabok, may galas, traffic light, pula. Kung anong tabok, magkabay nga, pula man, wakitas pula. Kita man kos pula, sir. O, anong yung tabok, magkadayon. Wa mo, kita ni mo. Biting na red light si Balong. Anong tabok man ka? Di ba, pula, stop? Wa kita nga, stop? Kita siya. O niya, anong lahos pa man ka? Wa mo, kita ni mo. Sabi niya, gugwa ka. Okay, padayo tayo gala. Diris ito ang pag-panag-uban. Long akong tubag sa imong tigmo kay Bato Gapon. Ang bato kay nai buhi, nai patay, no? Ano ka na, no? Basta bato ba, nai kinabuhi. So, akong kikuha ba, nagkuha akong bato, ng buhi, ako yung kitapan, ng tulog, o ginhaga, ginhawa ba? Buhi man daw. Huwag mo ko'y nadunggang ginhawa.

Transformer. Piyodor. Long, damang na. Piyodo. Manok na long, gi karambola, 28 kabuok. Ah, namang gapoy. Ang madaog robot na ba katong talawan? Diba? So, pinatiyanay na sila dito lang. Linambusay na. Padaplin na rin talawan sa daplin. Pagkalas na, usan na yung buhay at tinga na. Amo din, tusikon, may gana. Tusik din siya, way samay. As ko naghan ng bihag. Long akong at tubag anang imuhang tigmo. Yan. Ang tubag anang kay hagdanan. Gikan daw kang Edsel nang Bugos, Ibo. Kumusta mga taga Bugos, Ibo? Mayong pagpaminaw og akong tubag balong sa imo ang digmo. Kuto gyapon. Mayong pagpaminaw sa mga kutoon. Mayong pagpaminaw sa mga kutoon. Hello. Okay, dito may galas lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Makoy, si Kihor. Kanang mayong adlaw, sir, attorney. Unsa may ato iha. Ako untang filean og kaso si Balong, sir. Ngano man? Iya kong gilugos, sir. Oy, unsa man nga kaso? Rape? Kuan, sir? Rape with robbery. Uy, ngayon na pa may robbery. Alangan, paglakaw niya, sir, iya man gida akong panti. So, rape with robbery. Sakaan ko, sir.

ka mo. Di mo magmigaman, file mo gas. Pero magkamigaman, no? Di mo file gas. Okay, padayon tayo gala, there's ito ang pag pataguman ng tubag na ko o sa imuhang tigmo ang akong tubag anak balongkay. Mga piniriso ikan daw kang Juven Sikiho. Kumusta mga taga Sikiho? Piyoto. Aga akong tubag. Okay, tubag na ko along sa imong tigmo kay Balas Pusil. Piyoto. Wap aga mo. Mga hinalay Jane sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Direta may gala sa tuang nasayod baka mo. Nasayod ba mo mga silingan?

0: Dini si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hibati ko ng sahay, ang akong bipi mo, kaka, di ko gusto nga mag-mingsin ko ka nga para sa hiblag nga gasalitong sa butika kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sinceli at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga nangaayo sila kay hiblag sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gimingsin o dagan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adianos
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyo.

0: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
1: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Kini si Doc John Paul de Asis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, laliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Mipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
3: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo magkala dito sa tuang pagpataguban. balik tayo magkurimaw dito sa tuang pagpataguban. Lang akong tubag. Anang imong tigmo kay ngipon niya. Ngipon niya po. Og tubag lang kay naga asensya fun run. Di mana mudagan magbaklay ra. Ha, gabaklay o niya katawa ha. O, muna saktong fun run. O, muna saktong fun run. Gabaklay o niya katawa ha. Muna fun run. Ano pong gabaklay, gadagpan o

0: Anang tigmo ni mo kay? Munsa ni? Long tubag na ko si mong tigmo kay. Puste ka ba? Di, man na imudagan nga ni. Aga, akong tubag. Long sa imong tigmo kay. Ang tubag long sa imo ang tigmo kay. Is prakit. Katos balo may galang ang nakaagi dito sa Elenre nga birthday sa Kambal Kaluha. Ay pre, alisa pre.
1: Ay, on sena, ay pre. Sena, ay, on sena, ah.
0: Ay, birthday sa Kaluha.
1: Mau ba?
0: Oo.
1: Kaya sa, ah, may nag-birthday ni kaning usa o kaning usa?
0: Kaluha nga ni. Anong siya may ka-birthday siya? Pero para sa ako ba, yung una mag-birthday, katuuna hinggawas. Oo, oh, katutiling una hinggawas. Baoy mag-birthday. Oo, oh, pagkaugma to isa. Oo, oh, today celebration. Akong tubaglong, anang tigmo ni mo? Kay, puto mong yan. Putoon mo ng tubag. Ha? Kutuon ang nagtubog yun. Okay, katapusan. Katapusan, ibilin may galas kurimaw. Oh, number one. Kompleto na. Walter oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Rosely Mimbulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
4: Mapalit sa mga butik.
5: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit
7: sa mga butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na mga sakit, parihan na ko. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pong sa Astasan, wag tang ang balatian.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. doors. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
11: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
11: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
13: Go
11: na. Dragon Fruit. Go.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
16: Oh yeah!
17: Let's get it on!
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
15: Hard Mama.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
15: Mag-Hard Mama. Extreme na.
11: Dragon Fruit Plus.
18: Ako dahil si Rodaline Tora, taga Juan Cunigros, Mabini, and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lahat ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang, turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom, bahay na kayo kong lawas, galang din, ako batiyog ka kapoy, kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo, gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kuan sa lawas, makabagsik.
11: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
19: Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
20: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
21: White Nights Dumaguete Pension House
20: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
21: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
20: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
21: White Nights Dumaguete Pension House.
22: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
23: Happy birthday.
24: Uy, thank you. Unsa man ni?
23: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
24: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
23: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
24: Tambal nga sabon?
23: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay man ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
24: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
23: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
24: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:54.
3: Uy, du! Kanusa makinabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
3: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri ani ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
3: Uy, manong undang mga? Ano ka, sinakang?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong pahinumdum, giabod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
8: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
7: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Cough Efferment. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
8: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. Maing adlaw usab diha.
7: Yes,
8: maing adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, mga sokin tigpaminaw. Dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no. Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayo tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot. Loyang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
7: yes,
8: dako kainig tabang o dako kainig papel. Ang ato ang produkto kay naadiri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok, kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium. 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas, ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw, kay ang color active aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity, kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika ug farmasya do lamang sa inyo, mga lugar wa na koy oras.
7: Yes, mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, mm-hmm. Doc, no, ang dugay na niyong mm-hmm. gipaabot na makasulbad sa inyuhang yeah. Suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yes, nga dugay na ninyong wala na experience.
8: Okay.
7: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
8: Okay.
7: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan, kay
8: yes,
7: tungod available na
8: mm-hmm.
7: Sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
9: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
10: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing na mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungon na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
11: A message of concern from this station.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
13: Star Radio.
12: Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio.
7: Maying hapon sa tanan, atong oras karon, 2 minuto suman magkalabing alas 4 na.
12: Fantastic na hapon.
14: Inubanan sa mga manindot ng music.
12: Manindot ng music.
14: It's hapon-tastic.

0: on air.
1: Today's Big Hits and Yesterday's Favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibisirka Star, sikat na sikat ganda. Have a good Saturday weekend sa itong mga suking tibaminaw karoin na naalang sa ilang mga tagsa-tagsaanon ka mga panimalay. Especially sa itong mga estudyante di ha. But sa ginaingon pa nato, no? Assignment unaha kay... As importante ginang assignment mga ka-star kay para pagka Sunday relax na sa day. At least matulog kang walay gihuna-huna. Uy, napamanday ko'y galamon. Siyang ang Saturday o ang Sunday ginahimo gina siyang pang rest day. At least man lang po katong na yung mga ginbuhaton maka sayo lang po dugbuhat sa ilahang assignment, project or whatsoever pa din natin pahimo, no? O niya, sa tubong mga estudyante, kinanglan na hurry up! Na nato langayon ang tanan. Diba? Kay ikaw raman gihapon ang mag kuan ni Ana. Pagka Sunday mo pa'y pagbuhat. Tulog na kaayo ko niya, Lunes, ugma! Ano ka, no? Pagka Saturday, gamon gidayon ang angang himuunon. Sa ito pong mga kuandihas. Diba sa ito mga ginikanan usap. Don't you forget sa pagparemind sa inyong mga kiddos. So man, naigalamon, wala. Kaya at least man lang po, taas-taas pa o adlaw, pagtuyok sa kalibutan. Taas-taas pa po gabi eh. Tuyok yapos kalibutan. So mana siya. And sa mga nag-relax po. Relax? Madili tong relax sa buhok ha. Ang mga walay trabaho bitaw. No office hour this day. It's because it's weekend. Walay trabaho. So naalang yun sa ilang mga panimalay. So welcome all. Nanay, tatay, ati, kuya, lolo og lola. Ay, welcome juga ini programa. Especially katong mahiligon di ha gugut lines and pickup lines. Oy, ay gimo pag duwa-duwa ni ana sa pag drop diri sa ato ang live ha. Ay, ako gining ginatuyo nga mag Facebook live ta karong adlaw mga ka-star. Para ito pong mga kaigsuuna na itong mga kahigalaan na ito sa lagyong dapit na di na makuha via radio. At least man lang po diri sa ito ang Facebook live. Especially katong mga friends nga friends already. Naka-follow already. Ito na yung unang maka-notify diyan. So sige. Welcome sa tanan. This is Hapontastic Program. Unya, for those nga mupadangat sa ilang hugot lines and pickup lines, katong mga naka-tune in via radio, pwede rin po ninyong ipadangat diri sa to ang official text line, ha? 0969-484-5454. Muna itong smart number. And then sa globe po na ito, 0956-664-7734. Na lang tawag or text lang mo diha mga ka-star na ito. Okay, dito magduha-duhan yan sa paghatag o pagtagad. And sa to ang mga Facebook Live viewers, Ming Hapon. Ming Hapon kaninyo diha, no? Especially to Kit Ninyo Kaingkoy Romano. Good afternoon, TME. Yes, good afternoon. Naglantaw ko sa imong live, TME. And shout out ko diri sa Barangay Kandanaay. AKA Canada. Salamat kayo sa mga taga Kandanaay. Especially ni Kit Ninyo. Kanon ay gidintaw ni nga nag-atang sa kuwang programa. Salamat, Kit Ninyo. And usab to Sir Oter Meraflor. Hello, Mom Guapa. God bless. DTX Coffee Mix. Lami kayo. Tinood, Sir Oter. Salamat kayo. While naghigop-higop ka karon diha. Og DTX Coffee Mix. And usab. Hello day ko ni Ma'am Rene Fee. Emperado Yape. Salamat kay Ma'am Rene Fee. And DJ Yummy Emmy. Shout out sa sa maulanong hapon, maulanong day diyang dapita. Paamping nga kay ang uban na to. Uban na tong mga kalungsuran nag-ulan. There is a tayasan so far. Wala man lang ulan-ulan, pero keep safe lang gihapon ta kay. Medyo nagdagom-dagom na mo po dyan. So, amping mga kaigsuunan. And maulanon nga kahaponon diya sa may Ayungon, poblasyon Ayungon. Especially to Ma'am Renefe, Emperado Yape. Thank you so much. And hello po rin ko ni Nisan Tanaid. Good afternoon, Ate Ems. Yes, maayong hapon. Inuna na lang ka sa yun, mga kasara, kay ato dayo ng hatagag pagtagad. Ang inyong mga greetings diha. So, please do drop lang sa tuang Facebook Live. Okay, para mabasa dayo na to, ora-orada. Oras na to karon sa Pilipinas, 3 minutos man makalabay, alas 4 na sa Kapuno. Tumog lang ngayon sa itong next song, I guess something hereby. Ano siya mga ka-star? Ay, alternative man nga to ang gina-play this afternoon. So, ano na siya itong ipang play? Entitled, Nawagtang man. R.E.M. siya R.E.M. mga ka-star itong i-play. Entitled Losing My Religion. Stay tuned lang mag-iapon ta. Hi to Ma'am May Cruz. May ngapon ka ni mo Ma'am May Cruz. And matatani hello Ems. Yes, may ngapon ka ni mo diha Ma'am May. Kumusta man ka diha? Kumustang kahapon nun? It was coming from May Cruz. Sige, Losing My Religion. Dari lamang sa Star Radio 98.3 FM. Basta ka star sikat na sikat kita.
0: Yummy Emmy on air.

0: Victory Bio.
1: Ako si Pili Kabog Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Victory Bio. Ang Victory gamay Visio. Ang Visio gamay Victory.
2: Apalit sa mga butika.
0: Victory Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako gali si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Great para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mapalis sa mga butika.
5: Kita Balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang sa isa oi DTX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan yahang sakit yahan murag ni muminaw ba og mata tumar kita sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-strip og tumar ani.
6: So wala pa na siya nainom ana unsa diyang gibati?
5: Ati, ma'am. Luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Dali siya mag-ubo. Magdalaga na gini siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
6: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay itiktibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.

0: kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Keto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ulala.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Dragon Fruit Gold. Gipak kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure
2: energy. Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Marcelina Balaba, taga Puntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Makalihok na siya ang kamot siya. Manakasaalsa na niya. Ayaw ko makalakaw. Ang siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya na haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makapag... Hindi, mahalas kayang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Kamo, nakilihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Oil.
4: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nans Capsule Service Care of UAID kay tungod aning mga tambala. Sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan, dili ako matiyon og kapoy. Kaya ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, adyod ni akong gihimo. Og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless, Ma'am Arlene.
7: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic.

Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Tinilang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

0: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy.

0: aying sukutan. So usapod ko sa makatestimony aning astasan nga herbal. Tung miagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na daw herbal nga nindot siya inumon og dali ragid pud ta maayos. Which is sige, gitry na ko ang astasan nga herbal og karon nagkahinay-hinay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor. Wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning astasan herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
1: Sabon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended IU Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Sabon tinuod ni
2: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
8: Ang mga ito in retoso. Kagakarangan o kami siyete. Sa tanan akong magami, tanin mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos siya, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, dili na sakit akong kilig. Naayuan din ko anin nga
7: produkto. Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
9: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
10: Okay,
9: giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
11: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Copy. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa tiin oo. Kabang bago matulog kana akong ginahimo pagkadungog na ko aning tanan kay mamina mami kay Ate Arlie. Try ko sa kaning Nance Copy. So maang na observe na ako sa Nance Copy kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance
14: product. Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Kisa'y pangani mo, Nay?
16: Lucy Sardimio.
15: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
16: Matuong.
15: Pila edad ni mo?
16: Sa 28.
15: So, kisa'y pangani mo, Lucy, no?
16: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
15: Ang imong bana.
16: Oo.
15: Na, na imong bana, Ma'am Lucy?
16: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
15: Nang hubag?
16: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
15: no, tuan. Sa mga yung tail?
16: Nang hubag, siya maayo.
15: Nang hubag, tanang.
16: Kaniya, inyo, huwa, abot diri. Huwa, sa abot diri. Kuan?
15: Punuan sa paha.
16: Oo. Nakapatay mi sa radyo, nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yung sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
15: Ya, karon, okay na yung bana.
16: Okay na, maka... Kuan na siya, makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
15: pa edad to?
16: Kuan, 79.
15: So, sa mga naminaw karon ba, sa ika istorya ni mo, okay.
16: Mugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
15: Amigos ko, pe, ray gino.
17: Sa dala, salamat mga idol.
18: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
19: Manindot ng music.
18: It's Hapon-tastic.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:57.
3: Og syempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CerviCare o sa Nurse Product.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og CerviCare, dili normal akong dugo, para sakit akong puson. Magto nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako di si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasker City Hall. Nisulay ko pag tumar sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon. Ako ganing gito time sa dira. Pare sa Dios no, li anak kong mga banod sa akong puson. Sa likod aning-aning payod-payod dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na kung maga kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare. Sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Birme Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na niuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sunod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, sunod kay malipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Nakalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na ang imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, maintain na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, sa Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mong kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kamigo na kong nga bakyan sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mong kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pubog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. try ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa nang liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang nang liniment oil. Daghan ka ayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto, taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa nang uwer, kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na nagikan ni mga o anong pangwarta, anong mga maglumboy, iguloy na mo kapuyo, mo'y po yung mong lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NAS Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
12: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. Manindot ng music! It's hapon-tastic!

Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Tinilang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

0: Emmy on air.
1: Oras na to karon sa Star Radio FM. It is now 8 minutes down 5 in the afternoon and you are still listening to our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Basta naka-star, sikat na sikat yata. Anyway, kining bong oras mga ka-star, painugod na to kini sa makanunay nga nag-sponsor sa ito ang programa. Kaya painugod sa Shiva Essential Oil. Katong mga nagsakit ang mga kalawasan diha. Tumaron dayon og tambal. Ayaw na na. Sulay og natural nga pamaagi mga ka-star. Pagpamasahe. Gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint o turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, o antioxidant, topical antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga maka kun makita sa VCO, ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas uban na og masahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan, mapalit sa Tayasan Pharmacy og Ike's Pharmacy mga ka-star. Usab, patupod niya ilakip sa pagpasalamat ang Epers Benzel Motorcycle, katong mga nangita dig sa kanan ng motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki and Hauji. At ito lang mo sa Epers Benzel Motorcycle kay available na nilang mga second-hand ng motorsiklo. At a very affordable price. Naana din ang butang sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. Thank you, Boss Eper and Madam Gina Garupil. Thank you, sab sa St. Judel Funeral Home. At sa tagyaganumala nga si Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Napunan na mutang din sa may dakal-kalag-kalag ayungon. And this time check also ginatod ka na itong mga ka-star sa Amigos Capsule. And don't you forget to catch again and again. Ginaawhag ko kamo sa pagpaminaw sa block time sa Amigos Capsule. That is 6 to 6.30 in the evening. And speaking of Amigos, join the Amigos Mega Promo now. Muna siya mga ka-star, kapina at capsule na may premyo pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blaster ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. And ang promo 1 ni ari mga ka-star, itong mga pinakadaghan nga Amigos Coffee empty box, muna siya no ang makadawat niya, ang unang makadawat og sa pinakadaghan nga katigom diha og empty box sa Amigos Coffee, makadawat kini og 10,000 pesos. And to be followed by 5,000 pesos, 3,000 pesos, and 2,000 pesos. And ang promo 2, mani siya Amigos Capsule. Itong empty blister niya sa Amigos Capsule, mga ka-sir. Ang pinakadaghan usab nga maka-ipon og empty blister sa Amigos Capsule, makadawat usab og 50 kilos na bugas, og sundan din sa 25 kilos nga bugas, and sunod pod ang 10 kilos nga bugas. So healthy ka na, kikita ka pa. Boost energy, supports digestion, immunity, healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active. Win amazing prizes. Join now, be healthy and be a winner. For details, message or call lang sa numero 0975-503-3857. Ang kuha na siya kang Josh Borong or Kuya Josh. O sa staff ni Boss Angel Shazon. 12 minutos na, makalabing alas 5 sa kahapon noon. And more music, less talk ta mga kasar. Kaya itong oras, nagdagan. It is now 12 minutes down 5. Sulod naman po niya itong Pagkabuhayan Showcase. So later on, balik lang ta. Stay tuned lagi mo dri lang sa Star Radio.
0: Yummy Emmy on air.

0: Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
1: Mighty C!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Duna koy bukol sa akong liog, wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o G3Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay gamera mo akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ko. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3Bio o DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: G3Bio. Mabibilis sa mga butika.
6: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: Today, si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang Ann's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, magnulnul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaluway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
8: Kung kamu masulugun, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhemutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: panahon karon lahi na kung tindi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
3: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
2: Kauna ko alam mo ang ato, bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hilagan. Ngayon ako ang karis nga, mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ilan naman pang tuhakon kay nangitlog na po dayang inahan.
3: So, produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
2: Oo,
1: kung yung
2: kayo kausapan,
1: dito
2: ang mga
1: hayukan,
2: ma'am.
1: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Panig sponsor, thank you. Rendy Store. Kinsa tong ganan yung magka-extra income. Ganan magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha Oguban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. O kung ikaw taga Himalalo diya sa may Gargoyles Building. And of course, sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa ATM Machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor Mega Market Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Kaya mo na itagiya ganumala sa Rendes Tour. Sabato pong nga pasalamatan at po nang ipanungod ka ni mong oras sa D3 Bio. Ang D3 nga may visiyong-visiyong nga may D3. Nabananasob ka rin sa DTX Coffee Mix with ang palilib chia seeds and the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na. Siyempre, naka-detox ka pa. Salamat, di ay, no? Sa makanunayon, nagsuporta CEO sa Klinika di Alternative Products, wala yung kundi si Doc Ramil Uy. Hello to Ma'am Jocelyn Valdipenia. Thank you so much for following me. And hi day ko sa akong my love. Thank you. My love, Ethan Kalihan, salamat sa banal. Thank you. Salamat ba sa mga makanunay nga pagsuporta. And also, hello ko ni Miss Anne. She's watching right now. Salamat kay Miss Anne. Parang medyo anagyo ko kahiga yun in town. Makahiga yun ko og watch sa inyo ang live, Miss Anne. Apan di naging totally nga katong kwan bitaw. Just like before nga. Pagkara itong makasulo dahil. Si Miss Anne, one of my kwan po ni siya. Friend. And at the same time, neighbor po ni siya na mo before dito sa may tampukon one. Salamat kay Miss Anne. But for now, naan na siya sa Manila. So, keep safe and God bless you, Miss Anne. Malikan. Salamat kayo. And usab, hello po day ko ni matod pa ni hello, hi idol. Matod pa ni Malikan. Thank you, idol. And usab, hi po day ko ni PY. PY ra ko'y butang ani kay medyo kuan man niya hang pangalan god. DJ, mangayo daw siya. Uyab. Dito no, mapasa na all na lang kung tighatag kong uyab. Tighatag kong mauyab ni mo sa onjon. Distributor lang ang siya. And of course, hello po day tani. Jimuel Enario, matod pa niya pa-shout out, ma'am. Hello po ni mo diya karon, sir. And also to Lamion lagi ko. Kan ka na kang Sir J.R. Lucero. Matod pa niya, good afternoon, DJ. Yes, may hapon sa ni mo diya. Sir J.R. Lucero. And hi po day ko ni Ma'am Tata Karayday. Hi, Idol Yami Ems. Salamat kayo sa pagpaminaw, Ma'am Tata Karayday. Ino ba na nusab sa iyang kapikas kinabuhi karon nga si Sir Christopher Glinogo. Mayong hapon kaninyong duha diya. And usab to Malikan. A request ako, Idol Terminal. Manta ka play og Terminal Idol kay atong ginaplay karon is Pinoy Rock and Beast Rock og alternative ang genre. So if naakaana Idol kanin Terminal di man ta ka play, it's because na bilong man siya sa love song. Sige Idol, basi na pa kay makit-an diha Idol. And baby mo, hi, hello po ni mo diha baby mo. And Malik Chan, okay, magasin lang Idol, okay na. Sige, pwede natin na sige, salamat kaayo. And God bless ni mo diha, Idol. Malikan. So, sige, another. Hi, Dalman. Thank you so much, Dalman. And napabay nag-Andre. Salamat, Idol.

0: Ay, isa pa yan. No problem. Hi po day ko ni Belay. Good afternoon ka ni mo, Belay. Ano lang, so tap, and at the same time repost and share sa akong live karong hapon eh, guys. Naputol ta sa ato ang live sa Picas, no? Medyo nakuan man siya, nag-copyright ang atong kuan. So dito kabalik og live. Pwede siya makabalik og live, but tomorrow. Which is Sunday, maday tomorrow. Kasi pang pahuway yun natin. Rene Sutis. Mayong hapon ka nimo diya karon, sir. God bless you. Nice talaga nakita kita na on air. Bitaw, no? Mumpo na imong request, sir. Malik kan. Mutanaw ka nga mag-Eric o dere. Salamat po sa imo nga pag-suporta diya karon, sir. Malik kan. And why di ito maglangay sa itong next song? And sulod na po itong pangkabuhayan showcase. I got something here by the Eraser Heads, entitled Magazine. Request kini most request. So, ay, Ma'am Belay, hello po. Hello, DJ. Maula na kapunan pa shoutout, DJ, diya sa Ilagan City. Hello, maing hapon, Ma'am Belay. And thank you so much for following me. And opo, salamat din po. Gika ni Malikan. Okay, so ito na nang i-play ang request, guys. Magazine. Dari lamang sa Star Radio FM.
1: Yummy Emmy on air.

0: Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mungamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
4: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
5: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
6: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
7: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
11: and
10: more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
12: Dragon Fruit Plus.
13: William Anfone.
14: Okay.
13: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental,
14: yes.
13: Philippines.
14: Mm-hmm.
13: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
14: mm-hmm,
13: nga herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayo yun.
14: Yes.
13: Mayo, mm-hmm, mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
14: Mm-hmm.
13: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
14: Mm-hmm.
13: So, layan ninyo.
10: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
15: Dragon Fruit Plus.
10: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Mga pena ta!
17: Ako si Cristita Elma Babor.
14: Mm-hmm.
11: ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Atong paminawon ang nagagamit sa Wonder Banaba Plus.
17: Kan pumangihi, kinakot kidney stone. Lagi ko, ang piyotin ko kugod sa kong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murang mga balas. Dala sa pag-ihi na ko, ang murang mga bato siguro to.
18: Nadalas ya. Pag tumarni mo sa Wonder Banaba Plus.
14: Wonder Banaba Plus. Babait sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic lasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
20: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
19: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
21: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
22: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on.
2: Yummy Emmy on air.

Yes, so yung gabi sa tanan mga palangga nga naminaw karon. Idol Ricky the Giant ng atong MRG video sa Argao mayong gabi eh. Idol Abay Ray sa Tayasan. Idol, mayong gabi, Idol. Ato asang MRG video sa San Carlos, ha? San Carlos City Negros Occidental. Mayong gabi palangga. Asapun sa mga taga-bye-bye, ha? Mga taga-bye-bye lady nga naminaw karon sa toang Group FM. Mayang gabi inyan tanan mga palangga, kini ang tingog sa kape nga lamian, ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa tanan. At sa paigipabot mga palangga, ha? Kaning duha ka kape, kaning duha ka produkto na to, ha? Muna itong gikinahanglan palangga ang Amigos Coffee. O gang ato ang Amigos Capsule.

0: amigos ka.
1: Para mawa ang atong ipangbati sa atong kalawasan. Here we go mga palangga, ato paminawan ang atong testimonya.
2: Kini, ang inyong alagad, Louie Reyes. Natungod sa pagkahinginomo ng amigos coffee, pero buyag abtex yun pirmi, uglag sex pag yun sa gabi. Busag kantong wala pang katilaw sa amigos coffee, suwayin na ninyo ni amigos coffee.
3: Listeners, karong buntaga, Sir Louie. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko, yan, hospital ko, og almost mga 4 years niya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louie, na di na ko kaabot 6 months. Unya, nagsige na lang yung ko, og suffer ani Sir Louie, sige kong rosaryo sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon Sir Louie, kanang amigos coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise. Wag yung kumutuo, pero tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko muna nga wa gyud ko mag moinom aning amigos before but tungod kay nagsige man kog pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko muna nga every time Sir Louie nga ning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie kanang mura man kog kanang mura kogi ang akong mga unod, murag na nga buak, murag na nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa hindi. Sige lang yung kong inom og kanang amigos, until nga, kanang na-use na ko Sir Louie, o niya, matagkadlaon, kanang muhay po na ko, kanang muubos akong sugar, sa tanan na itong mga suki listeners nga naminaw karon inom na ko og kanang amigos, maulian ko Sir Louie, kanang paningtun ko, nga makalit ko glupog, o niya, iglupog na ko Sir Louie, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos, nga templada na daan ang amigos coffee. O niya, inom na ko, maulian ko Sir Louie, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga, kanang di yung ko pabuwag o kanang amigos coffee tungod kay mura ni siya o kanang gihatag sa ginuos ko ang makaayo dahil ni na ko Sir Louie. O niya, prolong pa nga akong pagpakabuhi ning kaributana. Salamat kay sa amigos coffee nga naanis din sa itong station. O niya, sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa akong experience sa akong kagalingon tungod kay I am very totally held as of today nga kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa amigos coffee ning lifelong ko salamat sa amigos coffee o sa tanang naminaw karon panuway na mo o suway
4: siya ka na klaro na
5: oo okay na kuya
4: yes gahapon Sir Libong na live tika sa radyo tro sa ato ang 90.1 karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kikarang gita ni mo nga kita joy mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louie Reyes. Tinuod to tanan Sir Lidibong?
5: Sir, ako yung Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong kamad niya. Ang primero mang yun, okay, ang tinan akong testimony sa nga gi-interview ko ni Sir Louie, tinuod yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron diri, nakita nila ang aking kamad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay, schedule naman ko for putol sa kong TL, dito sa Soto, wa man kumusugot, muto nga, ning perma ko waiver, ning gawas job ko. O niya, na hospital man ko diri sa Biralyo, mulang yahapon kang Dr. Kim Kabatanya, nga putlang yahapon na kong TL, tungod, above the knee, aron ma-safety ko. Pero, ning balibad ko, tungod kay tanaw na ko nga pasigla pa'y remedyo. O niya, ang sambad ako Kuya Angel diri sa TL, niud na ni siya kanang manglayo sa bitaw ang ud during night time matug ko. Murag ud sa nangka nga manglayat o niya, baho na tayong patay nga kong TL. Tungod kay ang nakabili diri sa kong kumagpo kanang ang mukog naman lang o niya, wa na'y unod. So, manang baho kaayo. Pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa Betadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan lang siya makakugong pero dili makaayo until nganing suway na ko aning amigos coffee nga why kanang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas naghanda yung herbal nga makuha na ito, kamunggay, nga live yun, serpentina, uban pa. Pero, isuway na ko ang amigos coffee until nga mautay sinugdanan niya pag inom yun ako first time sa Amigos Coffee, nga murag mabuak ang tanan akong unod, unyaw ako kasabot, nga manggilok, nga nagpurog-purog ang akong tiil, nga mulihok lang siya o siyara, murag bitaw ka ng isda nga imong matamakan, unya mo kisi-kisi ang imong tiil, mutay akong ibati permiro, unya nakuyawan po tungod kay aside, giinan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit. Na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, og uban pa. Mutungwa niyo ko inom og mga coffee nga herbal. Pero nisuway ko aning Amigos tungod kay sa'yo may magod ko mamati sa Ben FM holiday, unyan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, daghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga, nag-promote ilang mga coffee sad, pero diri ko ni suway sa Amigos Coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yun ko, until nga, nakabantay ko nga, nag-anam nagpilot ang akong samad. Sa tubitang giod nga, nakita na ang bukog, nga baho kaayo. Nag-anam-anam na siya ang pilot. Unya, kanang hangtod nga ang katungmura o kanabitang binhod. Nga panuslukon o dagom ang akong mga unod. Nangawa na siya. O muna lang ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa akong mag-inom o coffee. Kailain man kumainom o Amigos Coffee, Kuya Angel, 3 times a day man. Morning, o sa akong snack sa alas 2, o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, nagkaanam-anam siya o ayo. Pero, kinibitang atakihon. At nag-agid yun ko o kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay, nag-inom na ko o Amigos Coffee ka ng paningkon ko o kalit. O niya, makuyapan ko na sa kong kwarto. Makuyapan ko o 8 in the morning. Makamata ko o alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon. O niya, wag yun ko magpapugong o inom o Amigos Coffee. Until nga naayo ang akong pikastiel. Diin, makitaan sa imong staff ron ang akong pikastiel nga napilot na ang ako ang samad. Unya, ang kaning pikastiel po na ako nga napay samad, tili ayo na sad. True ako nang i-credit sa Amigos Coffee tungod kay wa man ko ilaing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod. Unya, ning balik ko sa guwapa nga mura ko si Catriona Gray. Tungod sa Amigos
0: Kuyawa Coffee. Sir Lilibong, kuyawa na. O, inibalik na ikag ka-blooming karon pinagi sa pag-inom sa Amigos Coffee.
5: Pinuod na siya.
0: Yeah, pinuod sa to, Sir Lilibong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
5: Pinuod na. Nagsugod ko ang ka-admit 2019. Kunya, ang ako ang paggawas dito sa Sutolas, balik-balik ko sa hospital, sa Miralyo, na sa Bidilien, makatestify ang ato mga doktor, na in fact, si Kuya Kim Kabatanya, mo may nag-schedule gali sa pagputol sa kong TL, pero wa madayon, tungod kay na interrupt sa Amigos Coffee. O niya karon, makasalamaton ka ayaw ko, Kuya Angel, kay ang akong gidadasa o nakalamit ang magdako o kanang murang mura og putaw nga maglakaw ko nga tulo ka buok ang haligi until nga nawa na tong putaw nga tulo ka haligi sungkod na lang hangtod nga giwa na nako ang sungkod makalakaw og makabarog nako karon pero listo na nga ako proseso tungod kay permero gud ana makalakaw la kung sa kalakan tumba hangtod nga sige gyud kong inom exercise inom og Amigos Coffee nga exercise makalakaw nako og tulo kalakan tumba hangtod makalakaw nako og 7 kalakan hangtod nga makalakaw nako ron nawa nay sungkod.
0: Wow, grabe ha, Kuya Lidibong, no? So wala kay daing giinom, Sir Lidibong, ang Amigos Coffee ra imong giinom, Sir Lidibong?
5: Yung inom ko og naadyo ko'y tagitas actually kaning metformin. Naadyo ko'y metformin. Pero metformin raman ang akong giinom ani. Misa, mo ang akong hihinubig ang Amigos Coffee. Nga, yeah. Di ako naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa tiil. O garing pikas tiil ko doon ako, tili-pilot na. Ipitsura naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong giinom Kuya Angel ang metformin o akong hihinubig ang Amigos Coffee.
0: Wow.
5: So, pinulot na siya. Ya, wa na sa giwod ang pikasiil na ako. Wa na sa ko mabaho ng murang bahong patay.
0: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lilibong, nga hapit na ka namatay o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lilibong?
5: Inuod na siya kay, diri manggo sa malay ako raosta. O niya, kanang, kung every time mo makukahibaw kung unsang oras ako atakihon. O niya, kanang kung atakihon ko, it should be nga ako ragin usar during night time. O bisang gali sa adlawan. Ako ragin na miri sa malay Kuya Angel. Ang akong panagang ana, ang Amigos Coffee rin yun. Ma'am Beth, tanawa akong terimot Ma'am Beth, ngayon buta nga ako sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa akong
0: makasipo. Okay, sige. So naalala na kong mga kauban ng Sir Ladybong sa inyo, ha?
5: O niya, diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth. O niya, ang akong kumpulot na sa Amigos Coffee.
0: Okay, so nagkakayang salamat, Sir Lidibong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga, nakadungog jud sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lidibong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lidibong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Lando Mangkadiri. Unsay ika, auhag nila, Sir Lidibong, daku jud ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
5: Okay, tinuod na siya, Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, akong i-garanti ang pangan sa istasyonan sa BNFM ni Sir Louis o akong pangan isip may paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listener sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian nga kalisod tungod sa ko ang complicated niya sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang kalit. O niya, sakit sa kasing-kasing, nga di ko kaginhawa. O niya, ako'y diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, pure all ni siya. Nagpasagot nga kung inom taani, ang tanan atong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, ko dili gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement from Malaysia, di Malaysia tambal yun. But sa hilom di ay, ni cure kaniya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayo di ay sakit niya. What a kahibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, naghang coffee, naghang herbal na ipromote, naghang coffee karon. Pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayo ninyo. Wa makumuingon nga ang Amigos Coffee makaayo, but you try it because ay ako na nina experience mga kaisunan na sa una muhal na ako mag-istorya, di na ako masabtan, di na ako makabarong, makalakaw, mag-lisod na kong alsa sa kutsara, igaon ako. But tungod sa Amigos Coffee nga akong disuwayan o buot-buot without any and notice sa ako ang doktor na ayok po.
0: Wow.
5: Ang mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinon og any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sad maayo sa imong lawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog o wa sad ko mamugos ninyo, but you try it. Ang pusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni ana, mga kaisunan, tanan at mga listeners, kaayuhan o karoon ang mission work.
0: Wow! Kaya salamat, Sir Lilibong, o may kulatan.
1: Yes, nagandang salamat, Ibong. No, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lilibong with interview sad ni Sir Louis Reyes nung nagpamatuod po mga Kabin FM kung unsa kay piktibo ang atong Amigos Kinik or Balcomic. So, unsa pa ipaabot ha mga Kabin FM.
6: Arat sa mga palangga sa tanan nga naminaw ay naglangan-langan at doon na sa pinakaduol nga butika o farmasidya sa inyong dapit. Asa mo dapit na karoon ng pahiluna og paminaw sa itong program. Sa mga taga North of Cebu na binandiyan sa Diridapita sa Danau, dari sa Carmen, dari sa Katmun, sa Bourbon. Yes, mga taga Camotes Island nga lanog o glanog karoon ng itong Group FM. Sa pag-ipabot niyo palang nga duol na sa pinakaduol nga butika o pharmacy niya sa inyong dapit. Halos tanang butika o pharmacy palang nga naminaw karoon mapalit ang itong Amigos Coffee. labi na gidiha sa mga taga bye-bye. Dugay kay ko nakasulod og slots DJ McCoy. Salamat kay inyong gi-open yung slot DJ McCoy. Yes, sa mga taga bye-bye nga naminaw, bye-bye lating na now. Bye-bye McCoy. Inko ang inkong dodong McCoy. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw palang gawin sa paigi, paabot gikan sa tong Amigos Capsule, paagikan sa tong Amigos Coffee, handos ta diri sa tong Amigos Capsule mga palangga diya sa Tayasan, yes, diya sa MRGV sa San Carlos, diya sa MRGV sa Argao. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa tong programa palangga, unsa pa inyong ipaabot duol na, og adto na sa pinakaduol nga butika og pharmacy. Diyan mga palangga ang testimonya sa ato ang Amigos Capsule.
7: Good morning.
0: Yes, good morning ma'am. Kisa kayo ito yung pangalan na ito ma'am.
7: Ay, Sir Angel, good morning guys. Melissa Abadinas ni sir.
0: Melissa Abadinas Lumukso.
7: Ah, yes sir.
0: Yes sir, taga kwan ka ma'am, taga Balamban ka ma'am. Nakasag yung kanapit sa Balamban ma'am.
7: Arpili Balamban, sir, Cebu.
0: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Balita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
7: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
0: Okay, lumbar pain. Oh, sige, naman.
7: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako panggi pa mati. Balinag yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Niyagi, tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever. Gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang gi agwanta, sir, niya, nagkuan lampod ko, nag-take sa, ako alang gihapon itong gipadayon, ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura syag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod nako sir Angel no.
0: So nawala ang kuan ma'am nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad yes, na Amigos Capsule.
7: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir.
0: Or usa ka blister pack.
7: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Disibig naman ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, na daghan siya nakauyon po siya. Sumuoto nga hing kuan ko, hing dry lang yun po.
0: So, ma'am, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
7: Wala na gyud sa tinud anay wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako sir no mo share lang pug ko sir para pung maka ang uba pud na natoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir kaning ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal that sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan rato sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir Angel. Ala nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal mauna karon yun, monthly na sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang sir.
4: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag inom mo Amigos Capsule na normal na sir.
7: Oo, kay since December sir 2025.
4: Ay, by the way Ma'am Melissa, pila yung edad nimo?
7: 49 ako sir. So mao gid to nga
4: ang angay na gid magmenopausal no?
7: Oo, sir, nagtungog yun ko nga maog yun to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. So, mauto ako lang po nung giagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang ihapasapasan. Pubalik mang yun siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ako niya, maog yun itong ako ang kanang bingod na padong dere sa lubot.
4: Okay, lubot sa tiil or sakit sa hawak.
7: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
4: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
7: Sir, ako ang ko-answer nun, experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, pura naman bagong dalagaan eh. Mula po na po ang na-experience, sir.
4: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ano, kaning sa ato
7: pa. Budagay-day na yun, sir.
4: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
7: Kay katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
4: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan, dagay-day.
7: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka ng naagid siya ka ng kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
4: nag-print,
7: wow. Sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
4: Ang kanang dili lang ta ng dagayday. Kaya ari lang ta sa word na lubricant.
7: Yes, sir.
4: So, mga isa ko, say ka-advise mo sa mga... O say ka-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
7: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, adako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
4: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
7: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakit agad, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
4: Okay. So, nagkakay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.

0: Sakit agad anak, sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
2: Sa tanan di ay nga naminaw mga kaigsuna na. Aras untop na alas 6 imidya sa kagabihon. So, sa paigipaabot atong tanan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O manghinaot ko mga palangga nga inyo dyan tangkiliko ng ato ang mga produkto. Amigos Coffee o Amigos Capsule, mapalit sa tanang butika at pharmacy. Dengan salamat o ayong gabi sa tanan.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butiga.
2: Ako ay Roseli Limbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Papalit sa mga butika.
2: Ako ay Roseli Limbulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
4: Magali si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So,

0: Maayong adlaw kanatong tanan, ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. Og na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Ako si Carmelita Kansmangyaw, nagpalit sa inyong product na nuts og UID og linanis oil o nasa coffee o cervical og remain og nuts ay drop. Ako ang gaitis mong good ko ma'am, ganit ko ang nakay sabihin mo kong programa nga para kay siya, makaayos yung sakit. O, kung ba na po, na, ko, ano, si sagit na tipo, gamit po si Ani kay, mag-ayon ng gyan, hindi tinagod si Anong yung inupadak ni Mama Ellen. O, di hindi mo mo pagpabulag, Ana, siguro din ka pali. Sada man, salamat kayo, Mama Ellen, sa iyong product nga, na ayaw din mong sakit.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI, adunanay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Helen Babur, 55. Tagayon ko, dahil sa dumagi tira ko na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
6: Okay.
5: Ngayon, lamang po ang katulog.
6: Karong?
5: Katulog pa ka-tilaw sila. Kanang kapsul o coffee.
4: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragonfruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
6: Kailan nakabulan niyong inom sa itong produkto?
7: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
4: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga classic glass
10: klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure energy.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
2: Oh la la.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, las 6:57.
4: Og siyempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
5: Ako na si Divine Faith de Rondo sa Noria. Puyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusumbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare o sa Nams Padak.
6: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o Cervicare, dili normal akong dugo o sakit akong puson. Mato, nag-try ko palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
7: Ako din si Kylin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pali sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare. Takodog, gikatabang sa akong kinabuhi.
4: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
8: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Bilbao Kalaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Naminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
9: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
10: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrinto. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kung nga bakyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwa ini, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pupong drive.
4: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
11: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. try ko palit o glance liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
12: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasay ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan ka ayong salamat.
13: Ako di ay si Janice Lianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta ng mga iglumboy iguli na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
4: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong non-liniment oil sa mga

0: Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumot siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapakala sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na kugyo pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Alex. Nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po diapos on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
1: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba.
8: Yes.
7: Maayo gudi ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
8: Mm-hmm.
7: Kay maayo gud na siya, abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kay
7: tinuod gyud na.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nila sa radio.
10: Testimonya sa Wonder is Walid.
11: Si Wilson na mong ratip tangan sa lawir ni Balfour City. Doon naman ko kayo sa radio. Hindi mo ko. Sunray ang explain kay hayahay yung lukan ko. And nilipod ko ang titik-tik yung lukan. Wala ko rin kakoy. Kaya naman na isulayan. May itya. Sunray lang sa Wonder is Walid kay Miss Magib ko may kasi natin yung sa Wonder is Walid yung mahimo. Lami yun yung
10: Kung Wonder is Kualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Mutual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
15: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
4: White Knights Dumaguete Pension House
3: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Knights Dumaguete Pension House.
5: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipailato nga pangalan, no?
6: Ako, di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo lang.
7: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
9: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
8: Nagkakay, protect ako dok, hindi ko katulog, hindi ko kasiya, hindi ko katagawas, hindi ko pangit.
9: Sada na kayo sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
8: Oh, salamat ko na niya mong produkto. So,
9: okay.
7: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 7:27.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, ni sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Oh, sa gamahimsugon mo bungahon nga adlaw. Welcome mga higala. Hello ha, sa itong mga nag-higala karon nga nag-tune in sa itong programa sa inilahang mga paborito ng mga simian. And of course, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Of course, ang itong mga higala dari sa Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Mga solid na ito nga mga kaliti-ex o mga kalitribayo. Hopefully nga naamu kanunay is kahimsog kabaskog sa panglawas. Layo ang lawas sa sakit o malanian. And, digyod pagkalimtan kanunay ang Tatak Klinika DTX 500. Kung mahimo, adlaw-adlaw na ito, himuo na ito nga vitamina. Suplemento. So, vitamina, suplemento, kada adlaw ang pag-inom sa DTX 500. Mighty C o D3 Bio. Anyway, bulahan po, kita ramang gyapoy maka-benefit sana. Kay every now and then nga ginasuplayan na to ang atong lawas sa antioxidants, sa nutrition, sa mga vitamina nga makuha na to sa pag-inom sa DTX 500 o D3 Bio o Mighty C mga higala. Eh, ang atong lawas mga higala, bulahan na ay daghan nga binipisyo nga makuha. Ah, diba? So, di yun pagalimtan kada adlaw, himuan na nga habit ang pag-inom sa Mighty C, D3 Bio o DTX 500. Pwede ka duha sa usa ka adlaw, pwede ka tulo sa usa ka adlaw, ha? Depende sa mga cases. Ang uban, once a day pwede. O. Kung nakita na ito nga medyo may igong kabugaton ang ato ang gidala-dala nga balatian, eh mas maayo nga megadose. Ubay-ubayo na ito ang pag-inom. No? 3 times a day or 2 times a day. Ay galimot ang ato ang mga products, mga produkto, mga higala available niya sa mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sana ay mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas. Yoko Sen, mga higala. Basahon na to ha. Onya later on, mga higala, inyong mga concerns. At ang mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Anyway, let's talk about mga higala. Mahitungo na ning kaninga to ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya'y nindot nga binipisyo sa brain na to, sa itong utok. So kung kada adlaw ta gainom sa DTX 500, ginapa-healthy na to, ginatabangan na to ang ato ang brain mga higala sa gitawag na to nga mga oxidative stress. Yan. So, atong tukion ron sa unsang pamaagi na makatabang ning ato ang DTX 500. Actually, mga higala, ang atong utok, usa ni siya sa pinaka-busy nga organo. Kaling ato ang brain. Ang atong utok, mga higala, muna siya command center sa atong human nervous system. Onya, naa sa 100

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bas kuan, munay kuan, munay rason nganong ang mga lalaki mas musabot sa mga babae. Kaya ang mga lalaki mas dako og size ang ilahang brain kaysa babae. O, agree ba ko mga babae? Mga girls, mga mamis, agree ba mo? Nang mga lalaki no dapat yun mo sabot. Mas adjustable lang ato ang pagsabot. Yan, ang brain nato mga higala na sa 86 billion nerve cells pertin daghana no. Nga gitawag ni siyag mga neurons or gray matter. Dili parehas ang kadaghanon ani na ay gitawag nga white matter or gitawag ni siyag non-neuronal cells. Niya naapoy gitawag nga oligodendrocytes nga mao ang nag-isolate sa mga neural axon paingon sa tuang or nga naa sa tuang myelin sheath. Sobra kadako ang demand mga higala sa oxygen sa tuang brain. Kaya nga naman, tungod kay billions ang mga cellula nga nagagamit og oxygen sa atong brain. Ha? Imagine, perting daghana na. Daghan kaya na nga mga cellula. Billions good. Trillions pag yun, no? Kanang individual, matag-usa sa itong mga cellula, kanang trillion nga mga cellula, billions nga cellula, nga naa sa itong brain, gagamit nag-oxygen para mabuhi sila. Ang volume sa oxygen, nga kuan nga atong ginaginahawa mga higala, actually 20% sa itong oxygen nga ginhawa paingon na paadto na sa ato ang brain. Ingana kanaghan mga higala nga ato ang brain cells nga nagkinahanglan og oxygen. Unya tungod kay daghan sila o nagkinahanglan sila og kanang gitawag nga oxygen, pwede mga higala nga taas pug kaayo mga higala ang demand mga higala sa gitawag nga pagsaka sa free radicals sa ato ang gitawag nga brain. Kay grabe ang gikinahanglan nga oxygen sa ato ang gitawag nga brain. Muna nga kung kusog siya or kusog siya mukaon og oxygen, taas ang oxidative stress nga makuha nato. Plus na pagi pollution, biases, stress pag yunta, mga unhealthy diet. Kining tanan mga higalaga promote ni siyag oxidative stress sa tong brain. Muna nga ang oxidative stress, muna ni, garisulta kini sa musunod nga mga balatian sa tuang brain. Number one, kaning gitawang Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy or other seizures disorder mga higala, mental disorder, Parkinson's disease and other movement disorder, even stroke and transient ischemic attack mga higala, even stroke mga higala, pwede kini mabatonan nato tungod aning oxidative stress nga hilabihan kadaghan sa ato ang brain. So, unsay role nga mahatag sa DTX 500? Gas supply kini og daghan nga antioxidant sa atong lawas, even sa atong brain. So, umpingan nato ning atong utok kay magkaedad ta, mausab na magyunta, nganong gausab ang brain kung magkaedad. It because of the accumulation. Tungod ka na sa oxidative stress nga naipon sa tuang brain sa pagdagan sa panahon. Nagidad tagsay sintana na, makalimot na si nanay, si tatay. Patingalan, dili na mahibanan. Mga apo din nakaila, mga

0: anak dili na kaila. Dili na makabalo kung unsay iyang ginabuhat. No. Muna'y mahitab. It because of the oxidative stress. Mga daot ang atong mga cellula sa brain. So kinahanglan tagantay oxidants. Every now and then, ayaw hulata nga, maabot sa punto nga, mahimo na kang nga, sana, mahimo na kang atimanon ka ayo kay murag, matod pa, murag si mama, ibalik na sa pagkabata. Actually, nganong naingana na it because of the oxidative stress nga napundo sa brain. Sukad pas iyang pagkabata. So kinahanglan ng antioxidants para nga mawa, makulang-kulangan ng oxidative stress nga possible nga mag-lead sa problema or kadautan sa brain nato kung magkaedad ta. So amping nga nato ning atong utok. Karon ang panahon. Karon ang panahon. Ay, hulata nga magkaedad pa ka. Karon ang panahon nga kinahanglan nato tagaan ng ato ang brain, ang atong lawas sa abunda nga antioxidants. Mag DTX 500 kada adlaw. Mag Mighty C kada adlaw. Tungod kay taas kining antioxidant unit nga makatabang og dako kaayo sa pag-neutralize. Sa pagtanggal, sa pagkuha sa mga free radicals sa tong brain. Para sa brain health, mag DTX 500 ta, mag Mighty C ta everyday. The same with D3 Bio. Diba? Ang usaw-usab sa benepisyo nga makuha nato sa pag-inom sa D3 Bio. Muna nga, kaning tulo nato ka produkto, kaling nga to ang DTX 500, D3 Bio o Mighty C. Puro kini nga mga suplemento nga gahatag o protection sa tuang brain against anang mga possible nga balatian kung magkaedad na ta. So ayaw hulatang nga ayaw hulatang nga magkaango-ango ka. So karon palandaan tagainag supplements ang lawas, tagainag antioxidants. Okay, sa gikaingon na to, bulahan puhon kining tanan nga mga gipasulod na to sa tong lawas. Whether you like it or not, mga higala, healthy man na or unhealthy, kita ra gihapoy mag-suffer or kita ra gihapoy makapahimulos later on, mga higala. Kung healthy, healthy ta. Pero kung unhealthy, mag-suffer yun tas balatian. Supplements, DTX 500, check mga higala. Check na check. Vitamina, supplements, D3 Bio, Mighty C, DTX 500. Check na check mga higala. Most recommended. Most recommended every day. Available ha. Ato aninyo mga higala sa pinakaduol nga butika o mga pharmacy sa inyo mga lugar. Available ng ato mga products. Ano may standby higala? Mabalik tas pipila ka mga pagpahinomdom ha. Ato saning paminaw ning pipila na to ka mga consumers nga natabangan na o naayo sa pag-inom sa to mga produkto nga naa sa mga butika sa inyo mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
2: May buntag ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan ma'am?
3: Ako si Lorna Turantes.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai ma'am?
3: Ay ako nagagamit ko sa una pa kining DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isang sa una pahang karon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyanong may akong inumon. Ganaman ko'y kanang liuma. Ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani. Marang arang marang pamino. Kaya mugaan man ang akong paglakaw.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabo na ako kung magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Habang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tingin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Uro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga D3 Bio, DTX, kung may TC. Itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o may TC o DTX. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabili sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
10: Milagros, orong.
11: Pwede ba taka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 bike, DTX 500?
10: Oh, pwede. Kung ibati sa agi sa akong tiyan, idugay na kung ipamati, murag lain kaayo. Sa pasigap na ko sa doktor, wala daw ko yung fat liver. Tapos, ginistaan ko niya o tambal para sa fat liver. Nahikap ko sa inyo hang mga kuwan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, unang nipalit ko. Pagkahurot akong tambal higal sa doktor, muna akong gipuli ka ng inyong produkto. Gainong tugko o coffee mix.
11: Amoy, gainom bukag DTX Coffee Mix. Regarding sa mga fatty liver, kumusta?
10: Okay na yun siya. Wala na ko'y gibati karon. Pero bisag wala na ko'y gibati, pero nag-maintenance lang ko. Ito lang yung kunga mo inom kami. Maunga, ganaan ka ikong inom, kay ganaan kong kumo kaon, dahil bilang ko kong matulog.
11: Walay lain na rin gatumbar nila o D3 bike DTX 500 sa mimbro sa mabili. Ikaw ra?
10: Akong parin po. Baka po'y akong laban sa iya. Murag nadok na ba ako atong gikan sa hospital? Basi po niya atong tungura at sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay kalit nang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga, ipa-check-up na mo siya. Pagpa-check-up na mo, diri, buwan, ang iyang doktor nag-ingon nga dapat kuno operahan siya kay nadaw sa bato sa akto.
11: Oo, then?
10: Dayon, auto nga, ipa-admit na mo siya niya. Pagpa-admit ato, na-target na dayon itong nga kuwan ka nung naang iyang opera. Kalaw na mo sa akong bana, pero naluya man noon siya dito sa hospital. Auto nga, amo na, hangin na lang sa doktor. Dili pa ang target niya nga amo na lang siyang ipagawa.
11: Pag inom sa D3 Bio sa imong bana o D3 Bandit, kumusta ang sa resulta?
10: Okay siya kay sir. Hello sa Ginoo. Naulian siya. O, kuan pa lang. Murag, nagyawas lang masagikan sa hospital sa Mayo.
11: Then?
10: So yung kahantod karong mga bulan na kaloy sa Ginoo maayon na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko yun nga kalagsik niya at yun sa ligyo yung inyong produkto. Oh. Kung ako siyang giminti na sa anak, sir. Kahantod karong nagpainom niya akong kuniya. O, salamat yung gayo kay murag nakakuha yun kami o maing epekto sa maong produkto ninyo. Nahi akong ipahibalo sa akong mga kauban diri, na ngayon yun silang mainom sa maong produkto. Kaya mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon yun ko nga, mayo po taon, panalangin sa Ginoo. Kaya unsay mga kanang mga tambal, yung pangayon sa panalangin sa Ginoo at sa mga ginainom.
11: Yeah.
10: Pero nakaingon ko sa akong kaugalingon na ang inyong mga produkto, puno sa panalangin.
11: Yeah.
10: Na nakuha yun yung maing epekto.
11: Ma'am, ang sa gani, ngalan ni mo, ma'am?
10: Milagros Orong.
1: Extend the food superman for men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
1: Extend food superman for men. Extend food superman for men.
13: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko extend food supplement for men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa extend food supplement. Supplement for men.
6: Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Gingan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapanin sa mga buhay. Mighty C.
15: Pag Mighty C para aron mo ang
0: Mag Mighty C kada adlaw. Of course, di pagalimtan. Magkaedad na ganita. Naghanat ang ginabatyag. Pusa sa panagang nato. Aron nga dalitang maayo mag-mighty sita kada adlaw. Kinahanglan na agyod tay enough nga vitamin C. Magkaedad ta. Oo, tinuod na mga higala magkaedad ta. Kinahanglan yun tag vitamin C. Bukog na to, ligon. Huh? At the same time, ligon ang atong resistensya. Good for the heart. Mais kasing-kasing ang vitamin C. Gani, nakuntabang kinis paglikay sa mga aneurysm. Makalikay ta sa mga plaque, ballooning sa itong mga ugat. No? Mag-lead sa gitawag nga stroke or paralyzed. Pwedeng mag-lead sa atake, no? So, kinahanglan ta og enough nga vitamin C. Naa sa mga butika, di maglangay, mag-mighty C kada adlaw, ha? Antuan na yun sa mga butika. Anyway, proceed sa unahan, mga higala. Anis atas mga pangutana, no, Doc? Mangutana lang ko kung unsay benefits nga makuha sa DTX banded sa sakit sa kasing-kasing. Okay. Ang kasing-kasing na to, mga higala, kung anis siya eh, usa ni siya sa mga vital organs kauban sa brain. Ang kasing-kasing nato pwede itang magkabaton ng atherosclerosis. This is the most common nga problema sa kuan sa mga sa tong kasing-kasing, no. Pwedeng mag-cause kinig ischemic damage or pwede mag-lead sa gitawag ng myocardial infarction or heart attack. Kaning gitawag ng atherosclerosis. Ang pagtuon, nagpakita nga ang oxidative stress may connection aning pagbato ng atherosclerosis gawas sa mga cholesterol deposit nga sobra na kaayo, unhealthy diet, ang hypertension milid sa pagbato ng problem sa heart. Gani, kasagaran sa may hypertension, magka-problemas kasing-kasing. Pwede nga muhubag, mudako ang kasing-kasing kung naatay high blood. Long-standing hypertension may lead to have heart enlargement. Dubli manggod ang trabaho sa kasing-kasing kung naatay high blood. Oo. Ang role ni DTX7 din, ang benepisyo niya, ang antioxidants nga naa sa DTX7 din, gatabang sa ato ang kasing-kasing para makalikay ta aning gitawag nato nga mga atherosclerosis, hardening of the artery, constriction of the artery, no, amugamay nga giyanan sa dugo. Yan. Ang DTX7 din bang kung taas ni siyang antioxidant like polyphenols and flavonoids nga naa sa DSA nga usa sa mga kuan dako kaayo og katabang sa pagprotekta sa itong mga selula including mga higala sa itong kasing-kasing sa mga blood vessels gikan sa kadautan nga dala sa gitawag nga oxidative stress and accumulation sa gitawag nga ROS. So, sa may mga problema sa kasing-kasing, gusto nga mapahealthy na itong kasing-kasing, antioxidant gihapon, DTX 500 kadaan daw. And anyway, ang pag-inom nato sa D3 Bio, you know what, mga higala? Karong mga panahon na medyo uso ron ang kuan, mga sakit, mga higala nga dala sa panahon. Di ba? Na yung mga sakit nga dala sa panahon, mga higala. Muna nga, nabinagating ulan, no? Gausa ba nga to ang weather, pwede nga kuan, labinagbugnaw ang panahon. Ga-promote kini mga higala sa mga conducive environment for microorganism. Sama sa flu, influenza virus, common cold, rhinovirus, nga gakos og viral pneumonia sa mga may edad. Mga harmful bacteria, fungal like Streptococcus pneumonia, influenza. Kini sila mga higala nga mga kagaw, considered mga higala, mga suspect ni sila sa community acquired pneumonia. Ay usa na sila siya sa mga kagaw nga gaatake mga higala kung bugnaw ang panahon. Remember ha, mag klinika D3 Bio. Pagting ulan, uso kay na siya nga mga sakit. Magklinika D3 Bio. Ga-protekta kini nga tong D3 Bio sa constant exposure mga higala sa mga contaminated air. Ah? Labi na yun ng mga kagaw. Oh. As efficient mga higala nga antiviral o antibacteria, antifungal. Naani siya'y capabilities nga mo-protect sa atuang lawas gikan sa mga viruses, fungi o bakterya nga gadaot sa atuang lawas. Mag D3 Bio kada adlaw. Oh, ha? Oy, kato mga ganahan og sabon na ito, ha? Whitening soap, DTX Beauty Soap. Mga katul-katul dira, mga rashes, lesions, butoy-butoy spanit, gamit mong DTX Beauty Soap. Then, si Manoy nga galuya. Oo, mag-extend dira. No, para extended ang ligaya, extended ang sayaba. Extend herbal capsule. Sa mga mahiligo ng kape, the best kaayo nga coffee ron. Daghan ang gagamit. Tungod kay daghan ang nakaangay o natabangan. Walay lain mga higala at Tomos Butika. You try it ang paggamit sa DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Maglaming ipangapi ronda. Maglaming ipangapi. Sige ha, gato mga wala pagkapangapi. Hala sige, pangapi na mo dira. Kung na yung DTX Coffee, mas labing maayo. Kung na yung DTX Premium Coffee, mas labing maayo. Anyway, mo say bye-bye kung mga higala. Gatong oras limitado kayo. Umapon nag-uban-uban gabon to. Programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Dog Hansa Lima, nalang yung nagkauban. It's time to say bye-bye. Salamat guys, salamat. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kadalaw. Tara, mga penata!
6: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Papalit sa mga butika.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
6: May nga adlaw, welcome mga suking tigpaminaw. Ano yan, nasab kita sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang mga natural nga paagi sa pag-amping sa lawas uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams ang natural, safe o effective alang sa imong panglawas o sa imuhang kusog. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, kay diri nato makuha ang inspirasyon para magpuyo nga himsog ug ligon matag adlaw. Yes, Doc Alan.
7: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa mga sa ato usab nga programa ang pagpakabana sa panglawas. Maayong adlaw ka Dragon Mail, maayong adlaw usab sa mga listeners sa ato nga kanunay nagasunod sa ato usab nga programa sa nagkadaiya nilang mga sokin sa biyanan. Mga higala, imo ka kalimot ubani kami niya ka Dragon Mail sa pagpakabana sa panglawas. At iskutan mga sokin tigpaminaw sa pipila ka minutos sa taga nato pagtagad aniya na sab inyong ubos sa galag-alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Imo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga produktong mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan o protektado usab kanunay nga to usab nga maayong lawas. Alam na kita mga prevention. Ang importante, prevention is better than cure. O dili ang ngayong kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tigpaminaw sa pagtumar sa nagkadayang sakit o balatian. Buntag hapon mga higala, 1 hour after o 1 hour before mga higala ang pag-take sa ato usab nga produkto. Ang ato usab nga produkto kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na po sa nagkadayang klases vitamin C. Ano nga nindot kayo mga sangkap nini mga sokin tigpaminaw sa ato usab mga produkto more on natural. Ha? Labi na sa pag inom usab, no? Kaabag usab na to o kasama. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dosi ka klase mga herbal nini mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab mga kaisunan, gusto nga mo inom sa atong kape, ay mo kabalaka. Walang palpitasyon nga klases kapis pag inom nini. Ay dako na kainisyang tabang alang usab sa nagkadayang sakit o gabalatian. Labi na sa atong memory, ha? Ang ato usab nga kaabag or kasama nga mao ang Hardmark Stream Coffee Formin. Nindot kayo mga benepisyo nini mga sokin tigpaminaw. Ah, labinigid sa kang mister, ah, paglabing-labing niya sa iyahang misis. Ah, labinigid sa mga kaisunan nato, mga kalalakian nga medyo di naging muhan sa apsi manoy. Kanina gid ang pinakanindot kaayo nga klase sa kape, ha. Gamit mo nini mga busing 1 cup lamang sa ato usab nga Hardmark Stream. Ay mo kalimot aside ana mga higala. Ah, naapod tay mga problema sa panglawas. Ah, labi na gyud kining sobrang pawis sa gabi, ha. Ah, abnormal na nga klase singot na. Dunay pagpawis nga sobrang pawis sa gabi mga sokin tigpaminaw during sleeping hour which seems abnormal. Man nga dili ka ang angay kabalak-an kay kana siya mga sokin tigpaminaw. Pag magpawis ka kung init kayo ang imong rooms, siyempre adili po na ang kabalakan, lack of air in the sleeping room or kaha sa ato usab nga lawas, no? May mga toxic na ang mga may mga panghitabo nga duna kay mga toxins or siguro adunay thyroidism problems, ha. Ana igala ang ato usab nga pagduda sa ato usab nga panglawas. Pero mga sokin tigpaminaw, ay mo kalimot igala ang ato lamang duna tay daily supplementation. Ah, basta St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang ato sa mga inumon nga mga produkto. Wala na ilain pa ni ini. Epektibo, barato, garantisado, Basta Dragon ang imuhang tumaron, matag adlaw, sigurado imong lawas, ligunon.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga na gapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-Dragon Fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na o higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: kali si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So nga, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sina sa GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to GTX 500? Para sa mga pigado makabulik kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabalis sa mga butita. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix mabasa ng Victory Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa Victory Bio sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga kainom kog astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini ug nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung cook ay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, diabetic manggugko. Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kaay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
11: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
12: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Gadilsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko ugtian nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo nagahong kasakit sa ugtian.
11: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la,

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: baby, kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mo ato, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
3: Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka skin-friendly, organically blended Ayus Sabon Beauty Soap. Wala na may maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayus Sabon! Ayus Sabon! Tinuod ni! Tinuod ni!
4: Tinuod ni! Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamit ang Shiva Essential Oil.
8: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
7: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
8: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
10: sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336.
17: Em's Flower Shop.
18: Em's Flower Shop.

0: inom na kuha na nga kung diabetic, wala na high blood, wala na maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
4: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangna buhol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa balay o gago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatabang sa among libati.
5: Kaning high blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mo pakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Pagkabana sa maayong panglawas.
5: O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
7: Yes, maayo usab nga adlaw ka,
6: Dragomil. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme Juni si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
6: Yes,
7: Mang adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no? 5% pwedeng adlaw-adlawon. Ayaw kalimot, loy ang dilaw, no? Kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mail,
6: yes,
7: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto, kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok, kay dako kayo o gatabang, kay nuna siya ay potassium. 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw, kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
6: Yes, mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
7: Tama,
6: Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
7: Okay.
6: Karon ma-experience na ninyo, mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
7: Okay.
6: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tuod available na sa market Dok Alano, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
8: Hoy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
9: Oh, kay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
8: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo og rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usa pod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa itong balaod, Choy.
9: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon ba ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunan ni akong irgan, mayroon ni ibunan sa imong iring sungkaban, bay?
10: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na maoy tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
11: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Og Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva.
5: Shiva.
3: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live
7: ako
6: more.
7: Ako po si Lorde 5. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
10: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas, can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta! Mag Hard Max na!
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: turn me on. Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kanang akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Daghana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Kasi pangani mo, Nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio. Taga-asa sa gamam.
4: Matuong.
3: Bila edad ni mo?
4: 78.
3: So, kasi sa pangalan mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardinio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana. Oo. Naon sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga iyang
3: no, tuan. Noong sa mga yung til?
4: Nang hubag siya maayo.
3: Nahubag tanang.
4: Oo, kami yung inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paa.
4: Oo. Nakapatay mi sa radyo. Nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya niyo, sulayan na to. Dito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
3: Ya, karon, okay na yung wana.
4: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
3: pa. Kailan na idadad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw karon, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
4: Okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
3: Amigos ko, pe, Regino.
5: Salamat, mga idol.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
7: White Nights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Hinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan atong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas o malag ma dili mo kapuyon kana lang
8: ipabarato pa kini
7: Dragon Fruit Plus
8: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: More music, more variety, less talk.

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gail.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: San Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili. Wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe. Where every guest feels at home.
4: Where every guest feels at home.
3: Visit us today.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Si Lorilyn, di ako na ako nagpuyo sa Purokjis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw na binagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian yun ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
9: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw.

0: Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:43.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: You are listening to Star Radio. Our studio and transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Hayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, alas 5, 8.
3: Buyax! Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa, dong?
4: Eh, ayaw sa apa, dong, Manmax? Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanood ang unga.
3: Uy, dong, Buyax, wala ba ka kay Palong? Dako kaya ng iligas balao, dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong, apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
4: Ah, mo ba dong, Mad Max? Ah, sige dong, dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Lugga Biscay kung kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
0: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ng iyang pagkasubayon. Diyotay daan nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingon, apan ang katapusan o sa day kadalan sa matayon o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: Good morning sa tanan o nianasok kami sa ato ang naandan nga tulumanon mataga Domingo alas 6 nga to sa alas 7 imidyo. Sa kaoras ug dunga nga atong pag-broadcast, atong oras sa grasya o salamat kayo na ako'y kauban kanunay si student pastor Jade Caldera. Ang ato ang batan-on o iskwela usap kini sa Norso, okay. Negros Oriental State University sa Gihulngan. Nagkuha sa kurso ng BS IT. Okay? Okay, salamat kayo sa mga kaigsunan nga nagasunod na ining atong programa. Ilabi na sa ato ang mga Facebook viewers o watchers sa ato ang social media. Salamat kayo, Pastor Japit D. Binagracia. Good morning, Pastor. Watching from Rosario, Pasig. Salamat kayo, Pastor. Always naminaw jud ka o always you ka nga naga follow sa ato ang Facebook account. Okay, salamat usab. Inday Milin Baker Galigo diha sa Barangay Mabato, Sityo Suok, Barangay Mabato. Okay. So salamat sa atong mga nanaguna nga mga comment karon. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Okay mga igsoon, atong pangumustahan atong mga kaigsoonan within sa usa ka semana nato nga pag-standby matag Domingo niata makita o nga madungog sa tagsa-tagsa nato ka mga dapit no nga maabot sa atong signal sa Star Radio 98.3. Salamat kayo. Sir, good morning. Ato ang kusganon o madasigo nato nga station manager Sir Ayan Lahato. Good morning, sir. Good morning. Good morning usab ni Mami. O sa atong mga kaubanan nato nga mga DJ nining atong radio station dinhi sa lungsod sa Tayasan. Maing buntag sa mga kaigsoonan nato diha sa Bunga no. Atong mga kaigsoonan diha karon diha nato gihimo ang atong cottage prayer kagabi diha sa panimalay nila ni Sister Trias family. O, sila ni Madam Nerissa Trias. Okay, salamat sa tanan nga mitambong kagabi sa ato ang cottage prayer. Salamat usab ni Sir Waylan nga mao'y nagdala og message kagabi. Okay, salamat sa panihapon nga nangabusog. Onya, salamat usab sa mga young people nga nitambong kagabi. Okay, Trias family, good morning. Tia Imak, ang iyahang pinalangga nga inahan nga naminaw ka nato sa radio station sa Star Radio, kanunay siyang nagpaminaw sa iyang radio, no? Okay. Rogelio Facturan. Okay, salamat kay Pastor, no? Pastor Rogelio Facturan diha sa Palawan. Watching from Palawan. Salamat kay Pastor. Naka-watch ka. Okay. Naot nga ang Ginoo magapanalangin, magaubay kanimo diha sa ministry sa Palawan, no? Uban sa atong mga kaigsoonan diha o sa atong mga kaubanan ng mga pastor diha sa Palawan. Okay, good morning sa tanan din ha. Okay, may buntag diha sa akong misis, no? Preparar o pumaho karon si Mrs. Yuli Elentorio, okay? O sa akong mga apo, o sa akong anak, o sa ako sa mga kaigsunan din ha. Mga Gulis family, may buntag, sila ni Sister Ophel, o Brother Jimuel, o Gonzales family, Owen, may buntag. May buntag diha sa Tamaw, no? Mga kaigsunan nato din ha. Sila ni Brother Rudy Inmasino, o Sister Gaga, okay? May buntag usab sa mga Fausto pamilya diha sa Tamaw, sila ni Brother Arnaldo Fausto o Sister Bonet o Sister Rinit o Brother Plindo Alipan. May buntag. May buntag usab sa ato mga igsuon nga na dinha karon mga Morgandas pamilya diha na, no? Sila ni Frilin, Frisil, o Brother Franklin Amorganda, nga di nagapaminaw atong mga egsunan din na mga Amorganda's family. Okay? Another na po nga nag-view ka na to, Dario G. Tagli. Okay? Morning, Pastor. Kumusta? Ninyong duha. Happy Sunday. Okay, salamat kayo. Nga malipayon kita karong Domingo ha. Matod pa nimo. Happy Sunday. Okay, salamat kayo sa mga Tadli family, no? Na karon din ha. Especially ni Brother Dario G. Tadli. Okay. So, maing buntag sa tanan, di sa Yungon, ato mga kaisunan din ha, no? Nga naminaw na to, mga Pasilan family, di sa Awaan, o si Brother Rogin Montesino, di sa Iniban, okay? Nga naminaw na to, kanunay, okay? Sister Rita Villacurta, okay? Good morning, Pastor. Good morning po, Pastor. Maulanon morning po dito sa Nueva Ecija, o Cabanatuan City. God bless po, okay? Magandang umaga dyan, oh, maulano na morning, okay? Hinaot nga Ginoo magapanalangin usab sa ato ang panahon karon nga usay mo init, usay mo kusog mo ulan, okay? Giging Gonzales, okay? Good morning, Pastor. Good morning, Pastor Jade. Happy blessed Sunday ninyo, Pastor. Watching from Cebu, okay? Maing buntag din ha sa mga taga Lapu-Lapu, no? Sila ni Giging Gonzales, Ginoo magapanalangin. Salamat usab sa imong mga anak nga kanunay diri nagasimba, no? Sila ni Angel, okay? Diya sa katin si kagabi si Day Angel. Salamat kayo, madasigon kayo ni mga anak ni mo, no? Ang Ginoo magapanalangin kanunay sa inyong kinabuhi. Okay, labi na sa trabaho ni Sister Giging diha sa Cebu. Okay, Chupista din, no? Pastor, imuhaning ko, ano? Mga buutan ng mga membro des tayasan. Chupista Adino, good morning, Pastor. Happy Sunday ninyong duha diha. Salamat kayo, Sister Chupista Adino. Okay. Og may buntag usab diha sa kung ano, sa Ayungon, no? Og diha sa Maaslom, natay igtagsa din na ron nga namatay, no? Yeah, condolence kayo sa mga pamilya Kaingkoy din ha, og pamilya Gumira na din ha sa Maaslom. Wala gyud ko kaanha din ha, busy gyud kaayo, no? Gahapon unta tinguhan na gyud namin, muangat namin nya saon man gyud nga mapud kabiyaan ang ato ang binuhi nga mga anak, no? Atong binuhi, no? So salamat ra gyud kaayo karon pong Domingo, di pud kabiyaan ang atong panagsimba alas 9 man diay lubong saon na gyud nato ini, no? So salamat kaayo sa tanan atong mga kaigsoonan din ha nga nagabangutan. Hinaot pa nga pinaagi sa pulong sa Ginoo, mahupay ang atong kasing-kasing, no? Sa tanan atong mga kasubaanan nga gihambin karon, dili man gid lalim nga mabiyaan tag mga mahal sa kinabuhi, but always nga hinumduman nato ang Ginoo, nagsaad ka nato nga kitang tanan ining kalibutan na lumalabay ra gyud ta, ug atong hinumduman nga ang Ginoo nag-andam siya dapit nga din unya kita maghiusa kanang gitawag general reunion in heaven. Okay. So, Selva Inaga Jason, good morning, Pastor. Watching from Tamiso. Okay, salamat kayo. Kining ato ang igsuon, Sister Selva Inaga Jason. Kanunay kining nag-view na to. Unya, mga Inaga family diha sa Tamiso. May buntag. Okay, ato mga kaigsuonan diha sa Tamiso. Headed sa ato ang Pastor diha, Pastor Rauji Pampluna, nga mauy atong Pastor diha sa local church na to diha sa Tamiso. Okay, salamat kayo. Jerins Leon sa Banal, maing buntag. Good morning mga pastor. Have a blessed Sunday sa tanan nga listener watching from Quezon City. Salamat, asab. Pastor Dan Rojo, good morning. Wishing a good health today. Salamat, Pastor. Always ragyod tanga. Makanunayon nga madasigon diha sa buluhaton sa Ginoo. Salamat. O hinaot ang Ginoo, mag-ubay ka na to nining adlawa. Okay, Pastor Rajed, basig mga nakikidugang mga greetings.
2: Okay, maayong buntag mga kaigsuunan tadiha sa Ginoo. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta sa ato ang programa nining Oras sa Gracia. So, ang ako ang mga greetings o mga Mga greetings ako ang ipaabot sa ato ang mga kaigsoonan dinhi sa Tayasan, sa Grace Gospel Church Tayasan, nila si Nanay Liklik Habil, Tatay Tasyo, maayong buntag. Nila si Auntie Teofista Adino, maayong buntag ninyo di Auntie. Nila si Sinong RR o si Ma'am Jeneline, maayong buntag ninyo di Ma'am. No? And then sa Caldera family, nila si Nanay Ding, Nanay Bibit, Nanay Linlin, nila si Tatay Josue, Noel Chris, maayong buntag. Nila si Nanay Sara, sila ni Nanay Joel, maayong buntag, Nanay. And then sa Magtuhaw, sila si Nanay Liklik, sila si Ma'am Jenny, Ma'am Dailet, sila si Ma'am Nuri, maayong buntag. Ninyo diha, Ma'am, dayong sa Matauta, Grace Gospel Church of Christ, sa ato ang mga kaigsuunan sa Matauta, sila si Tatay Tilio, maayong buntag ninyo diha, Tatay. Sa Patrocinio family, and then sa Vergara Vergara family, ug sa tanan nato nga mga kaigsuonan diha lapitad, and sa La Libertad, nila si Auntie Mining, Sinong Mark, Nanay Sita, nila si Sis Lovely, nila si Mom Rinalyn Ribante, Ninong Ruli, maayong buntag ninyo diha nung. And then sa tanan nga mga kaigsuunan nato nga nagapaminaw ani nga maong programa, maayong buntag natong tanan.
1: Okay, may buntag usab sa tong nag-view ka nato, Dibs T. Tanaed. Ilan din po kay ilan mo ni Pastor?
2: Okay. So, Bible student.
1: Bible student ni siya. Okay, Dibs, may buntag din ha. Good morning ninyo diha, Pastor and Brother Jid. Okay, ang Ginoo mga dugang sa pagpakamayo kanimo sa imong pagtuon diha sa Bible School, no, sa ato ang Nugby. Okay, good morning sa atong mga kaigsoonan din ha, labi na atong mga pastor din ha, hidid sa ato ang SM Pastor Ramo Pelimon Amaro og ni ato ang school director din ha, no, daya sa Tambo Campus, Pastor Junapi Ortega. May buntag usab sa mga kaigsoonan atong tigpaminaw, no, diha sa barangay Sukip, natay tigpaminaw din ha, no? O niya, diha sa barangay Maglihi, naputay tigpaminaw diha, barangay Numnum, barangay Dalaupon. Okay, salamat sa tanan atong mga kaigsoonan ato sa mga kabarangayan diha sa Kabukiran, Maimbuntag, diha sa Tanlad, diha sa Pindahan, diha sa Pinukawan, diha sa Bago, natay tigpaminaw diha sa Bago, no? Ato ang mga kaigsoonan din ha, labi na mga kahigalaan na ito, nagpaminaw, maayong buntag din ha. O niya, di Aslinaw, no? Sila mga Alunan family, Pastor Alunan family, maayong buntag. Okay, ang Ginoo magapanalangin ka na itong tanan. O niya, itong ikumusta diha ang itong mga kaisunan diha sa Matuog. Mga pamilya Brumo, naminaw na ito ni diha. Ma'am Grace D, naminaw. O niya, di usab sa Matuog, sila ni Brother Philly o ni Sister Lucy. Maayong buntag din ha. Nga kanunay yung nagabukas sa ilang radio stations pagpaminaw ni inyong programa. Ang oras sa Gracia, okay. Ay may buntag diha sa Handalamanon, no? Ayungon, barangay Handalamanon, mga pamilya din ha og Echeverri, no? Mga pamilya din ha og Caballero, okay? Og pamilya usab din ha nga mga Elenturio, no? Mga pamilya din ha og Litio. Okay, salamat kayo sa atong mga kaigsuonan, mga kaila gyud, okay? Pastor Sopronio Lacaron, okay, diha sa diha ni siya sa nabalikan nga church siguro sini Pastor Sopronio Lacaron. Salamat gid Pastor kaga kita ay kita sang pagseminar diha sa Balikaw-kaw Highland Resort, okay? Og salamat kayo sa paki shout out Pastor, okay? Shout out sa aton mga kauturan dira, no? Sa aton gin nga mga kauturan dira nga nagahigugma sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, may aga gid dira Pastor, no? Ilunggo ni siya. Okay, Ophel Gonzalez sister, maayong buntag. Ophel Gonzalez Gules, good morning Pastor. Happy Sunday. So salamat, murag busy kay kagabi wa ka attend sa atong cottage prayer, no? Hoping this morning kauban nato sa pagsimba ato ang mga kaigsoonan. Okay, maayong buntag din ha tanan mga kaigsoonan. So, sa tanan nga mga birthday, nag-birthday karon karong bulan sa August, mayong buntag.

Salamat sa kawit nga naguluhan, My Redeemer. Okay, nini nga kabuntagon. Ato ang topic karon, mag-ahisyot kita og usa ka topic nga naguluhan og eternal security. O, walay katapusan nga kasiguruhan. Mao gini ang ato ang pag-ahisgutan nining buntaga. O hinaot nga matag usa maandam. Salamat nga tanan natong mga kaigsoonan nga nagapadayon sa pag-view, sa pag-watch o sa pagpaminaw nining programa. Oras sa grasa hinaot nga karong buntaga, magadala kita sa usa ka topic nga naguluhan ang walay katapusan nga kasiguruhan or eternal security. Okay. Jimson Alo, Jimson Digit Alo. Good morning, Pastor. Happy Sunday. Watching from Bayongbong, Grace Gospel Church of Christ. Okay, may aga dira sa tanan nga mga kautoran ta sa Bayongbong, no? Dira sa Uringaw, no? Uringaw, Kabangkalan City. May aga dira. Especially ni Jameson Digit Alo. Okay, Billy Ann. Okay, Sister Billy Ann. Good morning, Pastor. Watching you in Manila. So, layo-layo na. Manila siya nag-watch na to. Salamat kayo. Emalyn de la Linya, may buntag din na sa pindahan. Happy Sunday, mga pastors. Okay, may buntag din ha. Sister Emalyn, asawa ni Brother Royo, no? Pastor Royo. Okay, salamat kayo. Okay, mga igsoon, ang ato ang programa matag Domingo, gipaluyuhan kini sa atong mga kaigsoonan nga mga nag-support ka nato individual. Nya salamat kayo og sa atong mga churches nga nagapaluyo ni nga programa. O nya gi amrilahan kita sa ato ang international things to commission sa ato ang kinatibuk-an nga programa sa things to commission ilalom sa pagdumala ni Pastor Reverend Benjamin Anderson. Okay, ang ato ang International Executive Director o ang ato usab nga National Director din sa Pilipinas si Pastor Joy Damlon nga naa sa Davao City. Okay, salamat kayo, Pastor. O ang Ginoo magapanalangin usab sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya, sa atong mga kaigsoonan nga mga TCM head departments na sa ato ang things to commission. Okay, salamat kayo uban sa atong mga supervising minister. Okay, may buntag di sa Cebu, may buntag sa atong mga kaigsoonan di sa Bajan, atong mga kaigsoonan usab sa nagkalain-lain nga mga dapit di sa Occidental, no? O nya ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Okay, Pastor Leo Limaco Pobrisa. Okay, may aga gidira pastor, no? Dira sa Ilog. From Ilog, Grace Gospel Church of Christ, Bulahan nga kabuntagon kaninyo, pastor. Okay, may buntag yun din na pastor, no? Sa imuhang nahimutangan diya sa Ilog, no? Kabangkala, Ilog. Okay, banwas ang Ilog, no? Kabay man, ang Ginoo mag-ubay sa imo sa sining adlaw. Ilabi nagid sa aton pagsimba, no? Joe Lindio. Okay, good morning, Pastor Lolo Saing. Okay, ako ning apo na ko ni. Okay. God bless. Naminaw mi ni moderi. Salamat kayo, no? Mga Lindio pamilya diha sa Maaslom, no? Ato ang mga kaigsoonan din na Evelyn Viva Villasor Balikuat. Good morning, Pastor Ma. May muntag din ha. Pastor, happy Sunday. Watching from Asuncion, Davao del Norte. God bless you. Salamat yo da Ma'am Evelyn o Pastor Rudy Balikuat diha sa Davao, no? Asuncion, Davao del Norte. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi o sa tanan ninyong mga ministry din ha sa Davao. Okay. Unya atong mga kaigsoonan diha, lakip na nga atong mga kapastoran din ha. So mga igsoon, sa dili pagyunta mo padayon, may natag another na sa mga awit, no? Naguluhan ka na o dili kabayran.

Provincial Regional Youth Coordinator dira sa Barangay Uringaw, Kabangkalan City. May aga dira Pastor Ridan. May aga man ni Ma'am Roslyn Mulita dira, ang imuhang wife. Siguro may kasal dira karon sa kuano ba dira sa Kadlong. Ini pagahimuo ni Pastor Osea Silindorio dira sa Kadlong, may kasal karon no August 9. So salamat gid Pastor na gabay nga sa inyo preparasyon dira mangin successful gid sa sini nga aga. Okay, happy birthday man belated sang imo bata no, dira ta sang birthday sa imo bata. Salamat.

0: atong napanunod ni Adan og ni Eva. Boto siya gipakamatian sa Dios. Sa diha nga makasala ka, dili na siya makaapekto sa unsa man sa kaluwasan nga imong naangkon. Kaya nga naman, ang kaluwasan nga imong naangkon, dili man buhat nimo. Buhat man sa Dios. Pero ang tao, moingon mo siya mga igsoon.
1: Ay, naipangutahan na, Pastor. Ngayon sila nga, matod pa nila. Kung ang usa ka taong luwas, nga may dawat kang Kristo Jesus, ingon nga ilang Ginoo, so luwas siya, niya magkasala siya, nawala kuno ang kaluwasan, matod pa nila. Kay matod pa nila, nga ang tao dili perfect, ang tao adlaw-adlaw. Yes, mutuotan niya na, ang tao di yod perfect. Pero, kining kaluwasan nga itong naangkon, dili na ito himong lisensya ba? Kay humanta maluwas, humanta nakabaton o kaluwasan, dili bot ipasabot nga magbuhat na lang tao o mga masalay po nga buhat. Nulikay yun ta ni Ana, matod pa sa Juan, Unang Tesalonika, Kapitulo 5, Versikulo 22, yun siya, abstain from all appearance of evil. Sa ito pa, ang mga luwas, ang mga tao nga nakadawat kang Kristo Jesus, ingon nga ilang Ginoo, nakadawat sila sa kaluwasan, muli kay siya sa tanang dagway sa dautan nga mga buhat. Maling siya, abstain, pahilayo ka mo sa tanang dagway sa dautan. So, buti pasabot, kining atong kinabuhi karon, kining ato ang kahimtang karon, nga dili ta perfecto, dili na to himoong lisensya nga magbuhat ag dautan. Bito yung sa Roma 6, magpadayon makita sa pagpakasala, aron ang grasya mudagaya. Dili yun mudagaya ang grasya, unless nga ikaw, kanunay rin yung magbuhat og dautan nga buhat. Muna yung sirin ha, sa Versikulo 11, ayaw ninyo itugyan ang inyong mga lawas ingon nga galamiton sa mga pangibog nga kalibutanon, dili na to itugyan. Nga naman, matod pa sa mga versikulo, patay na ta, diha sa sala.
0: Kung sa ganit, abstain?
1: Abstain from all appearance of evil. Oh. 1 Thessalonians chapter 5, verse 22.
0: Oh. Abstain from
1: all appearance of evil. Oh.
0: Naman ay, ang mga tao, mga igsoon, kana nga word, kana nga phrase, dili na sila maka-stand diha. Kaya nga naman, kung sa ganit, Pastor, abstain?
1: Pahilayo.
0: Kung sa to, abstain from
1: all appearance of evil.
0: Oh. Abstain from all appearance of
1: evil.
0: Evil. Kung sa Bisaya pa, palayo ka gikan sa dagway sa kanang gitawag og evil. Para mangud sa mga tao mga igsoon, ang ilahang pananaw ana nga mong bersikulo is law. Balaod. Kung ato agani nang tan-aon kanang bersikuloha as a law, dili ginato na siya ma-perfect. Pero atong hinumduman mga igsoon nga pag-ingon ni Apostol Pablo nga abstain from all unsa na appearance of evil, that is not a law. Unsa man na siya, that is our responsibility being a believers. So kung may untag responsibility, walay mabuyag sa ato ah. Walay mabuyag nga, uy, Kristohanon ka naman. Nganong iyon ana man ang imong kinabuhi? Imuha na ng tulubagon at tubangan sa Ginoo. So, sa diha nga nakaangkon ta og kaluwasan mga igsoon, sa diha nga nakaangkon ta og kaluwasan, ang pulong sa Ginoo, nag-encourage siya sa ato ang abstain from all appearance of evil. So, buot pa sabot, magkinabuhi ka diha sa imong kaluwasan. Pero kung ma-failure gani ka sa imong kinabuhi, wala nagpasabot nga nawala ang kaluwasan. Nagpabilin. So, moingon ang tao, sayon raman dahi ang kaluwasan kay igo ramang tuuhan. So, humana akong tuo, luwas na ko. Bisag makasala pa ko atubangan sa Ginoo, luwas ra gihapon ko. Mauman na si huna-huna sa tanan nga, moingon sila nga, ang the doctrine of eternal security is sayop siya. Kay nga naman, igo ramang dahi tang mutuo. Nga pagkahuman, okay ramang dahi makasala, dili. Matod pa ni Apostol Pablo din sa Roma, Kapitulo 6, niyon si din hinga. Busa unsa may atong ikasulti, magpadayon ba kita diha sa magpadayon ba kita diha sa sala aron modagaya ang grasya? Dili gayod. Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon pamanato sa pagkinabuhi diha ni ana. So unsa gingon ni Apostol Pablo dinhi? Busa unsa may atong ikasulti, magpadayon ba kita sa magpadayon ba kita diha sa sala aron modagaya ang grasya? Muna sa gingon ni pastor nga dili nato himuon nga lisensya ba ang kaluwasan. Sa diha nga nakaangkon ta og kaluwasan, dili nato na siya himuon nga way aron magpadayon ta sa dili nato maayong gawi.
1: Pareha ba pastor? Kana ba ang maglukat og lisensya bitaw sa driving? Okay, so gi-approve na ang imuhang lisensya na nakay license card. Mingo na ka, oh, sige, nanabita ko'y lisensya, pwede na kong mangligis ani. Dili man pwede nga nanakay lisensya, mangligis na lang ka. Makasala gihapon ka. Okay, bisag na kay lisensya. Una, dili na ito himuon nga ang kaluwasan nga lisensya nga luwas na bita ko, magbuhat na kong daotan, magbuhat na kong dili mayo. Pero ang tambag sa Biblia, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, pahilayo kita sa tanang matang sa dagway sa daotan. So, ang Kristohanon o kita nga mga luwas, naamang yun ang sala, kaya niya man tayo ng kalibutan na. Pero, kita nga mga linuwas sa dugo sa atong Ginoo Kristo, kita mo'y mo iway, kita mo'y mo palayo. Kaya naamang ang kalibutan, naamang yun ang kalibutan na. Tanang mga pagsulay, tentasyon sa kinabuhi, matod pa din ha, kita, subject kita ang tanan. Nag-atubang tani ang tanan. Pero kita nga mga langalawa sa grasya sa Ginoo, dili kita magbuhat. Matod pa din ha, no? Ingin rin ha, sa 11, matod pa din ha. Ayaw ninyo itugyan, matod pa din ha, versikulo 11. Matod pa din ha. Versikulo 11, busa ka mo, usap kinahanglan nga mag-isip sa inyong kaugaling nga patay na, nga to sa sala. Kanang patay pa, sorry, di na magina mo bangon, di ba? Oh, gili na swaton pa yung slungon, di gina mo anas slungon nga iya-iyara. Oh. So, itugyan na to ang atong kaugalingon, no? Isipon na to ang atong kaugalingon nga patay na nga to sa sala. O nga, ingon siya din sa versikulo 12, busa ayaw ninyo paharia ang sala diya sa inyong may kamatayon nga lawas. Usahay magod kinimagong mga tao ba? Usahay, ang panghuna-huna kanon ay maibog ining mga butang, ining kalibutan na, labi na sa dagway sa dautan nga mga buhat. Muna nga, ingon pa niya, ayaw ninyo paharia, dili gyud paharia una to ang sala nga nasa to ang kaugalingon kay mintras na to buhi pagita pastor na amang yun na.
0: Oh? Ang kinabuhi sa mga magtotoo mangod na amang sa duha ka nature. So, nagitawag og old sinful nature.
1: O new nature.
0: Una nga, niingon si Apostle Pablo nga, unsa kay ito sa verse 11 gani, Pastor?
1: Ingon siya niya, busa, kamo, usab, kinahanglan nga mag-isip sa inyong kaugalingon nga patay na nga to sa sala, apan kamo, buhi nga to sa Dios diha kang Kristo Jesus.
0: Okay, so ingon ana nga to ang kinabuhi, nga matod pa, ang matag usa ka nato nga nagpakaangkon og kaluwasan, pinaagi sa atong pagtuo sa iyang gibuhat dito sa krus. Ang giingon ni Apostle Pablo is, mag-isip kita sa atong kaugalingon nga patay na diha sa sala. Unsa may buot pa sa butana niya? Kung magisgot gani ta nga isipon nato ang atong kaugalingon nga patay na diha sa sala, unsa may buot pa sa buot og death? Unsa may buot pa sa buot og pagkamatay? Unsa may buot pa sa buot og kamatayon? Ang buot pa sa buot og kamatayon is separation. So, isipon unta nato sa atong kaugalingon nga patay na kita diha sa sala, buot pa sa buot. Isipon nato ang atong kaugalingon nga layo na ta, nahimulag na tagikan sa sala. Nan karon kay moingon man pud ang tao nga unsaon man pud nato sa pagkahimulag sa sala nga makasala man gyud ko. Makasala man gyud ko. Ang buot pasabot ana niya mga igsuon nga nahimulag kita sa sala. Ang naa man gud sa huna-huna sa tao is ang sala mo gikuha sa ato. Kung ang sala mo gikuha sa ato, pastor, is literally, pastor, nga di na ta makasala kay ang sala may gikuha sa ato. Pero ang giingon din sa verse 14, atong basahon, kay ang sala dili magagahom diha kaninyo tungod kay dili man kamo ilalom sa balaod kun dili ilalom sa grasya. Unsay giingon ni Apostle Pablo dinhi, kay ang sala dili magagahom diha kaninyo. Subuot pasabot, dili ang sala mo'y gikuha gikan kanato. Kay kung ang sala pa mo'y gikuha gikan kanato, literally nga dili na ta makasala. Ang buot pasabot day og kaluwasan, kita mao'y gikuha gikan sa gahom sa
1: sala.
0: Sala. That's why ningon si Apostle Pablo nga ang sala dili na magagahom kaninyo.
1: Hmm.
0: Subot pa sabot, we can makahimo ta og sala. Ma-failure ta. Pero wa na siya gahom sa atoa. Pero dili nato na siya mahimong lisensya. Ang giingon ni Apostle Pablo din sa verse 11, busa kamo usab gikinahanglan nga mag-isip sa inyong kaugalingon nga patay na ngadto sa sala. But pasabot, isipo nato sa ato ang kaugalingon nga nahimulag na tagikan sa gahom sa
1: sala.
0: Sala. So kay nahimulag naman tagikan sa gahom sa sala, niingon si Apostle Pablo nga ayaw na pagkinabuhi, ingon nga batay ka paghihapon sa sala, kay buhi ka na diha sa Dios. Magkinabuhi ka sa imong kinabuhi, ingon nga bag-o ka sa Dios. So, sa sayon nga pagsabot, kung magisgota og eternal security mga igsuon, nganong makaingon ta nga ang kaluwasan nato eternal, secured, kay ang atong kaluwasan dili man resulta sa atong binuhatan. Resulta man siya sa buhat sa Dios. So, kung ang tao ma-failure siya, ang Dios magpabilin nga matinud-anon.
1: Kana mo'y wala masabti sa ubano nga kining atong kaluwasan nga atong nadawat, ingon ani. Sa pagduon nato sa gitawag og 3 tenses observation. Una sa tanan, ang kaluwasan nga gibuhat ni Kristo sa Cross Calvario, gipahigawas tagikan sa kom sa silot. Nga dili na ta mahinukman sa silot, mao na ang kaluwasan mo na gitawag og eternal secured. Ngayon nga naman, Roma Kapitulo 8, versikulo 1, yun siya din na, sila nga mga anak ang Kristo Jesus, dili na hinukman sa silot. Wala na ipagkahinukman sa silot, sila nga mga anak kang Kristo Jesus. So kung ikaw, anak-anak kang Kristo Jesus, nakadawat na ka sa simple nga buhat ni Kristo dito sa Cross Calvario, ang iyang pagpakamatay, ang iyang dugo nga mo'y naghinlo sa itong sala, kung imo nang nadawat, ingon ang balang kasulatan, dili na ta hinukman sa silot. Muna ay first tenses sa itong kaluwasan. Dili na ta itambog sa linaw nga kalayo. Ngano man, wala na tayo pagkainukman. So, kaluwasan gikan sa hukom sa silot. Ikaduha, dili na ta luwason ta niya gikan sa gahom sa sala. Munang ang sala, dili na magagahom na to. Ini panahon sa grasya. Ngano man, tungod kay, matod pa niya, giluwas ta gikan sa gahom sa sala. Niya man yung presinti sa kalibutan, dili ta itugyan. Mano, ngano, sa 6:14, ang sala, dili magagahom. So walay katungod ang sala nga mumando sa mga Kristohan kon ha sige pagbuhat. Wala ngano man kay ni ata sa grasya. Grasya nga diin nagpahigawas ka nato gikan sa hukom sa silot. Now ikatulo, luwason ta gikan ining presensya sa sala. So kung luwason ta ining presensya sa sala, ining kalibutan na lalino na ta dito sa giandam sa Dios nga langit nung dapit nga diin mao'y atong gilauman nga atong pagapuyan kauban ni Kristo na dito di na ta makasala. Kaya nga naman wala naman ta din wala naman ta kaya nining kalibutan na naman diri ang dagway sa sala. Sa ato pa kung lalino na ta hawaso na ta nining presensya sa sala, mao na dili na makasala ang Kristohanon o dili na makasala ang mga magtotoo. Nga naman wala naman ta din sa presensya sa sala. Marang 3 tenses observation. Number 1, iya tang giluwas gikan sa silot sa sala. So dili na ta mahinukman. Ikaduha, niya tang kalibutan na pero dili ta itugot sa sala. Ngano man ang sala dili man magkagahom. No. Mo na gitawag og luwason ta niya gikan sa gahom sa sala. Ikatulo, luwason ta niya gikan ining presensya sa sala. No. Ngano man ang Kristohanon nga mayon ka, uy, iyon mo, luwas mo. Napa man lagi mo diri? Uban bitam, iyon sila nga, oh, mga luwas to, nas langit.
0: Ang, ikaw kay, dili pa mang kaluwas, nga nung nakakapamampu diri ito, oh. Kanaunta sa impyerno po.
1: Wala pa na ni abot. Naghulat na niya ng mga panahon. Na muna nga, kung luwas, on tagi ka niya ng presensya sa sala, dito, kauban ta sa Ginoo, wala na idagway sa sala. Ipalingkawas mo tayo ng mga masalanon nga kalibutan. Okay. So, 3 tenses of salvation, mga igsoon, muni, ang ayan na itong masabtan, nga ang Ginoo, naghatag na itong kasiguruhan, dili na ta mahinukman sa silot, dili na ta gamhan sa sala, ining kalibutan na, kaya nga naman, nagod, gisiliuhan ko ng kaluwasan na ito, so, di ba? Efeso 1.13, o, sa dihang mituuta sa mga balita, nga mo'y nagluwas ka na ito, humanta mito, gisiliuhan ta sa Espiritu Santo. So, dili, Sealed yun. Sealed by the Holy Spirit ang atong salvation.
0: Secured
1: yun ta. Okay. Pag-abot na sa Juan Kapitulo 10, versikulo 20, so, walay makapahimulag ka na ito gikan sa kamot sa Ginoo. Kaya nga naman, ang kaluwasan, dili kita may nagkupot. Kinsa may nagkupot sa kaluwasan? Ang Ginoo.
0: Ang Diyos may nagkupot sa atong kinabuhi.
1: Oh, siya may nagkupot.
0: Una sa ibot pasabot o kaluwasan, kanang kita gigikuptan sa Diyos.
1: Anawa na guna, Pastor?
0: Sa Diyos.
1: Juan 10:28 o 29. Tanawa na guna.
0: Juan 10:28
1: og 29, doon ka bersikulo. Okay.
0: Ako naghatag kanila og kinabuhing dayon og sila dili gayod malaglag. Og walay si bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga may naghatag kanila nga rikan ako, dako pa kay Satanan, og walay si bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa akong kamot. Sa kamot sa amahan.
1: Tanaw ra gud ha? Kung ang atong makinabuhi na sandig ya kang Kristo Jesus, o na sandig na to diha sa kamot sa atong Diyos, walay makailog na to. Walay makaagaw na to din ha. Ngayon man, secured mga atong kinabuhi. So ang kinabuhing dayon nga matod paghihatag diha sa mga bersikulo, kinabuhing dayon din ha, dili kay kinabuhing patay-patay. Ngayon sila nga, kanang kinabuhing dayon, mawala ra na. Kanang kaluwasan mawala ra na. Nabay kinabuhing dayon nga patay-patay. Wala. Kinabuhing dayon, dayon gina nga kinabuhi. Okay?
0: Nga namang good niya, makaingon sila, Pastor, nga ang eternal security dili tinuod. Kay sila gani sa ilahang kaugalingon, wa man sila kasiguro, luwas
1: ba sila? Luwas ba sila?
0: Pero kita nga mga magtutuo sa grasya, ingon mo kita nga luwas ta. Dili sa ato ang kaugalingon nga huna-huna nga luwas ta, tungod kay gipamatud-an man siya sa Biblia.
1: Usa sa mga rason nila, Pastor, nga no nga barugan gyud nila nga ang kaluwasan dili lahutay. O sa to pa dili dumalayon kaluwasan kay nganuman makasala pa ta. Mao na usa nga rason unya usa pa rin ha, patay kuno ang pagtuo og dili ubanas buhat. Mao na nga magpadayon kita sa pagbuhat og maayo. Mao na yun gyud nila kay nganuman ang kaluwasan buhaton man nila. O pero nato nga mga nangaluwas sa grasya pinaagi sa pagtuo igsuon ang kaluwasan nga atong naangkon. Kuan gina siya, siguro gina nga kaluwasan. Kaya nga naman, you are sealed by the Holy Spirit. Ephesians chapter 1 verse 3, verse 13. Dayon, Titus chapter 3 verse 5. Kung imong basahaw na mga eksyon ko sa Ginoo, ang atong mga maayo nga buhat, trapura gyud na sa tubangan sa Ginoo. Pero ang gibuhat ni Kristo dito sa Cross Calvario, kaluoy o grasya, pinaagi sa paghuga sa iyang hamili nga dugo sa Cross Calvary.
0: Bisag unsaon kun atog angkon sa atong kaugalingon nga anak ta sa Ginoo. Dili man gud kita moy nagpamatuod sa ato ang kaugalingon nga anak ta sa Dios, Pastor. Ang espiritu man gud moy nagpaila sa ato ang anak ta sa Dios.
1: Nabi bersikulo na, nabi bersikulo ana.
0: Kona sa Pastor, Roma kapitulo 8 sa bersikulo 16.
1: 16. Mao na ira nagpamatuod nato. Dili kita moy atong dili kita atong kaugalingon moy nagpamatuod. Ang Espiritu Santo may nagpamatuon ka kita, anak sa Diyos.
0: Okay. Sa din Roma kapitulo 8 bersikulo 16. Ang Espiritu gayod uban sa atong Espiritu nagpamatuod nga kita mga anak sa Diyos.
1: Mga anak sa Diyos.
0: Ang Espiritu uban sa atong Espiritu mo'y nagpamatuod nga kita mga anak sa Diyos. So kung ang amahan may plano, kung wala ang anak, dili matuman ang plano sa amahan. Unsa may plano sa amahan, himuon ta niya nga kuan kanang dili masalawayon diha sa iyang atubangan. Karon kay salawayon man tadaan, si Kristo nagpakamatay aron dili ta mahimong salawayon diha sa iyang atubangan. Bisan kun si Kristo nagpakamatay aron dili ta mahimong salawayon, kun wala ang murag signature ba, kung wala pa pamatud-a sa Holy Spirit, wala tay gitawag unta eternal security. So ang espiritu mao na siya moy nagpamatuod, mao na siya moy nagpreserve sa kaluwasan nga ato ang naangkon nga dili siya mawala. Magpabilin siya kadato kay naman ang Holy Spirit, nagpamatuod man ang Holy Spirit.
1: So natay mga duga nga mga nag-view kanato no, si Brother Joe Elintorio, Romans 6:1. Okay, salamat kayo. Pastor Jiner Mendoza, okay, malipayon nga kabuntagon ninyong duha, Pastor. Padayon lang gyud mo, Pastor, and God will bless you more and more. Ilakip na ang mga listeners, and God bless the Hour of Grace program on air. Salamat kayo, Pastor Jiner, diya sa Matica, Ormoc City. Okay? Then, Pastor Dan Rojo, no? Pastor Dan Rojo, grasya hatag sa Diyos. Okay? Salamat kayo, Pastor. Ang grasya hatag sa Diyos, nga wala damha sa tao. Wala ginato nga nagidahom, no? Grasya hatag sa Diyos, nga dili matukib sa huna-huna sa tao, mao na ang grasya. Salamat kayo, Pastor Dan Rojo, diya sa Surigao City. Pastor Errol Haber, good morning, Pastor. God bless. Salamat kayo diya sa Kanduni, no? Diya sa Banuasang Kanduni. Kagabay ang ginugin magapakamayo sa inyo dira tanan sa sini nga aga. Okay, Ma'am Jill P. Gonzalez, good morning, Pastor. Happy, blessed day, everyone. Dayon, John Ray Bulongaita, Pachico, good morning, Pastor. Happy Sunday sa tanan nga viewers o sa mga namina watching from Barangay Tanlad, Pastor Yuyas Ilintorio niya, Pastor Caldera Jade. Okay, another, no? Ito ang nag-view ka na ito. Brother Casido Kaligid Julina. Sister Julina Casido Kaligid. Good morning, Pastor. Happy Sunday, everyone. Pastor. Everyone from Nahalag, Tanlad, Manhuyod, Negros, Oriental, Casido family and Kaligid family and Istokuning family. So, shout out diha sa mga pamilya o Casido, Kaligid o Istokuning diha sa Nahalag, no, Tanlad. Okay, Luin Gonzalez, morning, Pastor, and happy Sunday. Salamat kayo sa atong mga viewers na to karon, no? So, salamat kayo sa atong mga viewers. Now, mga ison, matuta sa ito ang atong reflection. Itakauman ining ato ang topic karon, no? Nga usas. Muna na yung mga na, Pastor, may sila nga. Unsa man ang usas? Akan ang usas, mga ison, ato rin ang gi-abbreviation, gi-maba ba? Ang O ana, once. O niya, ang is save. Ang A, always. Ang is save. Sa ito pa, once save, always save. Usas.
0: So, kuan kanang mga igsoon, kanang ibutang ragyod nato sa ato ang huna-huna nga ang atong kaluwasan dili siya ato ang buhat. Buhat siya sa Dios. So kay buhat man siya sa Dios, ang atong mga binuhatan dili siya makaapekto sa ato ang kaluwasan. Kay kun ang tao dili siya faithful at tuwangan sa Dios, ang Dios magpabilin siyang faithful diha sa tao. So ang kaluwasan nga iyahang gihatag sa atoa, pinaagi sa iyahang gibuhat, pagpakamatay, paglubong o pagkabanhaw, mauto siya gitawag nato grace, mauto siya gitawag nato og kaluwasan. Og ang kaluwasan nga atong naangkon kun unconditional. Unconditional. Wala man ingon ang Dios nga kung mubuhat ka unya ma-failure ka, mawala na ang kaluwasan. Ang kaluwasan nag-agad sa pagkamatinumanon sa Dios. Wala mag-agad sa ato ang failure diha sa atong mga buhat. So kung makasala man galing ta sa atong buhat, ang kaluwasan nagpabilin. Pero ato ana unyang panubangon at tubangan sa Ginoo.